0: Mayang aga dira sa imon, sir. Kay Ma'am Edem ni Galon, good morning. Kay Ma'am Alicia Garcilan, maayong aga. Masilang halong gid, mga nagadala single na motor kay damo, ginaksidente. Kagabi sa araw, apat ka mga kabataan na aksidente, bunggo sa tricycle, mga ginikanan ang inyo kabataan. Hindi gid pagduti nga madala motor nga wala lisensya, amo man, tsakto man. Okay, kabudlay bla, mga kabataan nga kapil pa kong gabi bla, wala kabalo kung nagaano sila, nagawagangyang, yagangyang sila, nagainom sila, nagahubog-hubog sila, no? Tuga sina, ang resulta sina, tiyan mo na eh, mga disgrasya sa kadalanan eh, o, kabudlay bla. Oh, Ma'am Sonia Caldillero, maayong aga. Kay Tita Mary Alarcon, good morning. Kay Tito Babes, nga ara, nagapamati sa kabilang dako, mahaw ta, talong with bagoong. So yummy, like rice coffee. talong with bagoong namit, no? Ay, amo na gurulutuon ko karoon. May bagoong lang ko, wala ko talong. Gila nga. Maluto na lang ta pork with kimchi. Ah. Grabe. Bilin to galing isang sundaan kagabi. Amo man ako ng pamahaw sa Pilipino. Mabiyanan, Ariyo. Ang pamahaw ko nung sa Pilipino, everything nga nabilin halin siyang kagabi, importante maitlog lang. Amo na ako nung sundaan sa Pilipino, tibla? Oh, ang bahaw. Nga ha, kagabi pa, nga ginrip nyo anay. Oh, anhon ang bahaw? Ang bahaw kalukaluhon, no, di ba? Kag mas healthy na ya. Mas healthy na yang rice mga kabiyanan. Amo nang ginakaon sa mga diabetic nga rice. Ang bahaw na kag narip. Kaya hindi na taas ang iyang kapasidad nga magdugang sa imong mga diabetes. Pero rice gid gyapon ni. Oh. Pero mas healthy na ko na mo nang iban nga magluto sila rice ginarip anay. Ginapabahaw anay. Oh. So, muna ako nung pamahaw sa Pilipino eh. Everything nga sudan siyang kagabi or kagapon nga ginrip lang pagkabuhas initon, importante may itlog ka lang. No? May, yeah, depende ko na nung luto sa itlog na namiang ka, tinanok nga itlog, pinirito nga itlog, damo klase nga pinirito nga itlog, no? May, may sunny side up, may scrambled egg, may scrambled lang, wala egg, hawa. May gusto mo kung hindi prito, poached egg. No? Ay, butang mo lang bala sa tubig. Bala, may baligya na subo nga daw hulmahan sa itlog bala. Nga hindi ka na maggamit sing mantika. Tubig na lang, butang mo sa tubig, butang mo, pusaon mo na itong itlog. So, guwaya daw sunny side up, pero wala ka nagmantika, poached egg. No? May ano man, may malasado, ibang gusto malasado. Pagpusa mo sa itlog bala, igo lang bala nagluto-luto gamay ang iyang puti. No? So, ang pughak, ang batog. No? Gasabaw pa, amo na namitan sa iban eh. Sir Danny Pedroso, good morning. Oh, ito pagkaon naman na surihan to, no? Hindi ko dulo pagkaon sa aton. Mambilgera Balayo Marski, good morning. Kay Pastor Jumi Gutierrez, pwede pa na Pastor. Ako last 2 months gin-process ko. Kay naperahan man mata ko sang naaksidente ko dugay na mga 15 years. Ah, pwede gro. Mati sige ah. Nagpa-check ako sa doktor liwat kag nga certificate pa si testingan ta. So siling ni Sir Alberto Norbing Lorino, removal of any organ of the body could be considered PWD. Poor sight also. Salamat, no? Kasi pwede pa ko ni ka-process bala kay amo tong ambala na sa nguna na pirahan ko way back 2018 bala mo. Oh, 2018 ko na pirahan. Oh, dasan wala ko bala na process bala ho. Pero nakakas wala na ko yung gallbladder. Kag nag-adjust sa kabuhi nga wala gallbladder. Kabudlay kun wala ka gallbladder mamyanan. Kay may mga tinion nga gapangita kag GCR. Kay hindi mo mapunggan imo sarili. Ano ka budlay sa mga wala na da gallbladder man sindihan niyo na no. Ina yang nga balatyagon. Okay, Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Ma'am Georgia Castor. Okay. So, siling ni Ma'am Grace GB, rice is life ko. No? Amo man, biskan diin magkanto ang Pilipino, mga biyanan. Gapangita ang gidya rice. Ay, kilala ko nga gapa-Amerika. Pero bala na nga magbugat yung nga bag. Kay magdala gid siya 5 ka kilo gid nga bugas nga lokal nga bugas. Imagine 5 ka kilo ka bugas. Oh, ila okay lang na magbugat akon nga kargada kay mga karga kay gusto ko yung matilawan gid siya ang bugas sa ato. Lain ko nung bugas sa Pilipinas kaysa bugas dito sa mga diin eh. Iban nga mga bugas, mga Vietnam, mga Thailand. Pero halos man sa mga bugas sa ato sa Pilipinas, kung hindi bala local, hindi ang patubas blaw. Mga Vietnam naman, mga hasmin, mga ano pa na ang mga bugas na. Laban naman ang mga Vietnam naman ang mga Vietnam eh. So, itis patitis. Kay Ma'am MJ Hitchanova, good morning. Okay, always kay kami kapamati idris sa Talisay. Oh. Kay Pastor Jonathan Vargas kag kay Ma'am Malu Vargas oi mga ngaga diri sa inyo kay amigo Pastor Jonathan Vargas kag sa mga upod ninyo sa Wumiso sa Talisay sa District 1. Oh, may fellowship kamo buwas ha. Oh, good morning diri sa inyo tanan. Okay, so ari na kita mamianan sa unang gabayan sa aton nga tingog publiko. Let's talk about this warning mamianan sa aton nga gobyerno. Ang DOJ, okay, Department of Justice, may paaman sa ito, may warning, concerns kagda sa mga PWD IDs. Kaya nga aman mga kabiyanan. Oh, siling sa DOJ, kagapon, no, nga ang mga individuales nga nagakuha sa PWD IDs through deceptive means. Oh, okay? Through deceptive means, anong but silang usang deceptive means, hindi bala, wala ka man operahan, wala ka man may problema sa lawas, okay ka man, pero gusto mo lang niya maka, ah, gusto mo lang niya maka discount ya, makuha kaya kung sino to kilala mo to sa barangay, para paliwag tada, ano yun, makuha ko ba yung barangay, PWD IDB, ah, through deceptive means, mga menan, siling sa nga ito nga DOJ, ah, you have a possibility nga magpangatubang sa criminal liability. No? Ang Chief State Counsel nga si Dennis Chan, siya nang nagambal sa isa ka press conference kagapon. No? Kay gin-express niya niyang alarm kay Manseling niya over nearly 6 million PWD ID holders wala na register isang official records. Isa pa gid ni mga biyanan ha, ini may PWD ID ka pero piki. Ha? PWD ID ka pero piki. Sino? Nearly 6 million PWD ID holders are not registered in official records. No. Kag at the same time gin remind man ni Chan ang aton niyang mga business owners that it is against the law to confiscate PWD IDs nga ginasuspitsa nila nga piki. Okay? Sili niya, however, pwede ka mo ka-check later sa authenticity kag mag-file sing appropriate charges. Oh? Like for example, falsification of public documents, estafa, or graft. Ah? Sang 8.5 million people mga biyanan nga nagagamit sang PWD IDs, only 2.8 million ang registered. Ha? Kag siling ni Chan, ang resulta sini serious economic loss not only to the business owners but also to the government. No. Kaya ba nagagamit sang picking ID, isa pa gini ka problema no, wala labot sang nagakuha sang PWD ID nga hindi man sila PWD. Oh, ginapiki. Okay? Now, siling sa DOJ that the National Council on Disability Affairs, NCDA, mga biyanan, nagpangita na sa ilang legal opinion sa paglaptasin ng mga piki ng mga PWD IDs, mga biyanan. Kay sa idalom sa layi, mga biyanan, sa idalom sa aton nga layi, ang mga PWD ID holders, they are entitled to a 20% discount and exemption from the 12% value-added tax when purchasing certain goods kag mag-avail sa mga services from establishments. So, kanami, no? May discount ka na, may tax exemption ka pa. Makuha ko ni Guro ay. Kaya kaligro ay. Kaya iti wala naman Google Bladder eh. Buta testingan ta na ilang taon ta na. O no, pero wala na Google Bladder eh. Yo, ti, ma, si Kapitan ako no. May kontak. Kagawad, sino kontak natin sa barangay nga. Kagawad. Ano yung problema? Duwagin PK ng PWD IDs. Kagining mga nagakuha sa PWD. Nga hindi PWD. Oh. So, siling sang NCDA, may ginobra sila subong. Isa ka, Unified PWD ID System. Database ini, nga mag-allow sang full proof verification sang mga PWDs. Kung tuod gigid bala nga PWD, ha? So but then may kinanglan pa nga duha sa tatlo ka tuig nga transition period. Agud ma-fix tanan nga records. Kay tanan nga mga records halos mga kabiyanan, ha? Di papel pa. Ara pa sa mga papel. Kabudlayan Pilipinas, atrasado ta sa teknolohiya. Eh. At yun yung mga records siya, papilis pa tanan, ayawan pa pa. Di na itong papili, ano, o kaya na may paliog ba siya, ikatatlong kakabinet. O, dira sa may ano, ako pagkasunog, ti dula tanan, amo ito natabos ang LTO, ito bala siya, ano. Damo na dula ng mga papilis, kay nasunog ang LTO. O. So, amo ni mamiyanan na, ano ito ni karon, i-detalye ito ni gamay karon, kung ano ning mga, ining mga bagay. But anyway, alas 8:12, at isa na yung magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panumdam. Dibala ka timuliin, mabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika, at matatamis na pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

Mar Kaginkalipay ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga ginpangalanan bilang National Artist ang duha ka ni Grense. Pinaagi sa Proclamation No. 1414, gindeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pulo ka Filipino bilang National Artist of the Philippines. Pila sa ila amusanday Nuni Lucio Alvarado sang Sagay City for Visual Arts kag Chudoro Ledesma Hilado sang Silay City for Theater. Si Alvarado, 76 anyos, isa ka social realist artist nga rin bantog sa pag-immortalizing o kon pagpabilin nga buhi sa panghuna-huna sang tao ang nangin kabudlay sa mga seasonal sugarcane workers o kung ginatawag naton sa kadas sa iya sini nga paintings. Samtang si Hilado nangin posthumously recognized man as father of lighting design and Philippine theater. Ginsiling ni Lacson nangin bugal o kung honor ini sa mga nagrusanon nga duha sa ila ang ginpangalanan bilang national artist. Kagiya sini, ginpanginbulahan ang mga ini nga nalakip sa lista sa mga national artists sini nga tuig. Para sa pasidunggan ng huwaran, Ruth Cloring Regasiling ang dungganan ng ngalan mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Magkabalik ang oras na, Pilipinas. So, ining isyo mambiyanan is bigger than simply fake PWD IDs. Alas 8:19, mambiyanan ha. The real issue is how the government can protect the legitimate persons with disabilities. Samtang tapnaon nila ang mga tao nga nag-aabuso sa ining klase ng mga pribilehiyo. So, again, ang atong DOJ nag-warning na ang liability may extend beyond the person using the fake ID. Hindi lang ang tao nga nagagamit sa fake ID. But also, number one, sa mga tao who knowingly use fraudulent PWD documents, they may face prosecution. Number two, government personnel, mga barangay laban, who knowingly issue IDs to unqualified persons may potentially be liable under laws such as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sino na ganing nag-isang PWID, Partner Jolman? Sino na nag-issue ni isang PWID man? Ang, sa DSWD? Pero hindi ka na maagi ka pa sa barangay, hindi na. Maagi ka sa barangay, sa DSWD. Okay. So, ikatatlo, doctors who issue falsified medical certificates. Mga tandalahig pa din doktor, ha? Ha? They may also face criminal liabilities. And again, the government is moving toward these cases, mga kabiyanan, kay kabudlay, no? Kadako sang madula. Amo nang ginambal. Now, ang pamangkot, sino ang pwede makakuha sang PWD ID? Ari, mga kabiyanan, ha? Sino pwede makakuha sang PWD ID? No, number one. Di na itong ako niya, ako di go si Bill. Are, dire sa Pungsod Pilipinas, ang isa katinuga, they can legally obtain a PWD ID if they have a qualifying disability under the law and meet the applicable registration and documentation requirements. So, hindi mo kinanglan mag-wheelchair, or kung ano man, agad na makakuha ka. The primary law is Republic Act Number 7277 or the Magna Carta for PWD for persons with disability as amended by the Republic Act 9442, and Republic Act 10754, mga binan, kaupod na sini ang mga applicable implementing rules kag mga registration guidelines. So, who qualifies for a PWD ID? So, ang layin na ito, mga bina, nag-recognize ang different types of disabilities. Ang pamangkot is whether the person has a disability that falls within the applicable legal and administrative criteria. Hindi lang kay simply ang isa ka tinuga, may ara medical diagnosis. O may medical diagnosis ko, pwede na ko kakuha. Number one, sa qualification for IPWDID, number one, physical disability. Ano ning physical disability, mga biyanan? A substantial limitation in movement or physical functioning. Ano mga examples ini? Paralysis, amputation, or certain musculoskeletal conditions. Ang lately ko lang na find out, mga biyanan, ang scoliosis dala pa di. Ang osteoporosis, especially sa mga hubin, hindi pa di dala. Pero ang scoliosis, mga biyanan, dala di. Okay, sa physical disability. Number two, visual and hearing disability. Visual and hearing disability, kung bungol-bungol ka na bala. Ako yung bungol-bungol ko, kasi pwede ko ka-apply. Kigan ko, permi niya sa bahon. Hindi kakabati sa ginambal ko ako. Apply ko PWD ID, kakatulakon ulo. Visual and hearing disability. Ang mga naka-apekto bala sa imong sight, sa imong hearing. It includes blindness, low vision, or significant hearing impairment. Kung hindi ka nakabati, nagagamit ka na sa ginabutang sa dalunggan. Hindi, ang hearing aid o, na muna sa... Number 3. Oh, intellectual disability. Dumakulipay man to diyo. Intellectual disability, significant limitations in intellectual functioning and adaptive behavior as assessed under the applicable criteria. Oh, number 4. Psychosocial disability. Oh, may mga qualifying mental health conditions mga binan nga makaapekto sang functioning nga applicable man sang disability criteria. No. Number 5, other recognized disabilities. No? This may include learning disabilities, speech and language disabilities, and other recognized categories under official PWD classification guideline. No. So, amo ni mga binahin. Ano ang mga kondisyon? Like for example, sa physical or orthopedic mga binahin, amputation, paralysis, qualifying musculoskeletal, or neurological condition. Oh. Sa visual, blindness or qualifying visual impairment. Sa deaf or hard hearing, qualifying hearing impairment. Intellectual disability. Learning, qualifying learning disability. Mental, qualifying mental disability. Psychosocial, qualifying psychosocial disability. Speech and language. Qualifying speech or language impairment. Cancer. May mga cancer mga binan nga covered sa applicable guidelines, mga rare diseases, no? May mga recognized mga kabinan nga rare diseases. So kun ano lang taw kun basi mag-qualify ka mo, pa-check ka mo, no? Ang autism kag ADHD mga binan, for example, they may fall under the applicable development or intellectual related classifications depende mga binan sa assessment kag sa imong official registration criteria. Okay? So again ha, kung may diagnosis ka, well, kung amo lang na, it should not be treated as an automatic guarantee sang eligibility without checking the relevant rules and documentation. So i-check nyo gid mismo anay kung maka-apply ka mo. So sino pwede mag-apply kag ano mga dokumento nga kinanglan kung mag-apply ka mo. Okay, ito yung nasuriyahan na gidman ni naton. Now, sa idalom sang NCDA, sa ilang Administrative Order Number 001 Series of 2021, ang PWD IDs mga kabiyanan, gina-issue ni sa mga bona fide or bona fide, kung ano na pag-pronounce Filipinos, nga may qualifying permanent disabilities. Ang bago nga Unified PWD ID system na-established under Administrative Order Number 001 Series of 2026 nag-provide sing updated registration kag mga verification rule. Number 1, generally mga binan, ang mga applicants dapat makaprepara una completed PWD registration kag application form, recent ID photographs, hindi itong sahubin pa kamo ha. 63 ko na ang ginatag mong ID sang 30 taon ka pa hindi. Recent, okay? Ang pinaka-latest ni mga photograph. Proof of identity. Ano na yung proof of identity ngayon eh? Valid government ID. Alternative documentation. Pwede man mabaton. Under applicable rules. Accepted applicable rules, mga binan. Ika-next. Appropriate medical certification or disability documentation when required for kung ano nga type, ano nga klase sang disability ang ara sa imo. So, ining applications nga ini, ang mag-handle sini ang Persons with Disability Affairs Office, PDAW, or sa City or Municipal Social Welfare and Development Office sa CSWDO or MSWDO mga binan. Para kung makadto ka mo, so lang tawon nyo na. Okay? So, how about sa non-apparent disabilities? Now, for non-apparent disabilities mga binan, lang tawon nyo ang mga supporting certification sa qualified medical professional. Okay? Kaya sila niyang makahambal sa imo. So, muna na mga binan. Now, may mga damo pa ni pamangkot eh. Paano ba ang may diabetes? Automatic na sila. No, not automatically. The person must meet the applicable criteria for a recognized disability, mga biyanan. Ang diagnosis ng diabetes by itself, hindi na magkagaranti sa PWD status. Now, how about isa katinugang may depression or another mental health condition? Potential. Base, pwede. Kung, again ha, kung malambot ang applicable criteria for a recognized mental or psychosocial disability, o kag na-document, arada, base, mag-qualify pa ka mo. How about autism kag ADHD? Tiyan mo itong ambal ko kagina. Again, potential. Subject gihapon sa classification, sa assessment, kag sa mga kinanglan nga documentation. Now, how about kung may isa katinuga nga daw, kung landawon mo sa bala, daw ka-healthy lang man sa iya. Daw ka-okay lang man sa iya. Now, potentially, pwede gihapon. Kay madamo ang mga disabilities nga hindi mo makita. Daw okay lang sa iya, pero gali paghambal niya. Hindi na siya kambal. Kay na-auto niya dila. Kay nakagat niya. Kay, taman sa kaon sang baboy. Nga tag 250 ang kilo. Example na ha. Hindi mo makita sa iya nga panglawas. Senior citizen. Now, being a senior citizen alone does not qualify someone for a PWDID, mga pinan. Okay? So again, the person must independently meet the disability criteria. May criteria, mga pinan. Criteria for judging. Okay? So, muna yung importante. So, i-check. Pwede na ito na ma-check, mga pinan. Pwede ito mag-qualify ito. Pwede ito ka-apply, so on and so forth. Okay? Kagal so chimi dyan naman yan, malagi kita tiyo, nasa lang tatri anay sa itong history anay sa Siningadlaw. Kag sa doso naman ng iba na, mas tis naman na milit, umuyo tanay. May naman nga langit noon, Diyos naman balaan, kadayo nagkapasalamat kami sa Siningadlaw. Salamat kino sa imo katutom. Salamat sa imo pagpakmahay. Salamat kino sa imo pagupod jamon. Lord, tuyo-tuyo pangunahay kami sa Siningakatapusan ng Adlaw sa working week, you know. Working days sang semana. Salamat Ginoo sa pag-upo dalin Lunes pagkatong Biyernes. Kakabay Ginoo nga as we prepare our hearts for the weekend, amon nga pag-alaga naman liwat sa imo sa pagsimba, Ginoo kabay nga maging fruitful ini Ginoo nga mga inadlaw. Titoy pagunahay kami Ginoo kakabay kag gin mahimay sa tag sa mga buhi. Tanang Ginoo ginabuhat pasamatan. In Jesus name. Amen. Maamyanan halindri sa aton nga studio, kaupon naton si partner Julie Panes sa aton nga controls. Once again, kaupon naton si partner Joe Ridula sa aton nga live stream. Once again, si Jig Siniliani, kaupon ninyo. Adlo-adlo, ginamabiyanan. Abiyan ninyo sa kahanginan. Nga nagasiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Iniyang oras sa Pilipinas, dito sa 12:33 Radio DYBS. Hanggang sa muli, see you next week. God bless and bye-bye. Bye-bye.

0: pa lang. And then,
1: Oo.
0: umaga-umaga nagulat kami, nasa LA kami. Yun na yun na nasa
1: Oo.
0: screen ng news. So,
1: Parang huminto buong mundo nun eh. Pero iba yung usapan, yung nandun ka na sa Amerika nung time na yon. Kahit pa sabihin mo, LA, New York were far. But, you know, may nangyayari no na matindi. Pero sa kalooban ng Diyos, nandun ka. Iba-iba rin. Ano?
0: So, yun yung mga experiences namin na amaze kami talaga sa Lord. How...
1: That helps shape your understanding. Kasi nagsiserve ka na naman eh, di ba? Nag-full-time ka na. Pero iba rin kasi talaga yung nagiging part ka ng nagmi-mission.
0: Correct.
1: Tapos, in a sense, hindi naman masyado malayo sa gusto mo rin gawin, music din. So, it was really a wonderful time.
0: Yeah.
1: Pero mas lalong naging wonderful dahil na-meet mo nga ang naging asawa mo na ngayon.
0: Yeah.
1: So, akala ko ministry lang ang gagawin mo. May iba ka pa palang ginawa. So, paano nangyari yun?
0: Ang prayer ko sa Lord, Lord, kung meron man, kung mag-aasawa man ako, ang gusto ko yung nasa, alam mo, yung ginagawa mo sa ministry is hindi madaling, hindi siya, hindi bago sa kanya, maintindihan niya yung ginagawa ko. And, yun, nung nakita ko siya, sabi ko, sayang, kaya lang, ano eh.
1: Ano na nga, engage na nga.
0: So, but, hindi ko alam that she was actually praying and struggling actually. Yung,
1: kung kalooban ba ni Lord sa kanya yun.
0: So, nandun na siya dun pala sa moment din na yun, that seeking God's will and direction with their relationship. So, yun ang ano, nangyari. So, nung nag-break sila, when they broke up, that's the time that, you know,
1: so, naging kayo, di ba? Pero, ano nga ulit ang hinahanap niya na mapapangasawa sana?
0: Ayaw niya ng pastor.
1: Oh, yan. Oh.
0: So, nung nag-asawa kami,
1: hindi ka naman pastor.
0: Hindi naman pastor.
1: Oh, oh.
0: Ano, missionary. Oh. Music missionary. So,
1: And bakit nga ayaw niyang makapag-asawa ng pastor?
0: It's because I think she experienced and saw, you know, yung dad niya, how hard and how difficult and, you know, the things that a pastor
1: naka-affect sa kanya,
0: normally go through.
1: Uh-uh.
0: So, yun yung experience ng dad niya. So, sabi niya parang ayaw niya na ma-experience yun.
1: Yun na naman, yung pa magiging boyfriend o mapapangasawa niya.
0: She's from Phoebus. She graduated at Phoebus College of Bible. So, majority, or some of the guys there.
1: Nagbigo din.
0: Mga pastors, mga Bible students. So,
1: pero tinanggihan niya.
0: Tinanggihan niya nga. Kasi ayaw nga niya ng pastor.
1: Oo. Eh, ito ka.
0: Ang gusto niya kasi artista lang.
1: Ay! So, akala niya natupad na yung pangarap niya.
0: Kaya yan. Hindi man ako pastor.
1: Artista lang.
0: So, singer lang.
1: Oh. I just recalled na, di ba, yung ate mo na unang nag-full-time.
0: Yes.
1: And then, nung gusto mo sanang mag-pastor o mag-Bible school, yung nanay mo was like discouraging you kasi dahil yung hirap din, di ba? Yung hirap na nararanasan. It's not that ayaw nila ma-involve ko sa ministry, pero yung kung may ibang choice.
0: Kung meron din.
1: So in a way, parang yung si Vivian na ngayon na pangasawa mo, parang ganun din siguro, di ba? Dahil nakita rin niya yung hirap naman nung ama naman niya.
0: Hindi sa minamaliit niya ang pastor.
1: Oh, oh.
0: It's just because...
1: First hand eh, nakita niya yung hirap.
0: Yeah.
1: So inaano niya siguro, kung may choice din lang siya. Diba? Akala nga niya.
0: We have choices naman na pwede natin punta. Pero kung ang Diyos naman ang gagawa. I mean,
1: pero nga, nung naging kayo, hindi ka naman pa nga talaga technically pastor
0: no,
1: noon.
0: Diba? Actually, we were business.
1: Doing business.
0: Business. After we got married, we went back to Louisiana and then we put up a cafe.
1: Okay.
0: So that's when we started the Ustingan Cafe sa Louisiana. The first... cafe in town. So,
1: kanino idea yon?
0: It was actually us and with my brother Jonathan. So, yun ang naging bread and butter namin nung nag-asawa kami. Kasi nga, una, wala naman akong pwedeng balikan na secular job.
1: Kasi ang background mo.
0: Ang background ko is church. Lahat yan.
1: Church, ang education mo, COP.
0: Christian music.
1: Ang experience mo, praise.
0: So, puro iniisip ko, sabi ko, teka, paano ko bubuhayin ng pamilya ko nito? So, hindi mo nang pwede mag-abogado.
1: That this becomes the realization of people like us who grew up in church and then began to serve in our teens or in our early 20s And then pag nag-asawa, syempre reality strikes.

Ang mga tao subong nagduda na sila whether accurate pala ni or inaccurate, no? So therefore, may isa ni, no, ang importante gini iriwata ni. Number one, verify the source. Verify the source. Ang website may .gov or .edu, .edu or short for education. It belongs to a university or other educational institution, no? So i-verify tani kung ano ang mission, kag ang contact information. So website address nga ending in .org or .com may also be a trusted site kuno, pero i-check taman ni siya gapon. And of course, i-consider tang author. So ang author dasig mo lang na naton i-search online kung ang ini nga author tuod ba ni or credible ba ini. So may hara ko nga mga ginbang search, ay to ka hindi mo ni siya nang credible ka ayo nga doktor nga ang iya nga books ginabaligya ani, no? Red flag. Amo na siyang pula nga bandira. Ano na siyang red flag? That means nga bantayan ta na siya. A medical degree doesn't automatically make someone a trusted source. So, kinanan, makosyos man ta sa people who call themselves experts, wala sila clear credentials. Social media influencers who don't cite reliable sources or anyone who promote health advice that's paid by a for-profit company. Daw endorser sila, no? So one time, nara ako sa isa ka medical conference, may isa ka may halat ng mga nagapang kuan bala, may mga booth nga pwede namon ma-visit, and there was this company who said nga tagaan ko nila kuno sang isa ka machine nga daw kuan siya naga clean sang air. Amkong ihatag nyo lang na sa akon. Hindi ako udok. Ihatag namon sa imo. Wala bayad. Tinagduda na ko. Tinga, tagaan nyo ko. Hindi, tikay may budget sila kuno para sa mga doktor nga ara sa probinsya. So, hamblya, ihatag lang sa akon ang imo nga PRC card. Nagduda na ko. Nga, PRC card. Hindi ko yung manghatag sa PRC card ko basta kay sino-sino. Dugay-dugay, nasipatan ko. May isa to ka doktor nga gina-interview nila, nga gina-video. So, aha, amo na gali. Gamiton gali ang imo nga kwan nga video. And later on, na istorya ko ang isa ka friend na kon, nga na-scam na siya sa amo na kuno, and her friend in Mindanao says nga nakita ko bla video nimo nga sa airport. Sa isa ka kwan nga naga-endorse ka sang isa ka isa ka gamit. So those are red flag. Ang isa pagit ka red flag, if the author is a celebrity, proceed with caution. Often key details ang ilang diagnosis kag treatment decisions, they are missing. So what may work for movie stars, for example, si Angelina Jolie, no, kung sino pala, si Oprah Winfrey, they may not be applicable sa imo diagnosis or it may cause harm. So that is why kilanglanon gin nga ma-bright kita. Find evidence. Trustworthy health information should include references. And look at the language. Ano pa gina mga language, no? Trusted information, gina-base gina siya sa evidence, kag-cite sila sa studies, kag-facts. If ang post nag-promise ng miracle cure, wala sang supporting evidence, and gina-base lang sa emotional appeal, if the sources makes claim that are too good to be true, they probably are too good to be true. Too good to be true, no? And check the date. Make sure current ang ginabasa ni mo. Kung ang gina-post reference nila, old guidelines ng research, no? May ara na new evidence kag may therapy na nga-emerge, nga nag-emerge, red flag na siya. And always cross-check information. I-cross-check ta sa iban. And kinanan ma-stay informed kita eh. But let me just share with you, ano gijaya ang importante
So in this

0: Real Talk. Real Talk. You're listening sa Real Time with Leia. Salamat gid kay Tita Suzette Posadas dira sa Kabakungan. Kamusta man ang signal dira sa may San Carlos City, sa Sagay, sa Victorias. Maying aga man dira kay ng Arlene Del Monte, ng Marivic Gomez, kay Sir Ronnie Elbore. Salamat gid. Also kay Ma'am Ellen Elena De La Cruz, good morning. Tita Vilma Medina, salamat gid sa imo pagpamati. Also si Pastor Bernie Butchong, good morning sa imo Pastor. Subong man si Sir Nobel Farrar, Sir Jeremy Repoyo, Sir Sherwin Sibalios, no, sang Trinity Christian School. Kaginatamya ko man si Nang Nema Bendan, Nemia Bendan, good morning. Ma'am Welly Grace Yap, hello mandira sa kay Pastor Jesse Albistor, Pastor Carlo Malata, mga members and workers ng Bacolod Evangelical Church. Salamat gid. Also ginatamyo ko man si ng Rejoicer Anthony Atienza, kay Pastor Ezekiel Guanzon, fellow James Guanzon, si Mamili Allen, tanan nga mga friends aton dira sa Worship Open Bible Christian Academy. Kag subong man ginatamyo ko si Ma'am Sarah Grace Arcolas. Hello dira sa mga biyana aton sa Mansilingan Christian Academy. Maayong aga sa inyo Sir Winnie, Ma'am Mary Jane Patrimonio, Pastor Frank Tingson, Pastor Franklin and Ma'am Melba Ibanez. Good morning gid sa inyo nga tanan. Abyan, no? Matuod bala ang work-life balance? Amo na siyang aton nga pamangkot. May ari ko diri sa mga nakita bala nga mga lessons, no? Halin sa aton nga mga abyan, no? Nahanungod sa balance nga ginatawag abyan. Si Sir Randall Tiongso, no? Nag-share naman siya abyan, no, sa mga realizations niya sa ginatawag nga biblical balance abyan, nga it goes much deeper, no, than managing sa aton nga calendars. Kag abyan ang dalom nga meaning sining balance nga ginatawag, no, has a lot to do sa aton nga hearts, sa aton identity, and whether we truly believe, no, nga Jesus is Lord of the work we have been called to do. Ha? Kag sa Mark 6:31, abyan, kita naton dira, nga ang mga disciples, sako sila sa pag-minister, that they did not even have a chance to eat. So, ambalin Jesus, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Ang nakita naton diri abla abyan nga point, no, nga ang mga disipulo ni Jesus were not busy doing the wrong things. They were doing ministry, they were serving people, responding to needs, and participating in the work of God. Yet, Jesus still called them away to rest. Diba? Powerful reminder ina sa aton abyan kay one of the unique dangers ang ministry is that we can become unhealthy while doing something very good. Kay ginaconsider naton nga importante ang trabaho, kag ang mga tao nagakinahanglan sang bulig, kay ang gospel nagamatter, it becomes very easy to justify an unhealthy pace. No, may ara ginaiya permi abyan nga may ma-meet kita, someone to meet, another message to prepare, another meeting to attend, another person to disciple, or bisan pa another problem to solve. The needs are real, pero abyan ang limits are also real. Ang aton limits are also real. Kagabyan, no, may makita man kita. Or most sa aton nga mga adult bala, no, na kita bira-bira gi kita ubra, no, to be honest abyan, no, may mga season kita nga ara gid, no, wala lang kita naga ginatawag nila hardworking kita, pero driven pagi kita abyan, no, amo nang ambal sang isa ko, or driven. Ara ba lang may mga thinking kita ayhan sang una or bisan pa subong ikaw ang una dira nagasulod sa opisina, kag ikaw man ang ulihigwa sa opisina, no? Lawig kita, no, sa aton nga trabawang time nga ginaspend naton, kag it's an honor man sa ang iba nang gathing kita nga it's an honor. Kay gapaminsar kita nga amuna siyang ginatawag nga commitment, no? Amuna ang itsura sang commitment kag success. Amuna siya sa gwa abyan. Do ka impressive, di bala tulukon? Early kapag aabot, late, ulihi ka gwa. Pero abyan, ang gwa sina, no? Ang bal ni Sir Randall, no? Sa iyang life, nga chaotic ang amuna nga situation. So, kung driven ikaw, kita, may mga panahon, gid abyano, nga masuffer ang aton nga family. Physically present man ikaw, may mga time ayhan nga physically present ka, but not always truly present. Anong butsilingon ng aton balaho na una abyan, ara, gyapon sa trabaho naton, thinking about sang next problem, next target, next meeting, or next thing that needed to be done. No? Nakaagi ka na na abyan nga you are accomplishing professionally a lot, no? But ang mga tao nga lapit sa imo, kung kisa ng mga bilin na lang ang paang sa ila, mga bilin na lang sa time mo rather than the best of you, no? The best of us, abyan. So ako unman ni naton or hindi, amo ni mga reality sa aton nga kabuhi abyan. Kag oo, kinanglan naton sa trabaho, kay kinanglan naton mag-provide sa aton pamilya, mag-build sa aton nga future para sa ila. Tuod ina, but there was also, or subong man gin-experience mo ni, there are also an unhealthy drive in us, abyan, sa imo. Work had become more than work. It had become part of how you measure sang imong worth, di bala? Ang imong identity ara na si imong work ay taga DYVS ko, mo na bala, no? Amuni, no? So imo significance dira manan imo gina ano abyan, ginakuha sa imo trabaho, no? Akong manager, ako diri ang head, ang director, na dira na imo identity. Productive ka pero hindi ka ano bala ben, hindi ka fulfilled, hindi ka buo, no? Ma-realize naton nga ang success is in one area sang kabuhi naton can never compensate for neglect in another. Possibly ina, no, nga sagad-sagad ka sa imo trabaho, you are doing well professionally, pero ang imo ya panimalay abya na pabayaan mo, no? Gaamat-amat guba ang imo nga panimalay. It is possible for people outside the family to admire sang aton discipline and work ethic, no? Sagad-sagad ka sa obra mo, sa career mo, pero ang mga tao sa imong panimalay, no? Ang imong pamilya, absent ka, no? Impatient ka, distracted ka, or exhausted ka, no? Kumbaga, though somehow na neglect mo sila, abyan. Ina nga season ay ha nagtudlo sa imo sa aton that people will say we are working for, no? Ay naga tubra ko tudo para sa pamilya ko, no? Di bala may mga amo pagkikita na akong kiss ang expression bala or thought abyan, nangin ano na ni siya, no? Ang mga people we say we are working for should be, not become the people we neglect because of our work. Kumbaga nauna na ang ubra naton sa pamilya naton. So, iban siguro sa aton abyan, ikaw dira no full-time ka sa ministry, ang nature sang work mo nagbag-o naman, pero na-discover naton nga ang temptation can remain the same. Ikaw no, lain-lain man kita calling. Ako na ano ko na iyan na realize ko nang nang hindi po silingon nga ra ka sa ministry, no, ng special lang yung mga calling. Or kung ara kaya sa government, no, or sa mga ginatawag nila nga secular, bala. Mas lesser na ang iyang, ano, no, pagtulok naton abyan. sa compare sa ministry work. Pero the same lang na siya ya abyan para sa ako, no? Ang difference lang ang calling naton. Pero ang Ginoo called kita gyapon to different careers or ministry man ina. Kag ang temptation can remain the same. Ma-measure man gyapon naton ang faithfulness abyano. Ma-measure naton kung kisa ang faithfulness by how much we accomplish. Mayara pag isang pagkinang lang to respond to everything, oh, kung ara kabi, no, for example sa ministry nga ministerial work, no, amuna, no, gaano kita nga kinanglan available ko permi ng kinanglan sa ilang mga kinanglan ma ano ko gid masugata gid kag ginapush mo gid imo self abyan kay there is always something more that can be done, no. Ang environment naton may be different, pero ang heart naton can still fall into the same pattern. Ano nimbut silingon? There will always be more work, more needs, and more opportunities to serve abyan. No? Whether ara ka man sa church, sa ministry, or ara ka sa public nga trabaho, ang pamangkot is not whether there is still work to do, because there will always be abyan. Ang better question is whether am I being faithful to what God has actually entrusted to me in this season. So lately gani naka-share ang isa ka friend, no, sa akon for this coming seminar bala on leaders, no, nga amuna, no, nang regardless kung pastor ka man or head ka sa church or ang imuya trabaho ya ara sa public, no, public service, no, or sa secular ambal nila, pero abyan ara man tagyapon ang Ginoo, amo na imo calling ya, wala na sa silingan nga may labaw, no, dira kundiin kaya gintawag sa Ginoo, whether it's menial work or masiling kaya nga ng ano ni gani ng ano ni gani ang ilang aterman, no, ara ka sa ministry, you know, nga trabaho, it's the same lang gyapon, ang calling lang ang lain abyan. Sa libro bala ni Paul David Tripp, no, nga Lead 12 Gospel Principles for Leadership in the Church, may nakita kita dira abyan nga party sa balance bala as recognizing the different callings God has given us. According to rin, ministry is an important calling, but it is not our only calling. Pwede ikaw mangin minister, pwede man ikaw mangin husband or wife, pwede ka mangin father, pwede ka mangin mother, a grandfather, a grandmother, a friend, and most importantly, a disciple of Jesus, abyan. So, ini nga callings, abyan, hindi ni sila nag-compete sa ministry. They are part of our stewardship before God. No? Dami isang sininga mga reflections sa libro ni Paul David Tripp. But silingon, spending time sa imong wife or sa imong husband is not an interruption to ministry or sa imong children. Being present with your children and grandchildren is not something nga ginahimo nimo after some important work is finished. No? Quote-unquote, important work. Ang resting abyan is not wasted time, and caring for your body and soul is not a distraction from serving Jesus. May mga bagay abyan nga ang Ginoo gin-entrust sa aton, and they deserve faithfulness as well, no? Diri ni magasulod nga marithing kita sang idea of balance. Balance does not mean giving equal time to everything, because life does not work that way abyan. Ano ning butsilingon? There will be demanding seasons, emergencies, and moments kung ang ministry or family abyan will require extraordinary sacrifice. Mismo ganit si Jesus abyan had long and exhausting days. But there is a difference between a season of sacrifice and a lifestyle of neglect. We were never meant to live permanently abyan in emergency mode. No, kanami wala sang reminder sa Psalm 127:1-2 nga unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So ang ini nga Sam Abian nag-speak no about rising early, staying up late and anxiously toiling while God gives sleep to those he loves. Ang ini nga passage hindi niya kontra sa hard work no. Klaro gid sa scripture Abian nga ang calling Abian to diligence and faithfulness. Nag-remind man ini sa aton ultimately nga ang Diyos nag-build sang house Abian. Di literally ano at siya ang nag-ano bala sa aton Abian no. Ang founder no sang aton family. No, we participate, we steward, we work hard and we give our best. But the outcome does not ultimately rest on our shoulders. Ang ining reminder sa aton Abian, importante gid labi na gid sa ministry because it is easy for those of us serving in church to begin thinking perhaps nga wala man kita gahambal bala nga kun ano kun hindi ko ni pagimuon sino ni bimahimo di bala may muna akong kisakita no. We can begin carrying responsibilities God never actually ask us to carry no. Pamangkuton na liwat nato natong kaugalingon amo ni bala ang ginapahimo sa Ginoo sa akon kag makasiling ka wala man bimahimo sinimo so ako lang no. Amo na ulak is ang thinking naton. We start acting as though the church, the ministry, or the people entrusted to us depend primarily on us. Pero Abian, ang church has a savior. Kag hindi kita ina ang savior, no? The truth is deeply liberating, di bala? Nadumduman ko na perming ginambal ni John Piper, no nga, no one is indispensable in the ministry. Bisan mapahuway ka dira Abian, bisan parisaynon kada sang Ginoo ma-retire ka dira may ibulos mada sa gyapon no di bala work will always be work Abian and the truth is hindi mo na responsibilidad ang tanan no makatulog kita kay God is still working makapahuway kita because God is still working hindi maguntat ang kalibutan Abian no hindi ang earth maguntat sa iya pag rotate Abian sa iya pag revolve no kay ma-resign ka na o ma-retire ka na no we can rest because Jesus is still Lord no maka-spend time ka sa imo family because God does not stop building his church when you put your phone down rest then becomes more than recovery ano ni but silingon it becomes an act of faith. No? Every time we stop, bala, we are quietly confessing a Lord, limited gid ako ya, limitado gid ako, no? Kapoy ko mapahuway ko anay, no? Abian, makasilinggi kita sa Ginoo, Lord, I am limited but you are not. I am stopping but you are still working. No, di bala? Ginapaligban kis anaton ang mga bagay nga hindi man dapat naton pagpaligban, bala? Ginapaligban nato ng ubra. Nga hindi man aton ubra ka. No, di bala? May part pag ginadala sa Mark 6:31 nga kanami bala Abian. Jesus did not simply tell his disciples to go somewhere and rest. Ambal niya, come with me. Ang Christian rest Abian is not simply the absence of activity. It is the presence of Jesus. Di bala kanami no? And that changes everything. Come with me, nami giniya Abian no? O whether mapahuway ka man, ara man ang Ginoo gyapon. Whether maubra ka, ara man ang Ginoo gyapon. Sometimes, nagapaminsar kita bala Abian nga ang balance is primarily about better time management, better schedule, stronger boundaries, or learning to say no. Those things Abian makabuligid, but they do not reach the deepest issue. Ang biblical balance is ultimately about rightly ordered loves Abian. Ano nimbot silingon ni Sir Randall Johnson, no? It is about finding our identity in Christ rather than in our productivity, usefulness, or ministry, no? Ang kada ministry Abian, pwede ni mangin idol, no? We can begin to need ministry to feel important, no? Amo to blagin mention ato kagina, to hapaan mo tanan, no? Kay wala ina sa may mahimo. So, nangin idol na. We can need people to need us. We can begin to find our identity in preaching, leading, discipling, or being useful. Kung na ministry nagdala na sang kabugat, bala abyan. Pero abyan ang ministry was never designed to carry. It begins to consume the other things God has entrusted to us. So, sa kay Paul David Tripp abyan, naga nga libro, naga hatag inisang warning at even a good calling can become unhealthy when it begins displacing all other God-given callings in our lives. Yes, no? Di ba't silingon tuod nga ara na kita gabra sa church or ara kita sa ministry-related mga organization ng nami na ina. Abyan. Pero kung sobra-sobra naman, no? Oo, ministry na sa tuod, pero umutugani ka gina, wala ka na time sa imong family, wala ka na time mag, ano, pahuway. So, nangin idol na siya tuod. Kagpamangkuto na ito na ito, kaugalingon bala? Sining mabudlay nga pamangkot, no? Am I serving Jesus in a way that still allows me to live like Jesus? Am I becoming more loving, more patient, more present, more prayerful, and more joyful? Or am I becoming hurried, distracted, irritated, and exhausted while telling myself that it is all because I am serving the Lord? Remember ni Abeno, activity is not always the same as faithfulness. Busyness is not always the same as fruitfulness. Exhaustion is not necessarily evidence of devotion. These are uncomfortable truths because ministry activity can look spiritual even when kunang aton nga tagipusoon kagabuy abyan are slowly becoming disordered. Amo na gani nga si Jesus sa Matthew 11 nag namisang ini nga comfort sa aton. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Wala din na nag-invite sa aton si Jesus. Ya, nga ang aton kabuhi, wala sang responsibilidad. There is still a yoke, there is still work, and there is still mission. Pero nangambal niya, learn from me. Perhaps parts ng discipleship abyan is not only learning to do the works of Jesus nga ginhimo niya man, no? But also learning to live at the pace Jesus lived, no? Si Jesus, wala siya nag-appear nga controlled siya sang mga urgency around him. He could stop for one person while surrounded by crowds. He withdrew to pray. He ate with friends, he rested, yet toward the end of his earthly ministry, he could say that he had finished the work the Father had given him to do. Si Jesus abyan, wala inigin himo ang tanan, ang gusto sang mga tao, amuna ang himuon niya para sa Ginoo. He did everything the Father called him to do. There is a big difference between the two, di bala? So, balik kita sa balance, wala nga ginatawag abyan, makarealisar kita nga perhaps ang goal should not be to finish all the work because hindi gina naton miya matapos abyan. Ang goal is, ang aton goal is to faithfully finish the work the Father gives us while also faithfully stewarding the people, relationships, body, soul and season of life he has entrusted to you, to us, abyan, no? To everyone, no? Sa atong tanan. The work will always be there and the needs will always be there, but so is Jesus. Kung kisa abyan, ang most faithful thing we can do is not to push harder, but to hear him say again, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Kung naga, ano ka bala, abyan? Kung naga, edad kita bala? Amo mani ang na-reflect ko sa self ko. No? Sang bataon, kayo tatuod o gusto natin ma-explore, gusto natin mag-spend time, abyan, no? Sa aton work, no? Kay bata pa kita. Pero, abyan, sang kung naga, edad ka bala? though mas gina-prioritize mong pahuway, no? But ano dang imo yung ambit tira abiano or ma-share. We need to learn to obey both invitations of Jesus abian. Hambal niya to go and make disciples. But he also tells us to come with him and rest. No, di bala ka nami? Sina? May integration abian. One sends us into the mission while the other reminds us who sustains the mission. Both require obedience and both are part of discipleship. So, ano man ang iapon abian, no? Manginobedian kita dira to go, manginobedian makikita to come with him and rest. No, di bala? Discipleship man na siya gihapon, no? So, kanami sini nga mga reminder sa aton. More pagid, no? Sa balance nga ginatawag after sang aton nga break.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

ang Ginoo. No? So, salamat gid sa imo pag-upod. Happy weekend sa imo, kabay pang mag-enjoy kita gyapon sa mga buluhaton sa atag sa tagsa naton kay iglesyahanan sa sininga weekend, or kung may bakasyon kamo, bakasyon abyan. No, pero hindi ginaton pagkalimtan nga unahon naton ang Ginoo. Salamat gid liwat, magasunod na si Chester sa kapanimalay mo. Salamat gid kay Manang Julie sa control, kagay Joel. No, salamat gid. See you on Monday. Enjoy the day abyan and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Maayong adlaw sa aton tanan, Biyernes na naman. Good morning sa aton mga pinalangga nga mga tatay, mga nanay, kag sa tanan aton nga mga manugpalamati, sang legacy leaders. Raising the next generation through intentional fathering. Sa sini nga Biyernes mga abiyan, subong episode magasugod ako sang isa ka pamangkot. Mabudlay nga pamangkot ano. Kung sundon ayan sang aton mga kabataan ang aton nga kabuhi. Ano ay hanya klase sang tao sila mangin sa ulihi? What kind of adults they will become kung ila pamarisan ang aton niya kabuhi subong? Medyo mabugatin ang apamangkot kay bilang mga ginikanan, labi na gid bilang mga tatay, masami kita nagahuna-huna iyang ang aton lamang nga papel sa kabuhi isang aton mga kabataan amo ang pagtudlo lamang sang or magpagtudlo lamang sa ila. Ginambala naton sila, magmatinumanon ka, hindi ka magbinutig, respetuha ang iban, magpangabudlay ka, magampo ka, ginatudloan naton sila nga magpakabuot, maghimo sa

0: husto, bisan wala sang nagatanaw, maayo gid ina tanan. These are good things nga ginatudlo naton sa ila. Pero mga natatay, may isa gali ka problema. Ang aton mga kabataan hindi lamang nagapamati sa kung ano ang aton nga ginahambal. Nagatanaw man gali sila sa aton nga ginahimo. Kag kung ang aton nga ginahambal sa ila, kag ang aton nga ginahimo, hindi parehas. Kasagaran ang aton iya nga ginahimo ang mas nga ila ginapamarisan, kag ang ila ginatun-an. Waay nila masyado gidya ginasapak kung anong ginatudlo naton sa ila, kung lain ang makita nila nga ginahimo naton. Kung ginahambalan nato ng aton mga kabataan nga hindi magbinutig, pero makita nila sa aton nga kita man nagabinutig kung convenient para sa aton. Labi na gid kung ginadepensahan naton aton kaugalingon, okay lang magbinutig, ano ay hanang ilang nga matun-an. Kung ginahambalan naton sila nga magrespeto, pero makita nila kita nga wala man kita sang respeto sa mga tao nga hindi naton nanamian, ano ay hanang ilang nga matun-an. Kung ginahambalan naton sila nga magkontrol sa ila kaugalingon, pero kita man wala man kita kontrol sa aton kaugalingon, ano ay han ang ila nga matun-an? Kag kung ginahambalan naton sila kag ginatudloan nga ang Dios importante, pero makita nila iya nga ang Dios ara lang sa simbahan kung Domingo, kag wala sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi, ano ay han ang ila nga matun-an? Amo ina ang aton nga paghahambalan karon mga abyan sa pagbalik sang kapanimalay mo after a short break.
1: Good morning mga kapanimalay, Miss Bing Aladron here for Lifestyle. Wow, Bacolod is getting busier, right? Nagaamat-amat na damo ang mga tawo kay nagaamat-amat abot ang mga bisita. Ang iban halin pa abroad, ang iban halin sa iban nga lugar diri sa Pilipinas. Wow, naga-traffic na gid. Nga aman, of course, kay ti maskara time naman. Ubay pa nga, i-welcome gid sila sa mga taga-Bacolod with a sweetest smile. Kabay pa nga ang mga positive characters sa mga Bacolod nun, ano? Ang makita gid sang aton nga mga bisita. Siyempre, hindi madula ang chicken inasal, ang piyaya, ang mango tarts, no? Ang napoleones, ay kadamo pagid, no? Importante, i-treat ta ang aton iya bisita with warmth and kindness. Pakilala ta sa ila ang what Bacolod can offer. Sabay pa nga, nami lang ang weather. Gidyabala, no? Para nga daw masulhay ang aton iya nga panglakaton sa ininga mascara season. So, anyway, so much so for mascara. Ari naman ay, may question ako para sa mga may edad na, no? Sa mga seniors, ah. May ara man ay han sa inyo nga sometimes nagapensar nga, ay, tigulang na ko ba? Daw, ano na lang nigali ang akon pulo sa kalibutan man? Tuod bala? Kung kaisa, hipos lang, but tuod nga ginapensar man ah. Kahit siyempre ako, ginapensar ko man bala. 71 years old na ko nga daan. So, normal man na guro ah, no? And, amo na siyang aton iya nga istoryahan this morning. I-remind ko kamo ang pati ako i-remind ko man akong self nga importante pabala kita nga mga seniors. Importante pagid kita. Ariho, example, may 78 years old nga lolo. For years, siya na ang nagapamanday, nagapangkayo sa mga guba-guba sa ila balay. Then one day, ang iya bata naghambal tay, ako na lang sina ah, pahuway na lang dito. Ay, nag-stop si tatay sang fixing around the house. And after mga 2 weeks, medyo nagahipos-hipos na siya. Kag kung lang tawon mo siya, ti siyempre, doon na subuan. Eh, mayo lang ang iya apo, naka-notice kag pamangkot siya. Lo, nga nga daw kasubo sa imo aw, no? Hambal yun to. Ti, nagsabat si lolo. Way naman ko di bipulo sa sulod balay ah. Te, no? He felt he is no longer needed. Pero mga kapanimalay, it is not true. Ang tuod, we were made not only to love, but also to be needed. Ang Ephesians chapter 2 verse 10, nagahambal, we are God's handiwork created to do good works. Meaning, nabisan sa aton iyang ripe age ng mga seniors, kinahanglanon pakitagyapon. We were not made to sit and wait. We were made to be needed. Ariho. Three types of joy, mga kapanimalay. Nga ang ano ang aton iyang kalipay kung mabatsyaganta, no? Nga we are needed. Firstly, ang aton nga joy of purpose. May ara pa kita purpose to wake up, to get up, to show up, no? Ang nanay nga gina-request nga mabantay anay sang apo kay may obra ang mga ginikanan. Purpose ina. Ang tatay nga ginapamangkot sang iya opinion on certain issues, then purpose ina. So when someone asks, paano ni gani ho, then that is purpose. Ang aton purpose, why nag-retire after we retired from whatever work we used to do. Oh, di bala? Agree ka mo, no? Okay. Secondly, ang aton nga joy of belonging. Part ako sang family or sang group, no? Doon mo ginayabalaya ang aton yung ginabatsyag, no? Hindi ako extra lang. Kung sa mga party-party sang seniors, hambalon ka nga, pwede ikaw lang pray. O, di bala? Needed ka and you belong, no? Correct? No? So, namigidya nga sa inyo panimalay bala kung kaisa ang mga kabataan kakonsulta gidya sa imo. Ano ni gani mayuhi mo on ta siniman? No? Hindi bala? So, that is joy of belonging. Kakalipay kita sinaya kung mabatsyaganta nga we are part of the family or we are part of the group. And then, of course, the joy of legacy, mga kapanimalay. May mapamana kita, may mabili, may ibilin kita, no? Kabalo ka mo, ang aton kalibutan subong halos tanan, fast food na, no? Fast pace, fast food, cellphone, social media, ChatGPT, Google, no? Pero may isa ka bagay nga hindi pwede mag-google. Ano na siya? Ang inyong mga stories, no? Mga stories like paano nyo na-survive ang Yolanda? Paano nyo na-survive ang martial law? Paano nyo na-survive ang COVID? Or paano nyo ginpadako ang inyong mga kabataan bisan kulang-kulang ang kwarta? Si mama ko na sang unang pang-describe sina hawot-hawot ang kwarta ba? Nawala siya. Or sometimes nga, balo siya nga, hawot-hawot nga abilidad na. Pero anyway, mga amuna ba lang nga mga stories kung kaabot kapag gani iya sang chimpo hapon, no? Bawal, to kalami pag inaya gani iya nga istorya. So, mainaya, hindi mo ina siya makita sa Google. Mga kapanimalay, kabalo ka mo, isa lang ka istorya and you inspire the next generation. Na-try nyo na mag-story sa mga bata. If not, try nyo bala? Do not hide your stories. Share it kay legacy nyo na bala. Your presence is not small. Your story is a manual for your family. I know may mga apo kamuda nga mga mahilig magpamangkot bala. Kapin pa ang mga gagmay nga mga makulit-kulit. Next time, istoryahin nyo bala. Ang Forgotten Island bala nga movie, mga kapanimalay, Pinoy stories man ina. Myth and legends ang nga may Pinoy flavor. Pwede taman ina maistorya kay aton man ina iya nga culture. Karami, no, bala sang galing kati, syempre, DreamWorks. No, ginapalami nila, may mga tiyanak dito, bala na may angkotoya kay Bonggi, may mga manang, gali, kasi malalanggal na siya dapat, no, may mga mushrooms, no, kaya mga duwende na. So, karami, bala, nasadyahan ko to, ya. Anyway, Kung pareho ka mo sa akon, nga hindi na makahakwat sang bugak, kahit ti nabali ang ako na baga, pati hawak ko, sakit na, no? Or basi ka mo da, hindi na ka mo makadalagan or even walk fast, kahit ti sakit na ang tuhod or weak na ang eyesight, may ara ka mo gihapon nga pwede mahimo. Prayers and loving wholeheartedly, mga kapanimalay. Amo na iya ang mga hindi siya physically bugat balayang ulubrahon, pero bugat spiritually. Kung kita nga mga seniors bi ang magpray, lain ang bugat kay nga kay ti 60 years old, 70 years old, 80 years old na kita. So, amo man na kadugay ang upod ni Lord sa aton. Kabalo na kita kung paano kita magpaangga kay Lord. Hindi bala? Nan. So, ang aton mga bata, busy na sila sa ila work, no? May stressors na sila. Halos why na sila time para sa aton kung kaisa, no? Daw halos gani makabisita. Daw halos gani makapanawag kung why ka nag-star upod sa ila, no? Gason, may mga kabataan pa na sila. And halos why na nagani sila time para sa ila iyang self. But when you tell them nga, ta, ginprihan ta ka bala. Or masiling ka lang, malakat ka nagalita, o sige, God bless you anak. When you talk to them, I am sure nga nagapamag-an ina sang ila naman iya nga balatsyagon. Kay kabalo sila nga, ara ka mo iagyapon to look after their back, no? Kamugidyayagyapon ang ila iya nga anchor. So, namian na sila. And of course, ang imo iya nga presence, no? Kung lapitay lang ka mo, pwede lang kanila mabisitahan or pwede ka lang makabisita sa ila, no? Amo na dako ginaiya nga bugat para sa ila. Tungod kay you are a very dependable presence, no, para sa ila. So, ara lang kamo da iya anytime kung inahanglanon. Nagapamati kung may hambal sila. Nagayuhom-yuhom lang da iya sa higad, pero para sa ila iya comfort na ila siya. Dako na gid ina iya nga bagay. Daw asin bala, mga kapanimalay, gamay lang abudbud na ganamit ang pagkaon, kagun wala ay kalas ay sang aton iyang pagkaon. So, amo man na ang aton iyang presence sa aton iyang pamilya, no? Amo na kita sa ila. Ang Psalm chapter 92 verse 14 says, even in old age, they will still produce fruit. So, ang buot sa lingon, may bunga pa kita, no? Hindi pa tapos si Lord sa aton. Ang aton nga bunga, yasubong, may not necessarily be hard work. Hindi na obra nga mabugat. Ang aton iya nga bunga, subong, are wisdom, prayer, and love, no? Ang aton nga experiences, we need to share them. Sa kadamo na sa aton iya nga naagyan, mga lessons ina nga only the wise like us can share. Ang aton iya nga tagipusoon is full of love. So share it, show it. Kadako sa aton iya nga heart, and we are really capable of loving lots of people. Not only our family, not only our friends, not only our neighbors, but even strangers whom we meet along the way. Show them our love, no? Kindness and the light of Jesus that shines through us. And of course, prayers. Pray without ceasing, hindi bala? Amo ginaiya permiya ang gina remind sa aton sang Bible. Pray without ceasing anywhere, anytime, any place. Pray for your family. Pray for your kids. Pray for your apo. Pray for your relatives, no? Ang imo yung mga nephews, ang imo yung mga cousins. Pray for them. Tanan nga tao nga madumduman mo, pray for them. No, we have to really cover them with our prayers. And that is the most important act that we can do for our family and others, no? Let us not forget to also pray for ourselves. Kay kun ka isa sa kadamuon na sang aton iyang prayer, sa kadugayon na sang aton iyang pagpangamuyo, no? Sometimes daw ginagabot ang simpo nga, daw nagabot ang sa kadugayon bala sang imong kalawigon, gali bala sang imo iyang pagpangamuyo, nalipat ka to pray for yourself. Nalipat ka so ang aton iyang humuon. Every day, whisper a prayer to God to use us, no? Every day, sumasiling ka lang, Lord, please don't forget, no, nagakalipat man ko bala sometimes ka magpangamuyo sa akon kaugalingon. So, Ginoo, gamita ako sa bunga adlaw. Ari ako para nga maging useful sa imo. So, abi mo, makibot ka lang kung paano ka gamito ni Lord sa bunga adlaw because of your prayers. So amo na mga ka-seniors, bao mga ka-seniors. Never think nga pabugat lang kita. Nope. Hindi. Kita ang foundation. Kita ang ugat. Kung wala ang ugat, wala ang puno, hindi bala? So kinahanglan nun gikita iya palangga pa kita iya gihapon, palangga kita ni Lord, palangga kita sang aton iya nga pamilya, palangga kita sang aton mga friends, palangga kita sang aton iya nga simbahan, no? Ang aton nga family sa ang aton nga church family, really they love us. See, syempre with all of that, may purpose pagid kita iya diri sa kalibutan. Nakalabot na kita sa sininga edad, di pasalamatan tagid si God nga ginaupdan niya gig kita hasta subong. So let us share our stories, let us share our love, and let us share our prayers. So subong nga maskara season mga kapanimalay, hindi gig kita malipat nga maghalong, no? Dala payong permi because we do not know kung ano ang matabo sa weather. Okay, until next Friday, this is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you.
2: Ay! Nabasag ko!
3: Halika nga rito, sinabi ko na kayo sa'yo, dahan-dahan ang pagkuha ng pinggan!
2: Halika po!
3: Halika po! Sige!
2: Halika!
3: Sige, loko din! Di pa makakaway, ha? At itong sasabihin ko sa'yo, hindi nakakaya maghapon! Parusa ko sa'yo yan! Ha?
2: Maglalayas ako. Kaunting pagkakamali ko. Lagi nilang ako pinaparusahan.
4: Ang kaparusahang hindi ipinaliliwanag sa bata ay maaaring magbigay sa kanya ng sama ng loob. Ito'y isang bagay na maaaring sumira sa kanilang batang damdamin na dadalhin hanggang sa kinabukasan.
0: Nagabalik ang kapanimalay mo kagsasining panahon mga abiyan aton ini pagkatun-an sang madalom pagid aton pagkaistoryahan ang aton kabuhi bilang isa ka leksyon sa aton nga mga kabataan. Indi lesson plan, indi kung ano dira nga curriculum, indi kung ano dira nga mga libro ang aton niyang ginatudlo sa ila. Pero ang kabuhi ta, amu iya, ang pinakamabugat nga leksyon para sa aton mga kabataan. You know, may isa ka bagay nga dapat gid naton batunon bilang mga tatay. Ngang aton mga kabuhi, or shall I say, ang aton mga kabataan, nagatuon sa aton, bisan wala kita sang may ginahambal o kung may ginatudlo. They continue to learn. Wala kita perminaga lecture, wala kita perminaga sermon, wala kita perminaga hambal sang Bible verses, ayhan, wala kita naga-advise sa ila, pero bisan wala kita sang ginahambal, nagatanaw sila sa aton, kag amunang ilang amatunan. That's the greatest lesson in their lives. Kag samtang nagatanaw sila sa aton, may matunan gid sila adlaw-adlaw. Kung paano kita mag-atubang sa aton problema, kung paano kita magtrabaho, magtratar sa iban nga tao, kung paano kita maghambal sa aton iyang mga ginikanan, kung paano man kita bisan pa mag-order sa restaurant, magtratar sa waiter, mag-react sa mga pasaway sa dalan, kung paano kita magbaton sa mga failures naton, kung paano kita magpangayos ang pasaylo sa iban, nga kung sa diin nakasala kita, initanan mga abyan ginatun-an ini sang aton nga mga kabataan, bisan pa kung paano naton trataron ang mga persona, mga tawo nga mas manubo sa aton nga posisyon. Tanan ini simple nga mga bagay sa palibot nag-act as a lesson sa kabuhi sang aton nga mga kabataan, mga abyan. Tanawon naton bala ang ginahambal diri sa Proverbs chapter 20 verse 7. The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Ininami gid ini katamang a prinsipyo mga abyan. Wala diri nagahambal ang bersikulo nga the just man gives his children excellent lectures. Hindi niya about lecture kung ano ginatudlo naton. Wala man naghambal ang bersikulo nga the just man gives his children many rules and regulations. Ang ginahambal diri iya, the just man walketh in his integrity. Buod silingon, ang matarong nga persona nagkabuhi nga may integridad, hindi sagad magsermon, hindi sagad magakig, hindi sagad magtudlo lamang, pero ang isa ka matuod-tuod nga matarong nga tawo nga persona may integridad. Kag pagkatapos sina ginhambal man diri, his children are blessed after him. May ginbilin siya, no? Mabless ang aton nga mga kabataan, may ginatawag kita nga legacy. Kakamugit ini ang aton nga topiko sa legacy leaders. Amugani ang titulo sa aton iniyang programa sa kapanimalay mo kada Biyernes, Legacy Leaders. Ang palamangkot, ang palamangkotaan nun diri, ano bala ang mabilin naton sa aton kabataan? Kay kung gusto gid naton magbilin sang maayo nga legacy o kung handumanan sa aton nga mga kabataan, hindi lang iniya parte sa kung ano ang aton ginatudlo sa ila o kung ginahatag sa ila nga mga manggad. Iniya ang legacy mga abyan, parte iniya sa kung ano o kung sino kita sa atubangan sang aton nga mga kabataan. Paminsaro naton ang isa kasimple nga halimbawa. For example, ginambala na to naton yung mga kabataan, nak, to, day, dapat mangin honest kagid ha? Pero pagkatapos, sina may nagtawag sa aton, kag hindi naton gusto mag-istorya. Hambala na to niya aton yung mga kabataan nga, day, to, hambala, wala ko dari ha? Ay, te, nakita sa aton yung mga bata, bisan wala pa kita nag-lecture, wala kita nag-istorya sa ila, wala kita nag-sermon, may natunaan sila. Wala kita nag-explain ano ang ilang natunaan. Ang honesty, importante, pero may exceptions. Manami bala ina ang leksyon nga matunaan sa aton nga mga kabataan? We know, hindi gid. Kag ang bata, hindi na sila mga nagabulag-bulagan lamang. Nakit-an gid ina nila, kag dako ang impact sina nga mga simple nga mga gawi sa ila kabuhi. Isa pa, for example, ginhambala naton, anak, respetuha ang imong nanay. Pero kita mismo, naghambal sang malain sa aton nga mga asawa, ginaguba naton sila sa aton kabataan. Pero ginaakigan naton sila, ginhambala naton sila nga, respetuha imo nanay. Pero pagkadugay-dugay, hambal naton, dahi to, ina, si mama mo bala, kalain ginabala. Hindi maayo nga leksyon ang ilang nga matun-an kay nga hindi parehas ang aton nga ginatudlo sa ila kag hindi man parehas ang ila nga makit-an sa aton. Ang mga kabataan naton, again, balik-balik ko na kon, bisan simple nga mga gawi naton, ila ina ginapanilagan kag ila ina dayon ginatun-an. Mga abyan, ang pamangkot naton, ano bala ang ginatudlo naton sa aton yung mga kabataan, paagi sa aton nga simple nga ehemplo. Kag hindi lang iniparti sa aton nga mga sala nga nahimo. Ang ehemplo naton bilang mga tatay, parte man ini, pati ang mga maayo naton nga ginahimo, ginatan-aw Manila. Kung makita nila nga kita, nagapangayo pasaylo, kung may sala kita, nagatudlo kita sa ginatawag nga pagpakaubos, humility. Kabudlay kung kaisa nga masami ginawali sa simbahan, be humble. Pero pagpauli sa balay, ang mga kabataan naton, wala gid kaagi nakakita o kung nakabati nga kita nga mga tatay, nagapangayo pasaylo, kung may ara kita sang nahimo, nga hindi insakto. Kumakita nila abi nga naghahatag bisan indi naton kinahanglan, kumakita kita nila, or shall I say, kumakita nila kita nga naghahatag bisan indi naton kinahanglan, ginatudloan naton sila sang generosity. May nagapanginhanglan dira abi bulig kag tapos wala man nangayo sa aton, pero kita nagadaho kita sang bulig kung ano dirang mahatag naton, that is generosity. Kumakita nila nga ginabuligan naton ang iban, bisan pa hindi lamang paghatag, paglaygay abi, o kon pag-akwat dira sa mga mabugat, bisan pa mga professional na kita, ginatudloan naton sila sang service. Kita nila dira abi nga ilang atatay, bisan professional na pag-abot sa simbahan, nagapang map gyapon sang salog, nagapanrapo sang pulungkuan, we are teaching them humility in service. Kung makita nila kita nga nagpangabudlay bisan kapoy, bisan kadamo sa aton trabaho, makita nila kita that we are persevering, that's also a good lesson that they learn. Makita naton, or shall I say, makita nila kita nga nagasalig kita sa Ginoo sa tion sang kabudlayan, we are teaching them faith. So bisan pagali wala kita naga-lecture, damo kita sang may ginatudlo sa ila. Pero you know what, parents, there are important things also. Maisa pagid ka importante nga butang. Hindi lang ang aton nga ginatudlo ang ila matunan. Ang aton ginakabuhi. Amo gid na, no? Ginabalik-balik naton kaina pa. Ang aton gid iya nga life is the ultimate lesson that our children will learn. And sometimes the most powerful lesson we give our children is the one we never actually say. Ang pinakamabugat nga leksyon nga matunan sa aton kabataan, amo pa na gani ang leksyon nga wala naton ginahambal. Kagdiri importante ang isa kabutang, hindi kinahanglan perpekto kita. Ang siguro ang iban sa ato, no, nag-una-una nga, ti wala man sa perpekto kita man tanan may sala. Again ha, tanan kita may mga kapaslawan, gid bisan ako man bilang amay, may mga kapaslawan man nga akon. Amo gani, hindi kinahanglan nga mangin perpekto kita para nat, para himuon naton ini nga mga tikang. Kay basi kung pamatian naton ini, pamatian ini sang isa katatay, magsiling kita, hay nako, wala na gid kita ya chansaya nga mag ihimplo sa aton kabataan, kidamo kita sala. No, hindi man namo sina, ah. Again, ginabalik-balik na akon ini kay ining episode, hindi niya para sa mga perpekto nga natay. Amo gani nga nagatuon kita. Amo gani nga nagapadayon kita pangayo sang bugay, kagrasya halin sa Dios, nga kita nga mga tatay nga damo kapaslawan, buligan man niya, kag magbag-o man kita sa aton nga mga gawi nga hindi maayo. No perfect father, no perfect mother, there's no perfect family. Ang ginapangita naton hindi perfection. Ang ginapangita naton dere amo ang ginatawag nga integridad. Kagabahin sang integridad ang pag-angkon kung sala kita, pag-ako. Kung may sala kita, mangayo kita sang pasaylo una gid sa Ginoo. Kag ikaduha man sa aton nga pamilya, kung nagsobra kita sa aton nga reaksyon, makahambal kita, anak, pasensya gid ha, kaya nagulpihan lang ako, kag nakasyagit ako, nakabuyayaw ako, no, kung nagapamuyayaw kita kisa, kag napatupan ta ka, bisan hindi dapat. No, kaya kung kaisa may mga panahon, gidyang may problema kita sa opisina, kagtapos may sala aton anak, gamay laman nga sala nga wala ginahungod, ang aton iyang reaksyon kaisa, sobra-sobra tungod nagapautwas kita sa aton niya kaakig. Kabalugid ako sina, no? Kita nga mga tatay, hindi ina makapakanubo sa aton niya otoridad ang pagpangayo sang pasaylo. Sa pagkamatuod lang, basi ang mupanigani ang isa ka pinaka mabaskog o kung pinaka makusogid nga leksyon nga matudlo naton sa aton yung mga kabataan kung kabalo kita magpangayo sang pasaylo sa aton yung mga kakulangan. Kaya kung ginatudloan naton sila, na kung sala kita, ginaako naton ina, kung nakasakit kita, nagapangayo kita sang pasaylo, kung kinahanglan naton magbag-o, nag-try kita sang ang aton nga best, magbag-o kita, amo ina ang klase sang karakter na gusto gid naton makitaan sa aton kabataan. In fact, amo na ang pinakanamigid nga leksyon nga matudlo naton sa aton kabataan. Hindi lamang ang paghambal sa ila, hindi lamang ang pag-sermon sa ila. Kung makita nila nga nagabag-o kita, nag-change kita, nag-aako kita sang sala, kag pagkatapos sina, we become better fathers, better persons, sila man ang epekto sini sa ila, kung sila may mga kapaslawan, wala sila nag-stay o kung nag-tinerdira sa amuna ang sitwasyon. Nag-ako man sila sang sala nila, kag magabag-o man sila, and they become better persons. Dukaang ay balas ang pagtukar sang isa kabilin. Kung libagon, kinanglan ito, no? Kaya kung hindi mo pag ito, no, libagon ka nalang gidya, mentras tanto. So, dirigali natin makitaan ang amat-amat nga pag-build sang karakter sang aton mga kabataan, kung sa aton nga pagkabuhi, sa aton nga gawi, nakitaan man nila nga ay si tatay gali, bisan hindi perfecto, nakita ako nag-amat-amat bag-o. Ako man, amo man, hindi man ako perfecto nga bata, pero handumon ko man nga magbag-o man ako, kagmangin isa man ka mas maayo pagid nga persona sa ulihi. Anyway mga abyan, mag-break kita anay, ano, kag magabalik kita karon sa ikaduwa nga bahin sining aton nga diskusyon, na hanungod sa pagtudlo sa aton mga kabataan pamaagi sa aton nga example o kon ng aton nga ehemplo. Magabalik ang kapanimalay mo.
5: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
0: Nagabalik ang kapanimalay mo mga abyan, kag aton ginisurihan diri, no, ang leksyon nga matudlo naton sa aton kabataan, hindi lamang words o kun hindi lamang lecture, pero paagi sa aton nga mga gawi. Kag isa pagid gali ika importante nga butang paano naton ginatratar ang iban, no? Amo na ang makita gid sa aton yung mga kabataan, kung kaisa isa gini sa reklamo nato ng mga kabataan subong wala nagidya respeto, wala nagidya good morning, good afternoon, hindi nagidya kabaluya mag tratar sa maayo sa iban. Di kita mga abyan, kay nakita man na nila sa aton na kung may mga masugata man kita ang kilala naton, base hindi man kita kabalo magtahod sa aton nga isig katawo, imbes nga i-greet naton, libakon naton amo man ina ang matunan sa aton nga mga kabataan. Kay kung gusto naton ang aton mga kabataan mangin maayo nga tawo, hindi lang naton dapat sila tudloan kung paano magtrato lamang sa aton. Dapat makita man nila kung paano naton ginatrato ang iban. I know, I understand gid, no, nga kadamo gid sa aton nga mga tatay ang gusto gid naton nya nga nami gid ang pagtrato sa mga kabataan naton sa aton. In fact, ang iban sa aton ginaakigan pa naton sila. Nabala naton, hindi nami ang pagtrato nimo sa akon. Dapat kada aga pagkita mo sa akon, good morning ka, bisak ka, halok ka sa akon, ano ka, kung ano pa da ginapilit, no? Gisa ginatudloan, ginapilit. Mag I love you ka dira, mag good night ka dapat, bago ka magtulog, bawo tanan ginatudlo naton sa ila, nga kung amuna dapat sila magtrato sa aton. Pero ang problema, hindi amo ina ang ginahimo naton sa pagtrato naton sa iban. Kung ara kita kung kaisa sa restaurant, kag may waiter dira nga nagasala-sala sa paghatag niya sa order sa aton, ano ang reaksyon naton? Kung may driver dira nga ginasakyan naton abi sa jeep nga galiko-liko o kung hindi naton na namian ang iya pag-drive, anong aton nga reaksyon? Kung may mga gabaligya dira nga taas ang presyo, kung kaisa ginabuyayaw naton ay naano kuman imo yaman, makita ina bala sa aton mga kabataan kag matun-an na nilang okay lang gali nga pakanubuon ng iban nga tawo tungod sa aton nga reaksyon. Kung may mga empleyado kita sa opisina nga kung may sala ganing agamay ginabuyayaw dayo naton, amo man na ina ang matun-an sa aton kabataan kung paano nila ginatrato ang iba, paano naton ginatrato ang iban nga tawo, amo man na ang pagtrato nila sa iban, sa ilang mga classmates, sa ilang mga friends, tungod ina mga abyan sa aton nga reaksyon. Yung kaisa, no, nagakadlaw ako kay may makita akong mga kabataan nga nagapamuyayaw, Tapos ginakigan sang tatay, hindi mamuyayaw, bad na ang bal sa tatay. Pero ang tatay ay grabe man gali ay mamuyayaw sa sulod sang balay. Kung may sala sila, ginapangbuyayaw sila dayon. Kasi naman abi masunod. Kundi sa aton man, hindi niya pang husga ang aton yung programa. Ano? Again, we are here to learn. We are here to make a commitment to become better fathers for our children. Mga biyan, labi na gid sa mga panahon aligid ang pinakabugat sa tanan, no? Kung may tawo nga mag-disagree sa aton na inagid inaya test of patience gina ya. May mag-challenge sa aton nga opinions, may indi sang ayon sa aton nga political views. Paano kita mag-react, no? Bisan pa sa social media. Iban sa aton, gaka-flare up dayon, nag-lupok dayon, labi na gid yung ara ikaw sa posisyon. Labi na gid nag-lead ikaw, manager ka, pastor ka, or boss ikaw sa isa ka kumpanya, tapos ang imo nga employee mag-disagree sa imo or ang member dere sa imo church, abi kung pastor ka, how do you react? Do you welcome opinions or disagreements gracefully? Kita sa sulod sang balay, amo kita isina eh. Kung mag-disagree aton kabataan sa aton yung kaisa, galupok kita dayon. Ti amo man ina ang batasan man nga ila man ma-adopt. Kung mag-disagree ang classmate nila sa ila, imbis nga mamati sila, sumbagun tayo nila. Kalabanan sina, we are teaching our children nga magdako gani, basagulero. Mahilig mangita away kay wa inaanad nga may nag-disagree sa ila o kung may nag-oppose, lain iya ang ginapatihan. No, labi na gid sa mga political arguments sa bombo, kabudli-budlay na gid mag-post sa Facebook. Kaya kung hindi ya parehas ang imuyang political stand sa iba niya, gaugot-ugot ka dayon. Gusto mo eksakto ka lang dayon. No, that's not what we are teaching them, is not humility. Mga abyan, maalwan bala kita bisan pa wala sang may nagatan-aw? May respeto bala kita sa ibang nga tawo bisan ini nga mga tawo wala sang mahimo para sa aton? Kay base ang aton mga kabataan, amo na ang ilang nga matun-an, nagatan-aw gid. Kagpati sa kwarta, may leksyon kita. Ginahambalan naton aton mga kabataan to die, learn to save, ha? Save lang gid, mangin responsible ka in your financial management. Tagaan ta kasang balon nga 100, no? Kay may mga kabataan nga kinanglan 100 ang balon kay sa eskwelahan nagapanyaga, tapos tatlo pa ka rides abi, di mahal naman sa pungaplete pakadto sa eskwelahan. Kung kaisa wa ilabot sa panyaga, nagabakal-bakal sa mga milk tea, ng mga malahalon, dira, kag mga kung ano nga mga ilim nun, yung mga fancy katama, kaya mga classmates nila, amo man ang ginabakal, tapos ginakiga na itong pag-abot sa balay. Ay nano ka man imo, hagastador man sa imo yaman. Kay gali, nakita man nila, nakita man, kada adlaw, may parcel nga gaabot sa aton balay, mga labay-labay nga mga bagay nga hindi man aton kinanglan. Shopee diri, Lazada dito, Shein diri. Tapos kita ya, gatudlo kita sa aton kabataan nga mangin na responsible kamo sa inyo pagasto. Pero kita nga ginikanan ya, waldas diri, waldas dito, may bisita lang kita sa balay, cater kita dayon, nga pwede man ng gani, tani lutuan lang da. Damo sina mga abyan sang isa gina na problema naton sa Pilipinas. Amo na gani nga I believe isa sa mga problema nga wala nag-aasenso ang Pilipinas personally, economically. Kikita nga mga Pilipino, hindi kita kabalo mag-manage sang aton nga mga finances. Isa gina na iya kadako gidya nga problema. Weakness gina naton ang financial literacy, no? Financial management bisan pa sang COVID-19. Ba, actually wala ako naghambal nga nami ang COVID-19, ha. Pero kadamo sa ato nang reklamo nga bo kabudlay gid wa gid sang trabaho, pero pag-abot sang amelioration nga 10,000, 8,000 dira, imbis tani nga budgeton naton, i-budgeton naton ano ang sud ano naton, amo na anong gamitan naton, pag-abot sang 10,000 di inagadto, ginbakal tando ay nagpa-rebound ang nanay. Di kita na sang bata, tun-anan ila. Nga imbis nga i-gastohon naton sa eksakto aton nga mga kwarta, gina hindi amo ang aton nga paggamit. And so this things nga maobserbaran nila, mapanilagan nila, this becomes a lesson nga budlay na gid-iya malimtan. Kagastan lang yung magdako sila, matunan ini nila kagamuning ilang ginagawi man. Kumakita nila kita, labi na gid no, nga pirmi kita nagapangutang para sa mga butang nga hindi man naton kinahanglan, ay abaw inigid. Oh, bato-bato sa langit ang tamaan mabuklan gid no. Kay kadamo ko bala sang kilala bala nga nag-struggle na nabudlayan na sang ilang mga simple gagmay nga mga galastuhan. Mangutang gid sa mga loan sharks, hindi man gani sa bangko, inablang ka pa utang dako-dako sa interest sa bala, iprinda ang ATM, iprinda kung ano dira, para sa ano, kay ma-travel abroad gid, kay ma-picture-picture gid, may ma-post dira online, nga ay social kami, ga-travel kami sa amusin nga mga pungso dya, kay mabakal gid sang ano dira nga mga malahalo ng mga telepono, iPhone ang pinagid ka, latest nga model, Pro Max, utangan gid. Kultura gid na sang Pilipino. Kag you know what? Hindi na siya maayo nga leksyon nga ginatudlo naton sa aton mga kabataan. Pasensya gid sa maigo, no? Sa Pilipinas, diri na iya na uso nga may home credit kita. Home credit nga nagatindog gid ang representative sa gwa sang baligyaan sa mga gadgets. Siya hindi na maayo nga kultura, no? Matindog kita ka na magadto kada sa may mga mall, sa mga gabaligya gadget, may nagatindog dira nga represent, ma'am, home credit, ma'am, 24 months to pay, 36 months to pay, kadako-dako sang interest. Tiyong kisa mag-ingos ang bata, ma'am, may home credit, oh, bakli ko iPhone, kay kinanglan, to ginasabang pinagid ka namin nga model. Tibisan pa ang sweldo mo kagamay-gamay, tungod nga may gapalapit, siya, home credit, ma'am, kaya mo na, afford mo na to. Ate, sige, baklag gid ang bata. No? Sa ulihi, magtigulang ang bata, amo man na iyang ma-adapt nga prinsipyo. Bisan hindi kasarang, bisan way beyond your means, baklon gid ang luho, baklon gid ang mga bagay nga hindi kinanglanon, kagasta na lang nga hindi makapundar sa eksakto. Hindi na makapaiskwela sa kabataan, hindi na makabakal sang kaugalingon nila nga mga propiedad. Kay tungod ginuna ang vanities o kun ang mga luho nga hindi man naton kinahanglanon, no? Once again, we are not telling them, wala kita naga-lecture, wala kita naga-sermon, wala kita nagatudlo in words, pero makita nila ang aton nga pamatasan kag ang aton man nga mga gawi. Bisan pa sa pagpili naton sa ginakan-an naton nga restaurant, nga bisan hindi kita kasarang, kay para lang maipost kita sa social media nga kasarang kuya sang amuni, kay makita sa mga friends ko, ang mga kabataan naton mangin amo man sina. They will also become vain like us. So, isa ina sa leksyon nga matudlo naton sa ila, contentment without saying anything. Makita nila kung paano kita mag-budget sa aton yung kwarta. But I'm not saying nga hindi na pwede. Kung kasarang kaya, kung nag-sweldo kaya 6 digits kada bulan, then why not? As long as it's not beyond your means. So, my friends, ginakulang na kita sang oras, ano? Kag sunod nga semana may bag-o pagid kita nga pag magatunan, and I hope, no, I believe kadamo sang nagakaigo gid sa aton yung mga episodes. Kag I would understand if some hindi na ya, ang iba hindi na ya luyag mamati kay kung maigo sila, we become defensive, normal gid na ya sa batasan naton yung mga persona, and I would understand. But again, by God's grace, if it is our goal, luyag naton yung mga manami nga mga persona, nga mga tao ang aton nga mga kabataan sa ulihi, kung sila naman mangin nanay, mangin tatay, kaangay naton, then let's ask for grace, no? Mangayo kita sang bugay, kag sang grasya sa Dios, nga bag-uon ang aton nga tagipusoon, kag tagaan kita sang kusog, nga mangin mas manami pagid nga mga tatay, kag mga nanay sa ulihi. Magabalik kita pagkatapos sang isa ka pahanungdong.
6: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Natuyo na rin ang batis ng karit sa silangan ng Jordan. Pinapunta ni Yahweh si Eliat sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sinabi ni Yahweh, "May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo ron." Ang isang balo noong unang panahon ay mahirap lang. Pumunta nga si Elias roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lunsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ang katanungan ay kung alam mo ang kanyang kapangyarihan. Huwag ka nang magtaka kung bakit buhay ka pa kahit isang kahig, isang tuka ang iyong kabuhayan. Alam ng Diyos ang tagtuyo sa iyong buhay. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Mga tatay, antes kita magtakop subong, luyag ko naman mag-extend sang isa kapamangkot nga dalon sa aton nga pagpuli. Ano bala ang ginatudlo sang aton kabuhi sa aton mga kabataan, shall I say? Ano ang ginahambal naton sa ila? Kag ano ang ginatudlo sang aton nga kabuhi? Kaya ang aton mga kabataan nagatan-aw, gatan-aw sila kung paano kita mag-react, gatan-aw sila kung paano kita maghigugma, paano kita magtrabaho, paano kita magtratar sa ibang nga tao, paano kita magatubang sa problema, kag paano kita magsalig sa Dios. Pero mga tatay, hindi kita magkahadlok sa sining mga prinsipyo, kay hindi man kita ginatawag nga mangin perpekto, ginatawag kita nga mangin matinumanon. Kag kun may nakita kita nga bahin sa aton kabuhi nga hindi gusto naton nga sundon sang aton mga kabataan, let us begin today. Repent. Mangayo kita sa pasaylo sang Dios, kag mangayo kita sang grasya sang Dios nga bag-ohon kita. Pwede gid kita magbag-o, pwede gid kita mangayo pasaylo, pwede gid kita maghambal kung kaisa sa aton mga kabataan nga anak, patawara ako, sala ang ako nya ginhimo, sugod subong, luya ko magbag-o, and I would like to become a better father to you. Kanami gid sina nga mga hambalanon. Pwede gid kita magbangon kag magpakita sa ila kung ano ang itsura sang tuod naton nga karakter. Kay base ang aton kabataan, hindi kinahanglan sang isa ka perpekto nga tatay. Kinahanglan lang nila ang isa ka amay nga nagatinguha nga mangin maayo nga tawo kag pwede gid nila pamarisan. Once again, amo ini ang legacy nga mahatag naton sa aton nga mga kabataan. So this week, mga tatay, pamangkuto naton aton kaugalingon, amo ni ang challenge naton for this week. Kung sundon ay han sang akon mga kabataan ang akon kabuhi subong, ano ay han nga klase sang tawo sila mangin sa ulihi. Ini mga abyan ang aton nga programa Legacy Leaders. Nagapati kita, we don't just raise children, we shape the next generation. Kag ako si Chester, kag next week magapatayon kita sa pag-istoryahan ay naton sa aton nga responsibilidad bilang mga ginikanan, hindi lang sa pagpadako sa aton kabataan, kundi paghurma sang ilang karakter. Kag sa pagbilin sang legacy nga madala nila sa ilang kaugalingon nga pamilya sa aton nga sosyedad. Maayong adlaw sa aton tanan and

0: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
1: Ang oras diwa via sa les 12, 17.
2: Balita 12:33.
1: Mayong to yan ang ulo sa atin mga balita para sa siningang oras adlaw sa Biyernes, Oktobre 9, 2026 sa Balita 12:33.

0: Balikan kita sa para sa balita national ombudsman ginpaandaman ang mga opisyal sa gobyerno nga ginagamit sa kaugalingon nga salakyan ang gasolina sa gobyerno. Anay President Duterte healthy nga magatubang sa hearing inisunod sa ICC. Jay Western Visayas nagpanghanda na sa alternatibo nga pananom cloud seeding versus super El Nino. Sa balita international, Trump ginsigurado nga wala sang pag-atake sa Iran hasta matapos ang midterm elections. Anay Venezuelan President Maduro kag-asawa sini nagapangatubang sa panibag-o nga kaso. Kag sa balita sa sports, Iran ginkalipay ang pagbaton sang US sang ila wrestling team. Alex Ayala hindi na pagbutangan sanction sang WTA sa paghampang niya sa Asian Games. Kagkaroon yari na ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita national, nagpaandam ang Office of the Ombudsman sa mga opisyal sa gobyerno sa paggamit sa gas allocation nga para kuntani sa salakyan sa gobyerno kag ginagamit sa ila kaugalingon nga salakyan. Suno kay Ombudsman Jesus Boyeng Remolya nga ang nasambit nga mga tikang makaguba sa imahe sa gobyerno. Indi suno sa iya pagpawalaan sang ahensya ang kaangay sini nga mga tikang kaangay sang siphoning sang gasolina pag gasolina sang mga salakyan nga wala ginapanag-iyahan sang gobyerno subungman ang pagpameke sa mga resibo ang sinuman nga opisyal sang gobyerno nga mapamatud-an nga guilty sang kaangay sini nga aktibidad magapangatubang sa mabugat nga silot. Ginbuyagyag ni Remolya ini matapos ang pagka-dismiss ni Bohol Provincial Board Member Vierna May Buniel maglasang bangod sa 2 counts of serious dishonesty.
1: Balita 12:33.
0: Ginkompirma na sa International Criminal Court o kon International Criminal Court Trial Chamber 3 nga healthy agod magatubang sa hearing si former President Rodrigo Duterte. Suno sa Trial Chamber 3 nga nangin kontento sila sa ginhimo nga check-up sa mga experts kag bastante ang ebidensya nga may kapasidad ang anay pangulo nga makatambong sa hearing. Magapatuman man ang Trial Chamber 3 sa mga pamaagi agod mapatigayon ang pagtambong sa anay pangulo sa hearing nga sugod sa Nobyembre 30 sininga tuig. Madumduman nga sadtong ipatigayon ang ikatatlong status conference sadtong Setyembre 16 ginayo sang abogado sang anay pangulo sa chamber nga kun mahimo magpatigayon sila liwat sang dugang medical test. Bangod ginaduso sang abogado ni Duterte nga base sa mga nag-agi nga check-up nakita nga may ara na ini sang ukon nangin uli ano na ini ang pangulo. Sa nasambit nga desisyon man, ginmanduan sa Trial Chamber 3 ang International Criminal Court Registry nga magpreparar para sa hearing. Ginrekomenda sa registry nga mahimo na makigbahin ang anay pangulo pinaagi sa video conference kung tugutan ini sang chamber kag mahimo gihapon ini nga makigangot sa iya mga abogado. Nagapangatubang ang anay pangulo sa Pilipinas sang crime against humanity bangod sa kampanya sini batok sa illegal nga droga sadtong termino niya sa pagkapangulo sang Pilipinas kag mangin alkalde sa siyudad sang Davao.
1: Balita 12:33.
0: Ginpanghanda na sang Department of Agriculture Western Visayas o kon DA6 ang mga alternatibo nga pananom para sa mga mangunguma nga posible maapektuhan sang tuman nga kakulang sang tubig dulot sang pamahog sang super El Nino. Suno kay DA6 Regional Executive Director Dennis Arpia nagapanguna nga palaligban ang sektor sang palay bangod sa o kon sektor sang humay bangod sa dako nga supply sang tubig nga kinahanglan sini gani ginapahi balo na sang ahensya ang mga nagakadapat nga lugar para sa rice production samtang ginaduso naman sa mga farmers sa mga kapus sa tubig o kung ginakulang sang tubig nga magsilo sa iban nga pananom. Ginsuling ni Arpia nga mas damo nga mga local nga okon local government unit kag farmers ang nagapakita sang interest nga magtanom sang mais kag iban pa nga sahi sang pananom kun indi na masarangan nga padayunon ang humayan bangod sa tuman nga kamala. Kadungan sinigin patigayon na sang DA6 ang ikaduhang phase sang cloud seeding operations matapos makumpleto ang unang bahin bisan nakadepende gihapon ang kadalagaan sang operasyon sa pag-angkon sang nagakaigo nga panganod kag technical nga kondisyon sa kahawaan. Magluwas sa pagpalapad sang irrigation capacity sa bulig sang Jalawar River Multipurpose Project kag mga proyekto sang National Irrigation Administration o KONIA nagapanghanda man ang DA6 sang seed buffer stock sang palay, mais kag high value crops kaangay sang munggo para sa mga maalangan nga o kon maapektuhan nga mga mangunguma.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa Balita International, ginpahayag ni US President Donald Trump nga wala sang matabo nga pag-atake sa Iran antes ang US midterm elections. Ginsiling sang US President nga may ara sang manami nga paghambalanay ang Amerika kag ang Islamic Republic of Iran. Duso sini nga padayon ang pagpakigangot sa mga mediators sa pungsod kaangay sang Qatar agod matapos na ang giyera sa tunga sang Iran kag US. Patigayunon ang midterm elections sa maabot nga Nobyembre 3.
1: Balita 12:33.
0: Nagapangatubang sa panibagong kaso si anay Venezuelan President Nicolas Maduro kag asawa sini nga Cecilia Flores. Sunod sa korte sa New York nga ang kaso matapos ang pag-torture sa ginaresto sang Venezuelan government nga mga Americans kag iban pa. Ginkasuhan sila sang conspiracy to commit torture. Base sa investigasyon sang prosecutors nga ginmando ni Maduro nga nangin pangulo sa tong 2013 nga magamit sang torture sa mga kontra sa iya pagpamuno. Ginpamalibad naman sang kampo ni Maduro ang nasambit nga aligasyon apang ginaduso ni US Attorney Jamie McDonald nga ginahimo na ini ni Maduro sa sulod sang 25 katuig niya nga pagpamuno sa gobyerno.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, Iran ginkalipay ang pagbaton sang US sa ilang wrestling team. Alex Iyala hindi na pagbutangan sang sanction sang WTA sa paghampang niya sa Asian Games. Ginkalipay sang Iran ang pagbukas nga pagbaton sang ila national wrestling team nga ara sa United States. Magaintra ang Iranian Greco-Roman team sa U23 World Wrestling Championships nga patigayonan sa Las Vegas. Nagabot ang grupo sa New York kag welcome sila nga ginbaton sining Martes sang ginaprubahan sang US ang mga visa sang bilog nga Iranian delegation magluwas na lang sa isa ka coach nga may ara sang problema sa iya mga dokumento. Kag sa piyak na bahin, hindi na pagbutangan sang penalidad sang Women's Tennis Association o kon WTA ang Filipina tennis star nga si Alex Iyala matapos sini nga pilion nga irepresenta ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Baylo nga mag-intra sa WTA 100 China Open. Ginbuyag gini ni Tennis Association o kon Filta Executive Director Tonet Mendoza sa ginpatigayon nga hearing sa Senate Committee on Sports. Obligado kung tani si Iyala nga mag-intra sa nasambit nga kompetisyon sa idalom sa mga patakaran sang WTA. Kung sa diin, mahimo siya nga mabutangan sang $10,000 nga multa kag pagkadula sang ranking points. Nangin mainintindihon naman ang organisasyon sang mabalaan nila nga luyag lang sang atleta nga makakuha sang direkta nga slot para sa 2028 Los Angeles Olympics. Nagpasar naman ang WTA sa mga bagong provision nga naghatag sang proteksyon sa mga humalampang nga naghandom nga magserbisyo sa ila kaugalingon nga pungsod sa subong nagapahuayan ay si Iyala antes magainda sa WTA 1000 Wuhan Open sa China nga pati gayonon halin Oktobre 12 hasta 18.
1: Balita 12:33.
0: Kag amo ito mga nagapangunang balita para sa sining oras para sa balita 12:33 ini ang inyo manug balita Ruth Clower. Para naman sa atin pahanumdom, Hulubaton 16:3, nagasilingang pulong sang Dios, itugyan sa Ginoo ang tanan nga ginaplano mo nga himuon, kag mangin madinalagon ikaw.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imo lawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pangsekswal, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po, kamusta po kayo ngayong Friday? Alam niyo naman, pagdating ng Friday, masaya na si Beth. Kasi ibig sabihin, no, nakaraos tayo ng buong linggo.
4: Yes.
5: At tayo ay nasa gitna ng mga ginagawa ng Panginoon. Napatunayan natin na si Lord ang kasama natin sa araw-araw. Di ba, mga kaibigan?
4: At buhay pa rin tayo.
5: Opo.
4: Hallelujah.
5: Opo, opo. So, eto tayo. Siyempre, Friday, kakanta tayo. Di ba po? So, awit muna tayo. Thank God it's Friday.
4: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
5: Anday, may mga wala-wala eh. Oh, diba?
4: So,
5: okay lang yun. Maganda pa rin naman po, Daddy. Ayan.
4: Pag-tisa na lang.
5: Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702DJS. Okay. At kung kayo po ay gamit ang Transistor Radio PM Radio, yun po ay nakukuha niyo po yung program natin mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao, at gamit nyo yung Transistor Radio PM Radio, eh yun naman po ay ang nakukuha nyo naman po ay yung programa natin mula po sa DYVS sa Bacolod, o diba? At kung kayo naman ay nakikinig gamit ng Facebook live stream, ayan! Yan na, narinig nyo yung programa natin. Maliwanag daw po yan, sabi ng ating mga listeners. At kayo mula apari hanggang hulo, o kaya nasa iba't ibang bansa sa buong mundo, clear ang ating program. So sa ating pong mga kaagapay at kagabay sa iba't ibang bayan, iba't ibang bansa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam ko how comforting it is and encouraging na makarinig ka ng program sa iyong mother tongue. Diba? Yun yung mga laking bless. More so pa, mananampalataya at sa Christian station. So, lalong na-encourage ang bawat isa. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, ang dagdag kaalaman at syempre yung atin pong mga encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At syempre, huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo. DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y humahamon at sa inyo'y gumagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan pa rin natin yung spending quality time together. Kasi doon tayo nag-zoom in kahapon at gusto ko pong ipagpatuloy, no? So ang paglalaan po ng panahon kasama ang pamilya, di ba maraming benepisyo tulad ng it improves mental health, maayos ang ating mga anak in school, they do well in school, mas bumababa daw ang risk ng behavior problems. Totoo yan, yung attitudinal problems. Nagbo-boost ng self-esteem. At narito pa yung ilang mga benepisyo ng paglalaan ng panahon o quality time kasama ang ating pamilya. Ito maganda. Sabi nga nun, help kids learn future parenting skills. O, diba? Nakakatulong upang matutunan ng mga bata yung parenting skills na magagamit nila in the future. Ang mga memories na ginagawa ng pamilya na sama-sama ay magtatanim ng desire sa puso ng mga anak ng same, yung kaparehong loving atmosphere sa kanila, kanilang magiging, na kanilang gagawin din sa kanilang mga magiging sariling mga pamilya. Mahalaga po ang pamilya dahil sa pamamagitan ng ating example. Matututunan ng ating mga anak ang kahalagahan ng caregiving o pag-aalaga na magagamit din nila balang araw. Maaring ginagawa na nila ito sa pamamagitan ng paggaya ng ating mga behavior kapag sila ay nakikipag-interact sa kanilang mga kapatid. Another benefit is, sabi yung ganun, teaches effective conflict resolution. Totoo yan! Kapag naglalaan tayo ng panahon kasama ang pamilya, masaya ito. Subalit may mga pagkakataong mahirap din. Kapag dumating ang conflict, eh hindi tayo pwedeng mag-walk out lang para makatakas dahil bahagi ka ng pamilya. Lahat tayo ay magkakasama, kaya kailangang magtulungan upang maayos ang bawat issue na dumarating. Ang paglalaan ng panahon kasama ang pamilya ay nagtuturo ng interpersonal communication tulad ng healthy at constructive ways para mag-discuss, mag-debate, di ba? At mag-solve ng problems. Another benefit of quality time with family, it reduces stress. Ang strong family healthy relationship ay nagsisikap na makahanap ng mas healthier na coping mechanism para stress. Halimbawa, tulad ng pakikipag-usap sa pamilya o kaya sa kaibigan kaysa sa ibang unhealthy outlets. Ito ay nag-establish ng mga habit na pag-uusapan ang anumang problema upang sabi yung ma-relieve ang stress at makahanap ng effective na solution. Pag sinabi natin ibang outlets, others will probably go to drugs, others will... Pag wala yung pamilya, they will go to drugs, they will go to other things. Pero if you have a solid family at maayos ang inyong family time together, makakatulong yon. Ang stress po nakakaapekto ng malaki sa physical health tulad ng fatigue, blood pressure, at heart health, yung puso natin. So sa Annals of Behavioral Medicines at pag-aaral na ginawa nila, napag-alaman daw po na kapag pinag-uusapan ang mga kahirapan sa buhay sa isang halimbawa mahal sa buhay o kaibigan at hindi sinasarili lang ang problema, nagpapababa ito ng pulso at blood pressure readings. O diba? Kasi na-event, di naman na-event, na-share. Ang pinagtatakahan ko po kasi, Ang dami ng benepisyo ng quality time kasama ang pamilya. Kahit lang sa mental health, at hindi lang nga sa mental health, kundi sa physical health, eh kung bakit hindi pa rin ito pinaprioritize ng mga pamilya? Ang daming magagandang benepisyo ang pakikipagkwentuhan sa ating mga anak. Kaya nga namimiss ko yung mga times na mga year-enders ng pamilya talaga. Gustong-gusto ko yan. So sa simpleng pagtatanong kung kamusta ang araw niya sa school, dito natin malalaman na may kaibigan pala siyang laging nakakasama sa kanilang school adventure. Maikikwento rin niya kung may isang classmate na kumukuha ng pagkain niya o may kaklase siyang binibigyan niya ng kanyang baon, di ba? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit noong maliliit pa po sila, pinapaalalahanan kami ni Lord na sa kahalagahan ng paglalaan ng panahon sa mga bata. Eh bilang mga ministryholic na mga magulang, tinuruan niya kaming magbawi sa aming mga anak sa pamamagitan ng paglalaan ng mga araw na kasama sila pagkatapos ng isang mahabang ministry sa ibang bansa. Kasi kadalasan po, pag lumabas po kami, either 1 month, ang pinakamahitagal nga po namin, 1.5 months. Pero mo yun, iniwan namin ang aming mga anak for the sake of ministry. Kaya ang ginagawa po namin, pag umuwi kami, nagbabawi talaga kami. Natututunan namin pag-usapan yung mga bakit namin ginagawa ito, bakit kami kailangan umalis ng bansa, bakit kailangan kami mag-raise funds para sa mga pastor, sa mga bata, sa kanilang pag-aaral, para po magkaroon sila ng concrete idea of what we're doing, na it's not intentional for us to leave them. It was part of the ministry. So natutunan namin pag-usapan to at pag-usapan din ng mga problema at sabay-sabay po naman nalangin sa Panginoon sa kanyang kasagutan. Kaya naman, nung kami ang dumadaan po sa matinding pagsubok ng aming buhay at ministry, kami pong nines, ang aming pong mga anak naman ang aming naging kalakasan. Sila ang nagsikap sa kanilang mga trabaho para ma-provide ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Sila po talaga yung nagsikap para po may pagkain kami sa hapag. Yun po ang ginawa nila. Sila ang nagtulungan upang pasayahin kami at huwag malugmok sa aming mga katanungan sa Panginoon. Sa totoo lang, sila ang ibinigay ni Lord para kami palakasin, manatili sa hulog at huwag gagawa ng aksyon na makakasama sa pangalan ng Panginoon. Sila talaga yung aming naging strength. Tunay po na kapag naglaan tayo ng panahon para sa ating mga anak, nung maliliit pa sila, papahalagahan nila po ito at sila naman ang magiging kalakasan sa panahon na tayo ang mahina. Kaya huwag pong panghinayangan ang panahong kasama natin ang ating mga anak. Nagtatanim tayo ng panahon sa kanilang mga buhay na lalong magpapatatag sa kanila sa kanilang pagharap sa journey ng kanilang sariling buhay. So mga kaagapay at kagabay, laging tandaan, walang perfect family. Pero sa biyaya ng Panginoon, merong happy family. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Correct. Happy family. Amen. At dahil doon, patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay. At ang happy family ay resulta ng pag-ibig. Kung kaya't balik ka sa unang pag-ibig, mahalagang maging bumabalik sa ating pinagmulan, huwag mag-backslide sa unang tama na ating kinalalagyan, sa unang pag-ibig. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, una, balik tayo sa unang pag-ibig. Tumutukoy po ito sa Iglesia, Revelation 2:4. Pero ito ang ayaw ko sa iyo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Ito ang hinampo ng ulo ng iglesia sa iglesyang drifting na nanglalamig. Kumikiling palayo, balik ka. Amen. At magpatuloy sa paglilingkod sa pag-ibig ni Kristo. At dahil doon, pangalawa, mag-imbak ka ng yaman sa langit. Totoo yun. Ang pag-iiwan ng unang pag-ibig, palayo, ibang lugar ang iyong pupuntahan. Balik para sa ganon. mag-imbak ka ng yaman sa langit. Lucas 12:33, ibenta niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Gumawa kayo ng wallet na di masisira at mag-ipon kayo sa langit ng mga kayamanang hindi mauubos kasi walang magnanakaw na makapapasok upo doon sa langit. At walang insektong maninira. Wow, talagang ligtas ang mga pinaghandaan natin. Pangatlo, ang kahalagahan ng kaharian, parable ng natatagong yaman at perlas. Mateo 13:44 hanggang 46. Katulad ng kayamanan ng langit, ang kayamanang nakatago sa isang bukid, nang makita ng tao ang kayamanang ito, itinago muna niya ito. Masayang-masaya siyang umalis. Ibinenta niyang lahat ang mga properties niya para mabili niya ang property na yun. Katulad ng kaharian ng langit, ang isang negosyanteng naghahanap ng magandang perlas na nang makita niya ang isang high class na perlas, ibinenta niya ang lahat ng properties niya para bilhin niyon. Sino naman ang mas mahalaga kaysa mga rubies? Ang mabait na asawa mas mahalaga pa kaysa nagkikislapang mga rubies. Kawikaan 31:10, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit kaysa mamahaling alahas ang halaga niya. Kaya piliin kung ano ang iyong ihahayag. Dahil ano? Kilima, ang matalinong talumpate ay higit pa kaysa ginto at rubies. Kawikaan 20:15, ang taong nakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Kaya tiyakin ang iyong sinasabi. Unang-unang bagay, makiugnay sa Diyos. Siya ang number one, kapit sa kanya ang kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ito'y magbibigay sa iyo ng higit pa kaysa ginto at alahas na marami. Amen. Kung kaya't pansinin, ang pagsugat ng isang kaibigan ay mas mabuti kaysa halik ng isang Judas. Kawikaan 27:6, may pakinabang ang hampas ng isang tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Opo, kayo po, Panginoon, ang aming iisang tapat na kaibigan. That is why we could sing really a song, What a Friend We Have in Jesus. Dahil kayong siyang pinakakaibigan namin, nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang kaming mga nawala ay kanyang muling madala sa kanya sapagkat si Jesus ang tunay na relihiyon. Hindi po yung itinayo ng tao, kundi yung relihiyon ang Diyos ang nagtayo. Panginoon, marami kong salamat. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen and amen and amen. Diba, anak?
5: Opo, Ama. Tama po yun. Nakita natin yung katotohanan na yung kahalagahan po ng Panginoon sa ating buhay. Kasi doon po kayo again nag-conclude eh, yung kabutihan, yung evangelism, yung how the Lord take holds of our life. Ang natatandaan ko po kasi lagi, masyado tayo, ang mga mananampalataya dito sa Pilipinas, hindi lang siguro sa Pilipinas, kahit nga sa Amerika, sinasabi na ngang post-Christianity era. Kasi nga, parang masyado nang nasarapan sa, you know, buhay Kristiyano na parang naging nominal na, naging normal na sa buhay, na nalimutan yung kahalagahan ng
4: last command.
5: Opo, at saka hindi lang yung last command, Dad. Yung totoong kaugnayan sa Panginoon.
4: Ayun.
5: Diba? Kasi, bakit sa atin, alam natin marami yan, church goers na lang. Pero tanungin mo, basta sa kanila, sapat na na, basta pupunta ako sa langit, masaya na ako. Pero, tingnan mo, kamusta ang devotional life nila? Lumalago ba sila sa Panginoon? Diba yun po? Yun yung mga problems. Yun yung, kamusta ang kaugnayan natin kay Lord? Lumalalim ba tayo sa ating pagkakilala sa Kanya? lumalalim ba tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon? Mga crucial questions yun talaga, Dad. Kasi,
4: I know.
5: Di ba pag pumunta ka sa ibang bansa, gaya nga po, kamakailan mga classmates ko, nag-celebrate po kami ng 40th anniversary namin as classmates sa Thailand, sa Bangkok. So, kitang-kita namin yung mga monks, kung anong ginagawa nila, ano yung mga sacrifices na ginagawa nila, gaano sila ka-faithful doon sa kanilang mga, you know, sa kanilang
4: paniniwala.
5: Mm-hmm. Tapos, tayong mga mananampalataya, tayo yung umaabuso sa biyaya ni Lord. Tayo yung we still choose sin, di ba? We still choose to sin. Kasi may forgiveness naman si Lord sa buhay natin. Eh. Naku, mga kapatid.
4: Abuso na yun.
5: Abuso yan. Ha? Abuse of grace yan. Tandaan nyo, yung sinasabi natin, Revelation 3:20 was said to the church. It was not said to non-believers. Diba? Mm-mm. Ang point doon, I will come in and sup with him and he with me. What the Lord
4: you
5: wants is fellowship.
4: Door.
5: Opo. Mm-mm. Baka mamaya ang Panginoon nasa labas na ng buhay natin.
4: Naku, abay, sa church nga, anak, eh, talagang yun ang nangyayari. Sa church, di ba?
5: Mm-hmm. Kailangan.
4: Nasa pintuan, tumutuktok. Abay, nasa labas yan. Problema, no?
5: Kaya mga kaibigan, gawin natin talaga maging tama sa hulog. Dapat alam natin. At talagang alam naman natin na soon and very soon, the Lord is coming. Di dapat malalo na po tayong maghanda ngayon. Huwag na po tayong pawindang-windang. Huwag na po tayong pawala-wala. Di ba po? Mm-hmm. Dapat ay patuloy tayo na sumunod sa Panginoon. Okay. O sige, Dad. Pray na po tayo.
4: Sige, anak. Talagang kailangan ng panalangin.
5: Opo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Maganda pong reminder ito sa amin ngayong Friday na talagang dapat maging tama kami sa aming kaugnayan sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, huwag kaming matulad dun sa mga deception ng kaaway na parang okay lang yan maging ganyan. No, huwag kaming makonsider na nominal Christian. Makonsider kami na committed, faithful stewards ng iyo pong pagkatawag sa amin. Lord, today, dalangin po namin, yun po yung maging consciousness namin at awareness namin na every day of our life, we can always offer a sacrifice of praise sa inyo. Miss Bahar Caballero, si Roms Torquator, si Mine Celis Capulong, Marichu Cordial, si Merce de la Cruz, si Alex Cruz, si Mirna Capones, at tomorrow, Lord, we remember to pray for Pastor Dennis Mark Aglosolo. Salamat po sa kanyang buhay at ministry. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po itong mga kaibigan namin ito. Lord, maaring may mga listeners ngayon, kaagapay at kagabay, na today is also their special day. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po sila. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin, be with us at let us learn to count our blessings. So pagdating ng Linggo, we have every reason to offer you a sacrifice of praise. Marami pong salamat.
4: Panginoon, marami pong salamat dahil kayo nga po ang nag-iisang tapat na kaibigan. Salamat po at inihandog ninyo ang inyong sarili para sa iyong mga kaibigan mong nawala upang nais mo silang ibalik sa iyo. Marami pong salamat. Sinacrifice mo ang iyong sarili upang sa gayon maibalik lamang ang mga nawala. Marami pong salamat. Ikaw po ang tunay na relihiyon. Ang ibig sabihin, to reconnect. Kayo ang reconnector, Panginoon. Kayo ang mediator. Nakahawak tayo sa kamay ng iyong Ama at ang bawat hahawak sa iyo, Panginoon, na siyang tunay na relihiyon ay manunumbalik sa iyo. Panginoon, salamat po. What a joy to be back. In Jesus' name, amen and amen and amen.
5: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang ho, piliin lagi si Lord ha, mga kaibigan. Bawat araw, yung bang pag at the end of the day, you could say, Lord, thank you. Alam mo yon, when you wake up in the morning, you kausapin agad ang Panginoon, then at the end of the day, alam mong you walked right before the Lord.
4: Yes.
5: Yan yung maganda. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belgena.
5: At Anuel Mendoza po, kasama pong ating mga gabay barkada at yung mga kaibigan natin dyan po sa DZS Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProTech, at kahit po yung mga kaibigan natin dyan sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din po si Jericho Flores po, dito po sa aming tahanan.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi kay kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYBS.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Welcome po sa ating programa. Ang atin hong programa ay maaari pong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras. At syempre tayo po ay pwedeng mapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa discipline. Sa mga nakalipas, tinatalakay po natin ang importansya ng focus. Sa pagkakataong ito, isang mahalagang bagay po na kailangan nating maunawaan ay yung role ng discipline sa ating buhay upang makapagtuon tayo sa dapat nating pagtuunan. Alam niyo po, kadalasan ang sinasabi nga nila, yung salitang regret, no? Nangyayari po yan pagka nasa dulo na tayo . At ang interesting po rito, may mga pagkakataon na yung isang bagay, enjoy na enjoy mong gawin ngayon, marahil pinipili mo, pinaglalaban mo, ginugusto mo, tapos later on, meron kang regrets, di po ba? Ganyan po yan . Kaya nga, mapapansin mo may kakaiba. Bakit ang isang bagay na wala kang nakikitang mali or maybe naiisip mo ay pwede naman, hindi naman ganong kasama o hindi ganong kabigat, pero later on, marirealize mo bakit ba ganoon ang aking ginawa. So yan po ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na paminsan yung pamantayan nagbabago. Anong ibig sabihin? Maaring sa ngayon, dahil hindi pa natin alam ang iyahaba ng buhay natin, akala natin okay lang, marami pang taon, pagkakataon, marami pang chance. Pero yung pala, hindi natin nakikita na maiksi na lang pala ang pagkakataon. Kaya minsan, alam nyo, nakakalungkot yung pag merong nag-aagaw buhay, di po ba? Na para bang ang nakakalungkot na reality ay binigyan tayo ng ilang taon sa ating buhay at pagdating sa dulo, ang sasabihin lang natin ay dapat pala hindi yun ang aking inuna, hindi yun ang aking ginawa o kaya may iba kong pinaglaanan. Well, nakakalungkot na reality po yun. Kaya nga po, napaka-importante na tayo po ay magkaroon ng pagtutuon sa lalong mahalaga. Kaya dito po sa ating pag-aaral, pag-uusapan natin ang discipline and it has to do with your choice to focus now and follow through. Magbigay ng pagtutuon ngayon at tiyakin po na naisa sa buhay natin to. Ang sabi po sa 1 Corinthians 9, 24-27, "Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified." Again, ito po ay hango sa 1 Corinthians 9, 24-27. Napakagandang reminder po nito, lalo't higit, pag inisip-isip natin, isang buhay lang . Isang pagkakataon lang, isang hirit lang ho ito. Wala hong pause, Wala pong rewind, wala hong edit, walang undo. Life just goes on. At ang nakakalungkot pong reality, minsan hindi natin namamalayan na yung napakahalagang oras, pagkakataon, opportunities na pinalalampas natin, ito palang mga bagay na ito ay hindi na natin mababalikan. So paminsan naman, nandyan yung opportunity to serve God, pero hindi tayo makauo dahil marami tayong masyadong komplikasyon at kung ano-anong mga attachments sa ating buhay that we are prevented from being committed to God. So, ano pong kailangan nating gawin? Well, tingnan po natin ang ilang prinsipyo. Yung mga taong matuturing nating tunay na matagumpay, kaya po sila nagtagumpay because they are highly disciplined in doing their most important work. In other words, selective po sila. That's why they become effective. And yung pagiging effective nila ay sa mga area ng kanilang buhay na talagang masasabi nating ito ang dapat paglaanan, ito ang dapat pagtuunan. Kasi minsan nawawala tayo dun eh, di ba? Yung bang kung ano yung hindi importante, dun tayo magaling. Kung ano po yung importante, dun tayo nagkukulang. Kaya po napakaganda ho nito. Successful people are highly disciplined in doing their most important work. Secondly, they are self-disciplined. Alam nyo, importante yung concept ng self-discipline. Ang ibig sabihin po nito, you don't need pressure, guidance, supervision from other people para po tayo ay ma-motivate na gawin kung ano po ang nararapat. Of course, yung accountability is needed all the time. Pero iba ho kasi yung may kusang palo, may motivasyon, may pagpapatuloy na hindi po kailangan nung lagi tayong babantayan para lamang gampanan yung dapat. So they guide and encourage themselves to do the work they ought to do, not just the things they want to do. Alam nyo, napakaganda nito kasi may mga pagkakataon po, yung dapat nating ginagawa, hindi natin magawa kasi yung iba naghihintay pa ng tamang wisyo, yung iba po perfect timing, tamang motivation. Alam nyo, kaya paminsan, hindi na nangyayari yung dapat mangyari. Ano? Kasi, kumbaga, nandyan yung pagkakataon, but we cannot make ourselves focus on what is important. Yung self-discipline is important. Yung meron tayong motivation, meron tayong pagkukusa, at meron po tayong pananatili at pagpapatuloy kahit po hindi tayo binabantayan. Sometimes the difference between the successful and those who are not is self-discipline. Pangatlo po, importante pong makita natin na itong focus at itong discipline nito is what takes people from average to good and from good to great. Di ba? Merong progression eh, di ba? Kasi paminsan, yan ang problema eh. May mga tao na may magagandang pangarap, but they never really discipline themselves. And because of that, yung pangarap, hanggang ngayon, pangarap pa rin. Walang hakbang na naglapit sa iyo doon. Parang lagi ka naghihintay na somebody else will make the decision for you, somebody else will take that big step for you, or somebody else will do it for you. Kailangan po nang gagaling sa ating puso, no? Talagang, yes, I know that this is the right thing to do, and I will do it. Yun po yun. Kaya nga, doon sa talata na ating binasa, run to win. Run to win. Winning is desirable, but the hard work is running. Kung akala po natin na walang hard work, nagkakamali po tayo. Meron pong hard work, and the hard work, mga kapatid, is running the race in order to win. So, paano po natin gagawin? Tingnan po natin ang ilang bagay dito sa talata. Ano po? Una, binibigyang diin po yung manner of running. Sabi ko nga sa isang pag-aaral natin the other day, ay tinalakay po natin na kumbaga sa sports, meron pong mga iba na papawis lang, okay na, makasali lang, okay na. Pero dito po, ang idea is run to win. It means that there should be that determination Nandito ako because I want to win. I want to do this. I am convinced that this is the right thing to do. At pag nawala na po yung passion na yon, pag nawala na yung mga ibang tao sa paligid mo, na dati-rati ay kasama mo, the question is, will you continue? Kasi minsan, di ho ba yan ang nagiging problema? Yung bang sa umpisa, ang saya, ang dami, okay. Pero paano po kung unti-unti nang naglalaho yung mga dating kasama, dating umaagapay, dating nagpapasaya, ang question po, will you continue? We have a story of a church na aming church plant po. And kakaiba po ang experience na ito because we started dahil po merong nag-invite sa amin sa isang area where we can do ministry. And we prayed about it, syempre, dahil ang pinakamahalaga po, hindi lang dahil may opportunity, ang pinakamahalaga is the Lord's guidance. Ano po, kailangan maliwanag yun eh. Ngayon, nangyari po, for whatever reason, we don't know kung ano po talaga yung full details, yung original po na siyang nagyaya sa amin na doon kami magkaroon ng gawain ay nawala sa eksena at nawala na po siya for more than 2 decades. At alam niyo po, ang question ngayon, paano to? Yung nagpasimula sa atin, yung nagsabing dito tayo, wala na. So ang question, will we continue? At dahil nga po ay pinanalangin ito at aming hiningi ang karunungan ng Panginoon kung kalooban ba niya ang bagay na ito, so we decided to continue. Pagpatuloy natin, yamang alam natin na in the first place, hindi naman natin ito gagawin dahil lamang sa gusto natin, kundi naniniwala tayo na ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng motivasyon para gawin ito. Alam niyo po, it was hard 20 years. Hirap. Kasi talagang minimal resources dahil yung inaasahan ay hindi nangyari. Pero alam niyo po, iba rin ang Panginoon. Ano? Talagang misan nga pag-iisip-isipin mo, ang iksing panahon pa lang ng paghihintay, sumusuko na tayo agad. O kaya konting hirap pa lang, ayaw na natin. Ano? Pero alam niyo, if you've been in the ministry long enough and you're committed to what you know is God's will, makikita mo yung paglago eh. Yung mga tao na parang, sabi nga, patalon-talon dahil pag may magandang gagawin doon, nandoon. Pag may magandang gagawin dito, nandito. Yung bang talon ng talon, lipat ng lipat. They don't stick to one thing. And because of that, mapapansin nyo po na mamayang nandyan, mamayang wala. Pag masaya nandyan, pag hindi na masaya, wala na dyan. Yan po ay nakakalungkot, pero nangyayari po yan. Some people are in it because yan po ang, wow, trending to ngayon. Ito yung malakas ngayon. Pero paano na yung mga dating ginagawa mo na ang sabi mo, kaya ka nandoon, is because it is God's will. So bakit ngayon biglang nawala, biglang naglaho, biglang tinalikuran? So kailangan may linaw po tayo sa bagay na ito. Yung determination that is based on God's clear directions. Maliwanag yung direksyon eh. Hindi naman ho pwedeng takbo lang ng takbo at puro determinasyon. Sa isang race, direction is important. Kailangan may maliwanag pong direksyon. Kaya nga sabi ng talata, I run with purpose in every step. Meron pong malinaw na direksyon sa bawat ginagawa. So what can we learn? Number one, we have to know what is truly important. Ano ba talaga yung importante? Ano yung importante sa Diyos? At paano magiging importante sa akin ang importante sa Panginoon? Napakahalaga yun eh. Kasi sa totoo lang, sa buhay na ito, ang daming magsasabi, lahat sila importante, no? Pag kayo po ay nasa ministry, alam nyo yan, you will be pulled in many directions and people will always say, this is more important, this is more important. Ito dapat unahin, ito dapat pagtuunan. And sometimes, just by listening to all of this, nakaka-overwhelm. Kaya nga po, kailangan maging malinaw what is truly important because that will determine the course of your life. Kailangan nating matutunan anong mahalaga sa Diyos at mag-align tayo sa kung anong mahalaga sa Kanya. Hindi po lahat ng bagay kaya nating gawin at hindi rin dapat lahat ng bagay tayo gumagawa. We have to understand that God will raise up people for this. kung nanggagaling po yan sa feeling natin, tayo lang ang solusyon, then there's something wrong. Baka masyado nang mataas ang pagtingin natin sa ating sarili. Or maybe kapituko na tayo. Baka naman po, it's coming from insecurity. That's why it is always important to know what is important to God. And we align to what is important to God. Para po yan ang pagtutuunan, yan po ang ating gagawin. Sabi nga ng isang author, the single greatest way to increase your discipline capacity is to know what's important and have that as a touchstone for your life. Maintindihan kung ano talaga ang importante at yan po ang ating pagtuunan ng ating panahon at ng ating buhay. Kailangan maliwanag. Pangalawa, get rid of excuses. Ito ho, ilang beses na natin sinasabi ito, no? Kasi siguro kung marinig mo isang tao na one time, nahiya po ako, natakot ako. Twice, nahiya po ako, natakot ako. Maybe it's acceptable. Pero kung habang buhay na lang, or kada pagkakataon na lang, ay yan at yan ang ating excuse, then there's something wrong. Ang ibig sabihin po niyan, yung excuses natin are now controlling our lives. Yan na ang nagdidikta na sa halip na alamin muna, Lord, kalooban mo ba ito? Hindi na. Ang nasa isip na lang natin, basta natakot, automatic, no, wag ako, iba na lang. Nangyayari po yan. Kaya po, we have to learn to get rid of excuses. Sabi nga ng isang hamon na aking nabasa tungkol po dito, minsan ang problema natin, hindi natin tinitingnan kailan pa ba nagsimula itong mga dahilan na ito. Di ba? Kasi pag hindi mo talaga na-discern to, magugulat ka, mamamangha ka. Ang tagal-tagal na pala sa buhay mo ng mga idinadahilan mo for not obeying God, not realizing na all these years, you have remained where you are. Bakit? Because you have allowed your excuses to control your life. Ang simpleng tip, mga kapatid, and this is challenging, find out first, Lord, kalooban niyo po ba ito? Yun lang. Kung kalooban ng Panginoon, then don't let fear stop you. Kung kalooban ng Panginoon, don't let the meager resources stop you. Kung kalooban ng Panginoon, don't hesitate, obey. And then God will provide this. Di po ba? Kaya nga, hindi ba yung mga taong ginamit ng Panginoon sa Bible, hindi naman sila perpekto eh. Pero ang kakaiba po sa kanila is they learn to overcome their fears, their weakness, their limitations, and they followed Jesus. They followed God. At pagdating sa dulo, nakita natin paano sila nagamit ng Panginoon. Di ba? Ang dami. Let me give two examples from the Old Testament. Moses, Lord, wag ako, utal ako. Alam mo, sagot ng Panginoon, who gave you your mouth? Who gave you your lips? Sino ba nagbigay ng bibig mo, ng labi mo, at ng dila mo? Hindi ba't ako? So huwag mo sabihin sa aking utal ka because I know in the first place. Si Gideon, ang sabi ni Gideon, ako ang pinakaaba, ang pamilya namin, ang pinakakawawa sa buong Israel. Sabi ng Panginoon sa kanya, Judges 6:30, mighty hero, the Lord is with you. Alam niyo po, sadly, oftentimes, instead of pursuing God's will, we just automatically say no when we are intimidated, when we are afraid, when we feel we cannot. Hindi tayo lalago pagka ganun eh. Kung talagang napakalinaw sa iyo, Lord, kalooban mo to, then pursue it. Do it by all means. Bakit po? Maliwanag na eh, kalooban ng Diyos eh. Bakit ba hahayaan mo pa na yung mga takot at kung ano-anong bagay ang magiging limitasyon dyan? Okay? Number three, take action before you feel like it. Ibig sabihin po, faith over feelings, no? Kasi minsan yung feelings talaga natin, yan ang isang malaking hindrance po sa atin eh. May mga tao, they operate by feelings. Pag tingin nila, gusto nila, motivated sila, or sometimes pag wala silang takot, masaya sila. And ang nakakatakot po roon, parang wala nagiging progress eh, di ba? How many people do you know? Very talented, and yet because of fear, nandun pa rin. Ilang tao yung kilala natin na they have what it takes. Pero ang problem po, because of fear, hindi sila makausad. Imagine yung mga Israelita, di ba? Nag-journey from Egypt through the wilderness, papasok ng Promised Land. Nagpadala ho ng 12 espiya para tingnan. Ang purpose ng espiya is to check kung yung lupa is according to the Lord's description and it fits the description. Anong sabi? It is truly a land flowing with milk and honey. Ang problema, nagdunung-dunungan na yung mga tao, kanya-kanya ng conclusion, at ang sabi ng iba, hindi natin kayang pasukin yan because the people there are giants. Ayan na. So they allowed fear to take control. Eh, pinapunta naman kayo doon, hindi para mag-opinion. Pinapunta sila doon to confirm, and they were able to confirm. It was truly a land flowing with milk and honey as the Lord described it. Kaya lang, eto na, nung nagsimula ng mag-interpret, nung nagsimula ng gumawa ng kanya-kanyang kuro-kuro, ano nangyari ngayon? Nandamay pa and many of them perished. Why? Because they allowed fear to take control. Kumusta kapatid? Baka naman may malinaw sa iyo. Sabi ng Panginoon, tagal ko nang binigay sa iyo itong kaloob na to, itong kakayahang to, itong talent na to. Hanggang ngayon, hindi pa rin ginagamit. Nandiyan ka pa rin sa nahihiya, natatakot. Alam niyo po, kung nahihiya kayong gamitin yan, siguro mas mahiya tayo sa Diyos, di po ba? Paminsan na nakakalungkot eh. Nahihiya nga tayo, pero sa maling bagay, sa maling tao tayo nahihiya. Nahihiya tayo sa tao, hindi sa Panginoon. Ilagay natin sa tamang perspektibo. Next, don't let distractions distract you. Totoo to. Minsan po, ang isang malaking problem is that we get distracted, di ba? Daming bagay na pwedeng pagtuunan, paglaanan, at kung tayo po yung tao na mahilig gumawa ng mga dahilan, hindi mauubos yan, maniwala kayo. Hindi mauubos yan. Kaya ho, minsan sa pagitan ng taong umuusad sa kayong hindi, yung taong umuusad, maraming dahilan yan, pero in-overcome niya yan. Yung taong hindi umuusad, give so much time doon sa mga dahilan na yan. At ang nangyayari po, hindi na umusad, na-consume na po siya niyan. So it should not be the case. And then next is be aware of time. Be aware of time. This is very important. May timeline eh. Alam nyo, isang bagay po ang na-realize ko noon. Noong ako po'y nagkasakit way back 2018 when I had my first brain surgery, yung realization ba na anything can change anytime? Hindi ka hihintayin ng buhay eh. Minsan ang problema ng tao, walang ganun eh. Para bang saka na lang. Di ho ba? Akala natin kakasaka na lang, magkakaroon ng progress on its own. Hindi po. Kailangan nating umaksyon. Kailangan nating piliin na gawin. I remember a sick brother in the Lord. At ang sabi niya, Pastor, dami kong sakit pero mapalad ako. Sabi ko, dami niyong sakit, ba't kayo mapalad? Ang sagot sa akin, kasi bawat sakit is a reminder that I need to focus on what matters. Wala na akong panahon sa mga walang kwentang bagay. I need to focus on what matters. Lahat ng sakit niya, sabi niya, reminder yan. Magtuong ka sa importante. And because of that, he did a lot of ministry, supported a lot of people, and strived to glorify the Lord. Wow! Amazing life. Di po ba? Kaya para sa atin din, let this be a reminder, mga kapatid. Talagang ang disiplina po ay kailangan. To focus is one thing. To discipline yourself, to maintain that focus is another. Because in life, there will always be discouragements, distractions, and a lot of things that will hinder you. So, remain true to God's calling. At ang ating prayer po, ang bawat isa sa atin ay tunay na maging masunurin sa kalooban ng ating Diyos. Ito po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan,

Nagahatag kita sang katahuran sa aton mga utod, sa aton mga abyan, kaupod naton sa kahanginan, mga suki naton. Every Friday afternoon, nag-off the night kita diri sa aton nga programa, ang Friday nga edisyon sang Salmo. Kag saliwat ining inyo kubos nga alagad si Brother Helga Sataya. Kabay nga pakamayon kita sang Ginoo sa isa kag tunga, sa tunga sa oras, no? 30 minutes of our time nga maka-off the night kita sa kahanginan, kag maka-istorya kita sang mga manami nga topiko sa aton nga programa, no? Kag nga if you remember the other week, no, sa aton diring programa, nag-istoryahan na kita parte siya sa tubalang parable of the unforgiving servant, no, and the parable of a forgiving master and the unforgiving servant. Kung madumduman yung mga utod, nag-istoryahan na kita na hanungod sa tubalang amo nga ang iya nga sulugoon na kautang siya sang tuman gid kadako nga utang nga hindi na sarang mabayaran, pero ginpatawad niya kag ginmano niya, no, gin wave off niya ang utang sang iya nga sulugoon, because nga ang iya sulugoon nagpakiluoy siya iya, so naluoy siya, ginmano na lang, wala na gin gin charge again sa iyang utang. Te ang parable to last week, gumadumduman yung mga utod. After the servant was forgiven by his master, na naog siya sa balay, nasugata iya ang presyaman nga sulugoon nga nakautang sa iya sang tuman langgid kagamay nga kantidad. Ang hambal gani diri sang translation sang Ilunggo ho, sweldo sa isa ka adlaw, siguro mga 600, 700, no? Amo lang na. Te ang iya ginhimo, ginsukot niya, kay te ang presya nga sulugoon wa'y man siyang ibayad sa iya, ginsakit niya. Ginsakit niya. Kag sa parable, dira ginpapriso niya, no? Ti mga utod, ato nga istorya naton, nagpahanumdam ato sa aton. Nga ang dako tanga utang, ginpatawad sang Diyos sa aton. Pero kung kisa sa gamay nga utang sang utod, ta kapaltahan daw, hindi gintaya blakbalo magpatawad mga utod. So kadako sina nga lesson para sa aton, no? If the Lord has forgiven us sang dako tanga utang sa iya, dapat kabalo man tatod mag-extend sang kaluoy sa ibang mga tao, kagabalo kita magpatawad sa mga nakautang man sa aton, sa gamay lang niya kaayo nga utang, no? Tika ta home santo sang aton lesson, subong hapon mga utod, may istoryahan naman kita. Kung familiar ka mo mga kauturan sa aton tagsa kag isa kasimbahanan, after balasang aton nga preaching, we give offering like that sa aton panimbahon mga utod, ang closing prayer, gina-close ina ang aton nga panimbahon sa closing prayer kag ginatawag benediction. Ang aton na nga pastor, senior pastor, or kung kisa may mga kasimbahanan nga wala sila ya pastor, no? Ti ang gahimo sini supposedly ang naga-declare sang pagpakamaayo sa kongregasyon, mapili kita dira sang mga elders, inaabalang mga not necessarily nga tigulang gid, no, kundi inaabala ang Christian nga nagtubo na kag nag mature na sa iyang Christian life, pwede na sila maka-close sa prayer kag makahatag sang ila pagpakamaayo para sa kongregasyon, para sa simbahan. So ginatawag ta ina mga utod nga benediction. Benediction is giving a blessing to the congregation. Karon usually ang ginagamit ni pastor nga passage sa Bible for benediction, amo ini ang Jude chapter, o chapter 1 man lang ni, no, ang Jude, no. So Jude verse 24 to 25. Diba? Bisan ng inyo kubos nga alagad mga utod, I would usually use this passage for benediction, giving your blessing to the congregation or to the church. Basahon ko diri, no, sa English bala, now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now
and ever. Sa Ilunggo nagasiling kagkaroon siya nga makasarang sa pagtipig kag paghalong sa aton gikan sa pagkahulog. Iga presentar niya kita nga walay kasawayan sa presensya sang aton Ginoo sa iya himaya nga may dako nga kalipay. Sa isa nga Dios nga labing maalam ang aton manunubos ang himaya, ang pagkadungganon kag ang kagamhanan yara sa iya halin subong tubtubgid sa katapusan. Amen. Dios wali mga utod ini nga passage ginakot ini sang aton mga pastors as they give the blessing to the congregation, no? And we would usually raise our hand kung ikaw be ang pastor, gina-raise mong imo kamot as a sign nga you are giving the blessing to the congregation. Bilang pastor man mga utod, te ako ginahimo ko na, no? Been doing that for many years. Okay. Pero we would usually hear this prayer and we would usually hear this benediction every Sunday, almost every Sunday, no? Kay kung kisa si pastor lain man nga benediction ang iya ginahimo, may ara man na lato diya nga kagaron ang gugma sang Dios nga Amay, ang bugay sang Dios nga Anak, kag ang pagpakighiambit naton sang balaan nga espiritu maging sa aton tanan halin subong tubtob sa palaboton. And then kita nga mga mga Baptist, no, we respond with the song nga threefold amen, no? Amen, amen, amen, no? Amo nang ginahimo naton. Pero sini nga hapon mga utod, istoryahan naton kung ano ang kontinado sang sini nga benediksyon. Gabaton kita blessing, pero kinanglan maintindihan ta kung ano ini nga pagpakamayo. So himay-himayon tani ang bersikulo. So there is my verse 24 bala, it starts with the word now unto him. Okay? Now unto him, kagkaroon nga sa iya. Ano ang buot sing ganon sina? Ginbutang ko dire, ginhimuan ko ginitod sang outline. Good things kuno only begins with God. Ang mga maayo nga butang nagasugod inaalin sa Ginoo, no? Kay silig now unto him kagkaroon nga sa iya. So ang tanan nga butang nga gina-enjoy naton nga maayo naghalin ina sa iya, capital I. Nagarefer ina sa Ginoo. All good things that we enjoy and the source of all good things and the blessings that we enjoy begins from the Lord. It comes from the Lord. Kay tiyan mo nang ginahambal mga utod sang James chapter 1 verse 17 nga nagasiling every good gift and perfect gift is from above. Okay, James 1:17, tandaan niyo to ang mga Bibles naton. Ang tanan nga maayo nga hiyas, tanan nga maayo nga dulot, kag ang walay kasawayan nga dulot naghalin ina sa babaw. Ang butsing ganon halin na sa Ginoo. So ining James chapter 1 verse 17 may duha diri ka klase nga dulot. Ang isa good gift, ang isa naman niya perfect gift. Ining good gift mga utod, nag-refer ini sa mga common graces that the Lord extending for us every day of our lives. Mga common nga grasya, no? Like for example, the air that we breathe, the water that we drink, and the food that we eat. Good health, sound mind, sound sleep. These are common graces from the Lord and His everyday provision sa aton tagsa kagisa. Mga material balatod, kag physical nga pagpakamaayo, ang panawag sina ni James, good gift. The house that we live, oh, for those who have vehicle to drive, the car we drive, ang motorcycle na dalata, good gift na siya. Common graces na sang panawag. No? Kay ina nga pagpakamaayo, hindi lang man ina yang physical nga blessing exclusive sa aton nga Christian. Ang mga hindi tumuloon nag-experience man sina. Alangon man tod nga kun mag-ulan yang talamnan lang sang Christian ang ginulan. Ang talamnan sang hindi Kristohano niya waay ginulanan. Hindi common grace ina mo para ina sa tanan. So good gift ina that comes from the Lord. Waay na pinilian tod kay kung ang Ginoo magpadala sang ulan, ang talamnan sang hindi Kristohano dala man na. 'Di ba? Kung magpadala sang init,
to process the photosynthesis ang aton mga talamnonon, dala man na tanan. So common grace na sa panawag. Good gift. Pero ining perfect gift, according sa isa namong kauto diri sa simbahan, nami anggig ko sang thought nga ginshare niya, siling niya, ining perfect gift, this refers to our salvation. Oo, perfect gift. And what has God perfected? It's not only the creation, but God has perfected our salvation. Di bala? At the cross of Jesus, what did Jesus say? Jesus said, it is finished. Tetelestai. It is paid in full. So, that refers to our kaluwasan sa aton nga salvation. So, ang salvation naton, ginatawag ini perfect gift. Not unlike sa good gift, nga ang good gift ya, para na sa tanan, pangkalahatan. Okay? Hindi ka man Christian, o Christian ka, tumuluo ka, o bisan pa ang talamnan sang tao, nga way gapati sa Diyos, ginaulanan, ina sang Ginoo. No, nang salamaha kami Lord sa pagpakamayo. Amo na, no? Common gift ina o good gift ina. Pero ining perfect gift, exclusive lang niya tod sa mga tumuluo sang Ginoo. Kag ano ining perfect gift, naga-refer ini sa aton nga kaluwasan. No? Ang kaluwasan naton mga utot, of course our salvation is non-transferable, no? Hindi na yan transferable. Individual na ya. Kag nga exclusive ina sa mga nagtuo lamang kay Kristo Jesus. So either we are experiencing common grace or we are experiencing salvation, which is the perfect gift. These two kinds of gift comes from the Lord. Kaya mo nang ginahambal diri sa benediction nga now unto Him. Because good gift, good things only begins with God. Okay? Ikaduha diri. Able to keep you from falling. Siya kuno nga makasarang sa pagtipig sa aton gikan sa pagkahulog. Tipigan kita sang Ginoo gikan sa pagkahulog. Ano ang panghunahuna nga makuha ta dire? Nagahambal ini mga utod sang ginatawag the assurance of divine protection. Or let me say this, the assurance of our salvation. The assurance of our salvation. Let me ask you, although this question may be para sa iban ang ginatawag na the doctrine of the assurance of salvation and the doctrine of eternal security. Inabala kong Kristohanon ka, hindi ka na madula. Inabala kong tumuluo ka sang Ginoo, hindi ka na bala mahulog pa sa kamot sang Ginoo. Sa iba niya, controversial iniyatod na doktrina. And there are, I know there are some honest nga mga Christian nga daw hindi pa ginila mabaton ini nga doktrina in the sense nga masiling sila nga ati kun luwas ka nagali mapatuyang ka na lang sa pagpakasala total na luwas ka pero mga utod inang nagapatuyang sa pagpakasala kay gapinsar sa nga naluwas siya I would say why pa na siya naluwas kay wala siya conviction sa sala kay ang tudtuod nga Kristohanon nga ginbag-o sang Ginoo niya tagipuson malikaw gina siya sa sala. So kung siya gasiling Christian siya, naluwas siya, pakasala na lang siya, kaya naluwas na siya, I doubt mga utod, kay bisan sa 12 ka-apostolismo, isa pagid niya ka-Hudas mo. Amo na silang ginatawag nga professing, professing Christian. Inabala mga Christian lang sa baba, hindi sa tagipusoon. Kung sa Tagalog pa, Kristiyano sa nguso, sa punta lang siya baba, hindi sa puso. Kay kung tutuod ka nga Kristohanon, mabantay ka gid sang pangabuhi mo tod. In such a way, hindi mo ma-offend ang Ginoo. Karon, balik kita dire. Will Christian ever lost again? Will Christian ever lost his salvation? Although, amo na si Lingko, sa ibang controversy ini nga doktrina, pero para sa ako niya mga utod, assurance ko niya. Assurance, kasiguruhan ko iniya. Amo ning ginatawag niya nga ang kontrata sang Ginoo sa aton kag amuning butsing ganon sang John 3:16 nga will not perish but have everlasting life. Anong siling ni Jesus sa John chapter 10 verse 28? Siling ni Jesus, I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Anong siling sang Ginoo? Ihatag ko sa ila ang kabuhi nga walay katapusan. Kag hindi na gid sila madula, kag wala gid siyang tawo o sinsino nga talpulano da nga makakuha sa akon sa ilagi kan sa akon kamot. Nagsugpon pa gid siya sa verse 29.
Sili ni Jesus ang akon amay nga naghatag sini sa akon, dako siya, kagamhanan siya sang satanan. Kag wala gid siyang tao nga makakuha sa ila gikan sa kamot sang akon amay. So makita naton dire ang ginahambal ni Jesus, nagahambal ini sang promise of divine protection and divine preservation. I always believe, mga utod, no matter what, I always believe in the assurance of salvation. Once you are a child of God, you are a child of God forever. Timamangkot ka mo, ti brother, hell, ano to yung mga ibang to yung nga katuto, man to nga Kristohanon, nga ang wala man to sila nagpadayon, ti maluwas pa na sila. Which I would say, I cannot tell. Kay basi tutom lang to sa sagwa, pero sa sulod, basi wala gid man bala sang tuod-tuod nga inner transformation siya nga kabuhi. Or, may ara man nga tutuod gid siya nga Kristohanon, pero nagpadayo na lang siya bala sa ilig sang kalibutan, nagpasunod na lang siya, tawag na backslider. O, accountable na siya sa Ginoo, sa ulihing nga tinion. So, kung magsiling kita nga may Christian nga nagpalayo, maluwas pa siya, first of all, only God knows kung tutuod to siya nga Kristohanon. Basi hindi man. Okay? Just like Judas, he had been with the Lord for 3 years. Gali kay deep inside in his heart, lain yung tuyo niya. So, amuna, no? Pero, ang promise ang ginuya, for those who are true born again Christian, you will never ever be lost. Because the Bible says, God is able to save us to the uttermost. Ara na to sa Hebrews chapter 7, verse 25. Ang Ginoo makasarang sa aton, sa pagluwas sa aton, to the uttermost, to the fullest. Inang kaluwasan balatod nga walang labis, walang kulang. Hindi ya kaluwasan niya kon ng akon pa nga maestros Bible school, si Pastor Itabag, Pastor Pit. Oh, sili niya, may ara yang ang Kristohanon, nga daw Christmas light, kay siga subong, patay pagkabuwas, son siga naman, son patay naman. No, blinker bla. Masiga subong mapatay naman sa uli. Ti may aragin man na, no? Nga mga tumuluo nga pareya sina. Pero ti, ang nami diriya mga utod, ang Hebrews 7:25. Tandaan ta na sa Bible ta, nga ang Diyos makasarang sa pagluwa sa aton, tubtub sa walay katubtuban. To the uttermost, complete salvation, complete redemption, complete forgiveness, and you're being a child of God. Ang pagkaanak sang Diyos naton, kuana na yatod, it is for perpetuity. Ha? Tubtub sa walay katubtuban. Ang ato niya driver's license, kinarinyo ta every 10 years. Ang pagkaanak sang Diyos yung mga utod, wala na iya ginarinyo, kay wala iya expiration ang pagkaanak sang Diyos ni mo. Kung anak ka sang Diyos, wala na iya expiry date. Sa sini, after 1,000,000 years, hindi ka na anak sang Ginoo, you have to renew your sonship. There is no such thing like that. Silingganin ni Jesus, it is finished, it is perfect. God is able to save us to the uttermost. I hope isa tadatod ha? So we believe in the assurance of salvation. Okay, so amunang ikaduha dira, primero, now unto him, able to keep you from falling. Ang sunod dira sa sina nga verse, to present you faultless. I like this part of the benediction prayer, no? To present you faultless. Ipresentar ikaw sang aton Ginoo nga walay kasawayan sa iyang presensya. Anong botsing ganon sina? This is God's design for all believers that we will be presented perfect in Christ and we will be presented for Himself. Himuon niya, i-presentar bala kita, i-offer kita ni Jesus sa Diyos nga amay or even for Himself nga walay kasawayan. Wala sala. Walay kasawayan. Amuni nga, the other Sunday, I preach on this. Ang panawag ko sini ang title sini sa message nga ginobra naton dere, from falling to faultless. From falling to faultless. Halin sa pagkahulog pagkadto sa walay kasawayan. Kay tiyang una nahulog ta sa sala mo, no? Ginluwas ta sang Ginoo and eventually ang aton nga future i-presentar kita bow praise the Lord. Sa atubangan sang Ginoo nga walay sala, wala kapaltahan, faultless.
in the presence of His glory. Praise the Lord, no? Damo gid nga salamat sa Ginoo. Okay, hindi tani to takos mo. Every day we struggle against sin. I myself, ang inyo kubos nga lagad ni gamba lang ni sa kahanginan, pero damo ta diprinsya tod mo. Every day makakumit kita sa la. Kag isa sang haton hando mga utod nga eventually we will be free from the presence of sin. Although we have been freed from the penalty of sin, kaya hindi naman tayo pagpinahan sa aton sala. Kaya nag-igo na to ang pina sa kay Lord Jesus Christ. Pero ara pa ta sa presensya sa sala. But eventually, in the near future, when Jesus Christ is going to come, He is going to set us free from the presence of sin. Namunit to ang ginahandong ko mo sa kabuhi ko to, tutuod lang. Hindi na tabla kasala. Amunang siling ni Pablo, siya kailo ako. Siling ni Pablo, there is a book of Romans, bala. Because siya, the thing that I want to do, that I don't do. But the things that I am not supposed to do, those things I did. You know? Ang buting ganun niya, ang butang nga gusto ko himuon, hindi ko mahimo. Ang maayo nga butang, ga struggle ko nga himuon ko, pero hindi ko pa mahimo. Pero ang butang nga hindi ko dapat himuon, ay amo pa yung nahimo ko. Iti si Pablo, nag-struggle man siya. There is that so-called inner warfare in the heart of Paul. So are we? Kita man mismo mga utod, kung tutuod ka ng Kristuhanon, ga-struggle ka. Amo na siling sang Romans nga we groan earnestly and we desire that we will be clothed upon with the cloth of immortality. Nag-ano kita, nag-ugayong kita, gusto ta nga makalibre na sa sining makasasala nga lawas, agod nga sukluban kita sang Ginoo, sang panapot nga wala na kasalanan. So, pero eventually, himuon gina sang Ginoo. We will come to a point of perfection in our life, praise the Lord. Amo ning ginahulat atod mo. Nga maging perfect na tayo, hindi na tabla kasala. Hindi na taka panumdong sa mga malawat nga butang. Hindi na taka himo sa mga butang nga kalangil arans, tubangan sa aton nga Ginoo. Tisan o ni tod matabo, duha kabutang lang. Either mapatay kita physically, so we will be set free from our sinful bodies, no? Or the rapture will come even today, no? O mag-abot ang rapture, di ba? We shall be all changed, and we shall be, you know, we shall be caught up together with those who had been dead in Christ and had been risen, and we will be caught up together, and we will be with the Lord, and we have to meet the Lord in the air. So, duha mo lang ni Todd mo, paano kita makalibre sa sala? Either nga, mapatay kita, or mag-aabot ang Ginoo kag-isla niya kita. Now, we will be free from the presence of sin. But as of this time, we struggle against sin. Kung wala struggle ang kabuhi mo, Todd, base hindi ka pa Kristohanon. And let me be clear with that. Kami silang iban nga, halin sang Christian ko, doon ay kukagi nga nagka-problema ko, ah. Da wala ya struggle ang kabuhi ko. Ti kon wala ya struggle ang kabuhi mo, basi bala hindi ka pa tuod-tuod nga Kristohanon. Na? I-review ana yang imo pagtuo sa Ginoo. Kay ang tuod-tuod nga Kristohanon, every day we wrestle. Amo na siling sang Bible, we wrestle against flesh and blood. We groan earnestly, nag-ugayong kita. There is that so-called inner warfare in our lives. Ang gusto ta himuon, di ta mahimo. Pero ang di dapat himuon siya, mo pang mahimo naton. Pero what is good here, because eventually we will be presented perfect and faultless in the presence of the Lord Jesus Christ. Amo nang aton nga tawag naton nga ultimate end sang aton kabuhi, sang aton nga journey upod sa Ginoo, nga sa ulihi mag-exist kita sa kahalangitan upod sa Ginoo nga walay kasawayan. Okay? Ti isa na lang ni ka-phrase, ho? To present you faultless in the presence of His glory with exceeding joy. Exceeding joy. Meaning to say, mga utod, ang gahulat sa aton, in the sorrow, in the sadness, ang nagahulat sa aton, in the suffering, kaya subong ga-suffer naman kita nga daan, na, in the darkness, in the penalty, na, ang nagahulat sa aton, gali, in the presence of His glory with exceeding joy.
kalipay nga sobra-sobra, gahambal ini siyang the glorious state that awaits us Christian. Amuning estado, amuning kahimtangan nga nagahulat sa aton that we will experience this exceeding joy. Nga as of this time, we have sufferings, but tell you, these sufferings that we have right now is temporal, na temporaryo lang ni, kag ikadua, ining sufferings mga utod, ano lang ni, ining panawag, sinilimitado ini, kahit God will not permit, He will not allow that we will suffer or we will be tempted above that which we are able to bear it. Amo na siling siyang Korinto, no? So, sufferings of this present time, inang ginabatyag mo to, inang problema naton, temporaryo lang na to. Because there will be rewarding. There will be, we will be rewarded. We will be, ano na, they rewarded. We will have this eternal reward, mga utod. No? Romans 8:18. Ano ko, no? For I reckon that the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Anong butsing ka nun sa Ilonggo? Kay nakahibalugid ako ng pag-anto sa sininga tinion, di mas ikumpara sa himaya nga nagahulat sa aton nga ihatag, i-reveal, ipahayag sang Ginoo sa aton sa ulihing tinion. Kita nyo na, Todd? So, ang Kristohanon, oo, may kabudlayan kita subong, but afterwards, God is going to reward us of our service, of all those sufferings, which is only but temporal man lang, and He will present us into His glory with exceeding joy. There will be cessation of trouble and pain. Trouble and pain will cease, na? Kaya ti Revelation 21 verse 4 nagasiling, God shall wipe away all our tears from our eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. Di sa presensya sang Ginuotod, wala naman kasakit to, wala naman di, wala naman kunutuluha, no? Gambal ina nga wala sang kasakit, wala naman kamatayon, there is no more separation, no more sorrow, no more crying in the presence of the Lord. So as this prayer of benediction nga nagasiling, we will be presented in the presence of the Lord with exceeding joy. Lastly mga utod, basahan ko na lang during verse 25. This is a verse of praise or a verse exalting our Lord. This is

0: Ginoo. Ini nga bersikulo mga utod, gahatag ini sang complete assurance and security for all of us Christians. Kabay pa mga utod, kung ano man problema gina-experience yata sa buong, magpakalinong lang, magpakatawhay, because I really believe that God is in control of everything. May the Lord bless us all. Salamat ginsang siningat niyo, naka-updanay kita, pakamayuhon ka mo sang Ginoo. By the way, mga utod, kitanay kita sa simbahan, sa Sininga Domingo. Kundiin man kami utod nga Christian Church nagasimba, timprano pa, himos na, kaya masimba kita sa Ginoo, sa buhi natin nga Diyos this coming Sunday. May the Lord bless us all. Sa liwat, ining inyo kubos nga alagad, si Brother Hilga Sataya, pakamayuhon ka mo sang aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Hello! Magandang araw po sa inyo. Salamat po sa inyong muling pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Dalarama Dizon, at samahan niyo po akong tingnan ang sinasabi ng Galatians chapter 1 verse 10. Obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Galatians chapter 1 verse 10.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. At nawa po magkita-kita tayong muli sa ating susunod na pagbubulay-bulay dito po lamang sa programang Reflections. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Marahil walang sino mang makasalanan ang makapagsasabi nito. Ngunit ang isang taong nagkasala na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay may katapangang masasabi na, "Oo, nananahan si Jesus sa akin." Paano? Si Jesus mismo ang nangako sa Juan 14:23, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sasa kanya at mananahan sa kanya." Kamangha-mangha, di ba? Ang walang hanggang Diyos ay nananahan sa isang hamak na tao lamang. Ang katanungan pala dapat ay, mahal mo ba ang Diyos? Dahil kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga salita at ikaw naman ay kanyang iingatan sa pamamagitan ng kanyang natatanging mga pangako at kapangyarihan.

0: Mayroon gabi mga kauturan. Welcome to our Prayer and Praise program. This Tulayawon Gid. Ako iit ang pasalamatan natin sa Ginoo sa pag-sustain niya sa aton. And as we encounter naman sa sininga bulan, no, kabay pa nga ang Ginoo Gid, ang magatipig, ang magatuy-tuy, kagiya sa aton. And despite the challenges nga gakatubang naton sa mga adlaw-adlaw nga pagpabuhi, no, kabay pa mga kauturan niya ang aton niya paglaom, ang aton niya pagtuo na sandigid kay Kristo. Sa aton niya pagpabuhi, aton gid ihatag tanan sa iya, kag aton gid niya idulog sa iya't ilan ng mga pangamayuan naton sa sining gabi. Kani mga utod, obtinin niyo ako sa pagpangamuyo naton this Friday evening. Let us have first a word of reflection that can be found in Psalm chapter 61 verses 1 to 2, verses 1 to 3. Yan ay gasiling, "Hear my cry, O God, listen to my prayer. From the ends of the earth I call to you, I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I, for you have been my refuge, a strong tower against the foe."
1: Marami ginini ang mga tinaga, mga utod, because in this verse, ma-reflect natin kung paano si David mano nagatawag sa Ginoo sa pagpangayo sang bulig sa adlaw. And even description niya that even to the ends of the earth, so biskan di man siya lang unsang Ginoo, no, ang iyang pagunakaton ng iyang kabuhi na pwesto gid kag na plaster gid permis ang Ginoo sa sitwasyon nga mas maayo gid, and diri niya ginapakita man that his hope, his refuge, his strength, his victory is not found in who he is or being him as the as a king or for his position, but it is only through God's power, through God's leading and guidance sa iya. Gani sa aton nga mga kabuhi, mga utod, tungid nga dumdumon that our hope, our trust, even our future is not because of what we have done or through our lives, but it is through who our God is, for who our God is, for He is a faithful, He is a kind, merciful, a strong God who we can rely and entrust our whole life, even the future and our plans to Him. Kani sini nga gabi, magpamuyo kita mga autoran.

nagsumpa sang Diyos, it was cursed because of sin. Tungod sini, affected hindi lamang ang tao na siya napatay sa espiritu, meaning siya nahiwalay, he was separated from God, and not only that, man will experience death tungod sining sala. Hindi lamang ang tao, the whole creation is also subject to this curse nga amunay ginagaantos kita, hindi to lamang sa sulod natin kundi sa epekto sang sala sa aton environment. Suno sa mga manalagna, mga prophets in the Old Testament, hinlarawan na nila ang palabuton sang aton nga kalibutan. Yin tagna na nga may manugabot nga manluluwas kung sa diin pagabaguhon niya ang tagipusoon sa mga tao, kag ang bisan pa ang aton kalibutan, that is going to reign, siya maghahari in aton manluluwas kasi Kristo Jesus sa sininga kalibutan, kag amoy na ang inatawag naton the millennial reign of Christ. Magunang millennial reign of Christ kung aton basahon ang libro sang papayag, ang may ginatawag nila the convulsion of nature, kung paano ang aton kalibutan mag-experience sa mga catalytic events, disturbance of nature, hindi lamang ang duta gani, bisan pa ang kahawaan sa bag-o magkari ang Ginoo tungod sa iyang paghukom sa kay Antikristo, ang iya propeta, kag kay Satanas. There will be a chaos in the world, and suno gani kay Pedro, ginlarawan niya nga ang kalibutan is under fire, and the elements shall melt with fervent heat. Kag amoy ni ang larawan sa katapusan sang aton nga kalibutan, kag ang aton Ginoo is going to renew the world, is going to reign, kag siya maghahari diri sa sininga kalibutan sang isa kalibo ka tuig. Again, man will experience just like the time when Adam and Eve, you know, when they were enjoying the freshness, the beauty of nature. So amoy ni ang aton ina paabot suno sa mga manalagna nga matuman yun ini. Kay this is what we call the second advent of the Lord Jesus Christ. Discustery nga kung natabo gani ato ang una na pagkari sang Ginoo, intagna ang tanan nga magkalatabo sa una yang mga pagkari diri sa kalibutan kag nagkalatuman tanan, wala sang hindi natuman nga tagna sa aton Ginoo sang pagkari niya. Now how much more the second coming of Jesus Christ, intagna ini nga tion nga ang kalibutan mag-experyensya sang kailwayan, kag ginatawag naton na the age of Aquarius, yung naglaraban na the age of Aquarius. Kag bago sina ang matabo, ginlarawan din yan ni Apostol Pablo sa taga Roma ang pag-asa, paglaom sang mga tumuluo. Now this is particularly written to the saints in Rome, kay inmet lang yan diri ang aton kuno mga pag-antos karon siningation, mga sakit, mga problema, kag madamo pa nga mga nagkalatabo sa aton susyudad nga naghatag kabug-atan sa aton, sa aton mga tumuluo. Labi na gid ang naga malasakit pala. Hindi mga pag-antos, kag ang mga pag-usig o pag-persecute sa mga tumuluo, hindi ini makumparar, it says here, sa himaya nga ipayag sa aton Ginoo. Kung magsiling kita, hindi makumparar, but silingon na wala na dito ya sa mga pag-antos, wala na yung mga pag-persecute, kag ginarawan sa aton nga diri the new heaven and the new earth. If you have time, you read that chapter 21 and chapter 20.

ito, we will experience what is called perfection in heaven, ginaaman sa aton nga Ginoo. Kag butsilingon magpasensya lamang kita. Let us be patient, let us forbear sa tanan mga pag-antos naton. We will not give up labi na gid sa aton nga pagtuo sa iya, kag pag-alagad sa iya. Padayon lang sa gihapon sa tunga sa ni mga pag-antos, kay sobra-sobra ang kalipay nga ipayag sa aton dito sa adlaw sa pagkari sa aton Ginoo. Kag ginlarawan nga ni diri kung nga anag-antos kita suno sa aton nga ginbasa diri nga ang tinuga yid hilwayon sa kahiulipnan sa pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon na kahilwayan sang mga anak sang Dios, kay ang tinuga nag-ugayong aginlarawan diri, nag-ugayong sa kasakit sing tingob tup-tup karon tungod blasang madamo nga mga kalamidad nga gaabot sa aton lately lang, madamo nga mga natural catastrophes nga aton eksperyensyahan, may linog in different and virus places, may gutom, damo sumunga antos ang gutom, madamo nga mga sunog nga mga puluyan, balay, damo nga mga nagkalamatay tungod sang unos, sang baha, dinog. Kag ini tanan nagalarawan mga utod sa Ginoo nga ginpayag na ini sang bilang kasulatan. Even in the time of the Lord Jesus Christ, may mga amunay ni mga pag-antos, but the prophecy will tell us that this will multiply in the last days. Magdubli ini, kag ini mga tanda nga makita naton sa sininga mga inadlaw, sininga mga panahon nga ginambas ang balaan nga kasulatan. This will be may mga gera, may mga tungod sa gera, madamo sa mga ginagutom, kag makitantaman subong ang morality sa tao subong ang mga panahon, ang mga wickedness in our society. Kag siling diri, hindi lamang iliyang kalibutan, nag-antos kita man ng mga tinubos sa Ginoo. We are affected by this, sining the curse sa aton nga kalibutan. Kag matahom diri nga ginlarawan sa aton ang gahom sang balaan nga espiritu sa sininga context ganin ni Apostle Pablo, nga in spite of these sufferings that we have, may pagbag-o ang aton nga kabuhi within us. Makasiling kita in the midst of these sufferings, in the midst of these trials in life, we can still experience joy and peace tungod sa kay Jesus Christ. Makita natin din ang gahom sang pulong sang Diyos, the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi ba lang pulong, for it is the power of God unto salvation. Ang pulong dira nga power is so strong like a dynamite, from the word dunamis, from like a dynamite that can change your stony heart, pidi mabungkag sining gahom sang gospel ang sala sa aton. Agud lamang kita mangin bag-o nga tinuga sa iya tubangan. So tungod sini sang gahom sang ebanghelyo sang Dios, kag sang gahom sang balaan nga espiritu nga naaton na angkon ang gahom nga makabag-o sa aton. May ara ini nga kailuwayan sa aton mga sala. Now, remember that believers are freed from the penalty of sin tungod sa pagpanginatay sa aton Ginoo sa Kristo sa krus ang Kalbaryo. Yun taga kita sa kailuwayan sa penalty sa sala.
nga as well as bisan pining the present grip of this sin in our daily lives nga experience naton ang mga pagsulay madamo sa aton gisa masulay man, but we thank the Lord for the power of the Spirit kayara sa aton nga makahatag sa aton sa gahom to overcome all these temptations in life, ma-overcome naton ang mga hardships in life. This is the promise of God to those who believe in the Lord Jesus Christ. So isa ini ka pagpanom sa aton nga abyan kag makauturan hindi lamang na may mga pag-antos subong kundi may there is a prospect of change. Siling diri ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8 20 tuptub 22 siling nga di sining dinalan. It says, kag ang tinuga na sakop sa kaluyahon, hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton, kundi sa kabubuton sa tung nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinuga, gid hilwayon sa kahilupnan sang pagkamadilunton, kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. The Apostle Paul here ginsurat niya ini na ang ining tinuga sang Dios was subjected to futility kag nagapaabot in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. May aragli kahilwayan nga gina-look forward kita in the midst of this groaning sang aton nga kalibutan. Kay siling diri ni Apostle Pablo sa verse 21, tungod ang tinuga mismo shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Di may ara kita ginapaabot the glorious liberty of the children of God. May kailuwayan na ito ginapaabot. Siling diri sa pahayag 21, may tion kamudera sa inyong mga puluyan na nagapalamati sa versikulo 1-5, makita natin diri nga ang pag-recover sang aton nga kalibutan. This will culminate in the promise of the new heaven and the new earth. May ginahambal diri ang balang kasulatan nga may bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Kay sili niya diri, he will make all things, making everything new. Pagabag-ohon niya ini nga kalibutan nga na mapunan sang kabug-atan napunan sang pagkadi matarong kag ang mismo ang aton kalibutan nagaugayong tungod sang resulta sang sala kaginaman sang Dios ang bag-o nga duta para sa aton. What a wonderful promise of God nga kita nga mga tinubos may adlaw kung sa diin we will be delivered from the bondage of this corruption. Kay ginaman sang Dios ang duog ngun sa diin wala na sang pasubo. There's no more sorrow, no more crying, no more tears siling dira sa chapter 21 of Revelation. Kakita magakabuhi sa walay katubtuban dito sa duog na iya ginaman sa aton dito sa langit. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang iya plano gid sa aton. Di kun ikaw nagapamati sining minsay sining adlaw abyan yari ang tion nga mahilway na kita sa mga pag-antos ang ginatawag nga mga corruption in this world sa aton nga pungsod katungod sini damo sa mga pag-antos. Salamat sa plano sang Ginoo para sa aton tanan kabay nga aton gid ini i-look forward ini nga karis ang aton Ginoo adlaw-adlaw. Abinin niyo kung kisa nag-abot na ang kaluyahon sa aton. Di na tong promisa sang Dios sa iyang pagbag-o sa aton. Tandaan naton ang Dios gid. Mas kung masiling pa naton ang iyang pagkari. Mas excited ang Ginoo sa iyang pagkari. Kay iya pag-asab niton is going to the rapture, the church, and to be with Him in eternity.
kay amo ini ang iyaya plano nga pagilwayon kita sining mga pag-antos sining kalibutan apang tandaan ta ang gugma sang Dios nga siling sang balakaslatan, He is not willing that any should perish but have everlasting life. He is not willing that man, isa ka tawo, magakadto sa kalaglagan, sa impyerno. Amoy na nga ang Ginoo maluluyon gid. Kita nagadali gid ayhan, pero madamo pa ang mga kalag na dapat magliso sa ilang mga sala. Kag batunon sa ligan sa Yesus nga ila personal nga manluluwas. Pasalamit ka ta sa Ginoo sa iabugay ang gahom sang ebanghelyo. It is the power of God unto salvation. Kabay magkabuhi kita nga balaan samtang nagahulat kita sa iya nga pagkari kagin na saadagid nga ang nagahulat sa iya. Ang nagaygugma sang iya nga pagkari iya pagahimayaon. So, this is the message for us today. Liwat, antuson naton ang mga pag-antos kay ang mga pag-antos subong umalagi lamang ang Diyos nagsaad gid nga may there is a time when there will be perfection. Wala na dito ya sa mga pag-antos. Kabay ang Ginoo gid padayon sa pagpakigambal sa aton kag magalagad sa iya tubtob sa katapusan. Salamat sa inyo nga pagpamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Ini inyo alagad sa kahinan, Pastor Henry Sinina.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang pulong sang aton Hesu Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Maayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sa sininga bag-o nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kaga welcome again no, sa aton mga kauturan diri sa aton nga program Buhing Paglaom. Now subong aga pag takpan nato ng aton nga pagtuon sa sininga topic The Reality of Trials. Diri sa Psalm chapter 31 verses 19 to 24. Pero basahon ko lang diri ang verse 19. Ginagang palang pulong sa Diyos. "O how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and work for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind." May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita. Diyos, kamalaan, kagamay namon sa langit, dako ginungamon nga kalipay, kagpagpasalamat sa sining nga kayo nang ginhatag ni mo sa amon. Kung sa diin Ginoo, ginhatag mo ini nga libre sa amon Ginoo. Salamat man Ginoo sa sining oportunidad nga may ara kami sang liberty man nga makatuon, makapamati, makapamalandong si mga pulong. Tigabay pangako nga pangamuyo o Diyos nga hindi lang kami maayo nga nakapamati or makapamati si mga pulong. Tigabay pa in response Ginoo sang imo kaayo. According sa sininga verse, "We will respond to you, O Lord." Salamat man Ginoo sang sininga opportunity sa siniman nga ministry nga ginhatag nimo sa amon sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Now kahapon, gintunan naton ang 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. When in fact, aton gani gintunan ang ining principle that we can rejoice in trials by looking at God's perspective, God's promises, and God's presence. Now subong aga, aton ini pamalanungan diri sa Psalm 31. Kung sa diin, ining chapter 31, it's a heartfelt prayer of David. Kaya niya, ginsulat ini sang tion nga si Haring David, nakaagom siya sang great distress. Kaya niya, Salmo does not only specify exactly what crisis nga ginatubang ni Haring David, but ang lingwahe diri nagahambal nga naka-experience siya sang betrayal, slander, kagbisan man ang mga enemies, nagaplano sa iya nga may himuon nga malain against sa iya. Ara na sa verses 9 to 13. In fact, some scholars nagapati nga ang ining chapter, ang ining chapter 31 sang Salmo, nag-connect ini sa kay Haring David sang tion nga nagapalagyo siya sa kay Haring Saul. While others see it as reflecting various times in his life when he felt abandoned and under attack. Kung aton pagani ni kalagingon ang ining kapitulo 31 sang Salmo, na divide ini sa tatlo ka movements. Una gid sa tanan from verses 1 to 8 naga suggest ini kag nagatudlo ini sa aton ang isa ka cry, a cry for deliverance ni Haring David. From verses 9 to 18 diri naman aton makita kag mapamlandungan ang confession or David's confession of distress. Kag naagom niya ini, kag in fact, his strength was falling this time. His friends have abandoned him and the enemies whispered lies against him. Pero diri sa verses 19 to 24, hindi lang naton mabasa, mapamalandungan ang panawag kag pangayo bulig ni Haring David for deliverance, a cry for deliverance. But of course, confession of distress. And lastly, ari, a celebration of God's deliverance from verses 19 to 24. Kag ini nga mga verses from verses 19 to 24, makita mo ang dako nga pagbag-o or shifts from a sorrow to joyful moment with the Lord nga naagom ni Haring David. Kag si Haring David gani diri ginproclaim niya ang kaayo sang Dios, ang presensya sang Dios kag ang kabakod sang Dios kay tungod maayo kag gracious gid ang Ginoo. He ends with a call for all God's people to love the Lord and take courage. Ara na sa verses 23 to 24. Now, in Jewish tradition, ang Psalm 23 became a prayer of trust for God's people in times of suffering. In Christian tradition, at the present time, it is a profoundly significant because Jesus himself quoted verse 5. Ano hambal dira sa verse 5? Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. So makita naton diri abiyang manigugma nga significant gid ini nga mga kamaturan kag tinaga ni Haring David bisan man sa sining mga tinion. Amo na gani abiyan kag manigugma. Nga ining Salmo kapitulo 31 nagatudlo ini sa aton nga ang pagtilaw matuod. But on the other hand, ang Ginoo naton is our refuge and he is our ultimate reward kag ini nga reward belongs to those who trust in him. That's why, brothers and sisters, makuha nato ang ining principle that trials are temporary, but the reward of God's goodness, shelter, and strength is eternal. Again, trials are temporary, but the reward of God's goodness, shelter, and strength is eternal. So what reward does God give those who endure trials faithfully? Una gid sa tanan, ang kaayo sang Dios, the goodness of God. Nagabal gani si Haring David diri that God has stored up goodness for his people. That every act of faithfulness in trials is remembered and rewarded. Hambal gani ni Randy Alcorn, isa sa mga paborito ko man nga author, hambal niya gani diri that every sacrifice on earth will be abundantly repaid in heaven's reward. Every sacrifice on earth will be abundantly repaid in heaven's reward. That's why, brothers and sisters in the Lord, when we are tempted to despair, remind yourselves sa sining nga kamatuoran that God's goodness is waiting on the other side of the trial. Kaayo sang Dios. Kaayo sang Dios. So the goodness of God, amo ni ang reward nga maagom naton, maexperyensyahan naton, kung kita faithful to endure. So what reward does God give to those who endure trials faithfully? Not just the goodness of God according to verse 19, but according to verses 20 to 21, secondly, the guarding of God. Ang pagbantay, ang pag-protect sa Ginoo sa aton. Ang Ginoo naton hides His people in His presence. He doesn't always prevent trials, but He shields His children from the ultimate harm. Kanami, blang nga pamaladungan ina nga tinaga. Yes, ginallows ang Dios ang mga trials nga ma-experience naton. But abiyan, panigugma, amunihay. Ang Ginoo mismo ang nagatipig sa aton from the ultimate harm. God will not protect you from anything that will make you more like Jesus. That's why instead of resisting God sa iyang pag-allow ining mga butang, surrender to Him. Ask His strength and ask His wisdom to endure these things. Why? Because God is guarding you. God is protecting you in spite and despite sang aton nga mga ayan nga mga kakulangan. Ayan sa aton nga pag-doubt, pagduwa-duha sa aton nga Dios. He is our faithful God. That's why run to prayer and scripture. Importante mga muyo kita. Importante nga punantaman ang aton kabuhi sa mga promesas ng Ginoo. And let God be your hiding place in times of distress. In times of distress. So that's why abiyang manigugma. Ang Ginoo gid mismo ay nagagiya sa aton. At the same time, He is guarding us all the way. So what reward does God give to those who endure trials faithfully? na just the goodness of God, secondly, the guarding of God, and lastly, kanami sining ikatatlo diri sa verses 23 to 24, the grace of God. Amo ning rewards ang Ginoo sa aton. Ngang iya katutom, no? Iya kaluoy. In fact, si David diri naghambal gani siya nga he calls the saints to be strong because the Lord preserves and strengthens the faithful. God himself is the one who preserves and strengthens the faithful. In reality, ang Ginoo wala iya nagakuha sa sining nga trials. In fact, ang grasya amo ang nagasupply, siya mismo nagasupply sang grasya niya to strengthen us to endure trials. Amo na hambal ni Adrian Rogers, naghambal siya one time sa iyang awali that faith that cannot be tested cannot be trusted. Faith that cannot be tested cannot be trusted. Amo na ganing kasubong bala sang isa ka soldier, no? A soldier does not gain courage because the battle is easy, but because his commander assures him the victory. So ang grasya sa Diyos is our assurance. The grace of God is our assurance. So instead of rebelling against God, or shall we say, mag-doubt pa kita sa iya? No, listen. Ang Ginoo naton mismo ang nagahatag kag nagapa-experience sa aton sang iya nga grasya. Trust is empowering grace. Remember this, brothers and sisters in the Lord, that you need to take courage. Why? Because God will not only sustain you, but honor your endurance. Ang humble ni Jesus Christ, well done, good and faithful servant. Wow. So again, nabiyang manigugma, what reward does God give to those who endure trials faithfully? Number one, the goodness of God. Secondly, the guarding of God. And lastly, the grace of God. Again, brothers and sisters in the Lord, ang Salmo Kapitulo 31, nagatudlo ini sa aton that those who endure trials will experience the goodness of God, the guarding of God, and the grace of God. According to Charles Spurgeon, that the greatest reward of heaven is not what we receive, but what who we see. That is Christ Himself. So stand firm, brothers and sisters of the Lord. God has stored up goodness, guards you in trials, and gives grace to carry you through until glory. Salamat gid abiyang manigugma sa imong pagsunod subong aga. Ako inyo lagad, Pastor Elizer Danacar, kagini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

0: Welcome mga abiyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan. Kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid sang inyo nga pag-tune in kag sa pagbantay sa atong programa. Ari na kita diri sa 1 Thessalonians chapter 4. Kag matahom gid ini nga passage and very common nga passage para sa atong tanan, especially nanungod sang paggarisang atong Ginoo. Gani ini nga topic subong aton pagatun-an, gintigluhan naton the comfort of his coming. The comfort of his coming. So amo ini ang revelation nga makita naton. We have God's truth. Ikaduha nga fundamental facts nga naghatag diri si Paul sang encouragement and comfort sa mga bag-o nga mga tumulo diri sa Thessalonica. Not only revelation, we have God's truth, but secondly, return. Kag nag-refer ni Christ is coming again. Return, Christ is coming again. Kag in mentioned diri liwat sa verse 14 pagkadto sa verse 15, basahon nako ang passage siling sang pulong sa Ginoo. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Now ano ang kahulugan sa sining nga verse? Sa liwat, we have noted nga ang emphasis sang pagkarisang aton Ginoo, dire masapwa naton ginpahayag si Ginoo sa Thessalonica. Kag si Paul, related sang pagkarisang aton Ginoo, ginpahayag niya gid ang kaluwasan. 1 Thessalonians 1 verse 9 and 10. Hindi lang sa kaluwasan, nanungod sa pagkarisang Ginoo, makita maton nga ginrelate man ni Paul sa ilang service. 1 Thessalonians 2 verse 19 and 20. Kag ginrelate pagid ni Paul ang stability. Na mention na sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 11 down to verse 13. So diri karon sa aton nga verse na ginbasa sa verse 14 and 15, ginrelate naman diri ni Paul sa ilang sorrow. Kaya ginapakita diri ni Paul how the doctrine of Christ's return can comfort the brokenhearted. Now si Paul gin-apply niya ang word nga sleep to those believers who died. Okay? Si Jesus nagagamit kid sang the same expression sa John chapter 11 verse 11 down to verse 13. Si Paul naghalong man siya sa pag-state nga si Jesus napatay. Pero ginpahayag niya nga nabanhaw siya, wala lang nagpabilin sang kamatayan si Kristo Jesus. Gani buhi siya nga Dios. Gani makasalig kita sa iyang ginhambal kag sa iyang promesa. Kag makatuo kita. Kay kun wala na balaw si Kristo Jesus, wala pulos ang pagwali sa pulong sang Diyos. Amo na nga confident kita sa pagtudlo kag sa pagwali sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo nangin matuod. Ang iyang ginpanghambal nangin matuod. So in the same manner, amo man ang pag-explicar ni Paul sa mga bag-o nga mga tumuluod diri sa Thessalonica. Daw wala nila nahangpan ang ginatawag nga resurrection. Now again, ining pulong nga sleep, wala nila nag-apply sa experience ng Ginoo. It is because ang point diri sa kamatayan ni Kristo Jesus, nga dapat may paglaom kita. Amoy na nga sa atong pagtuo, pagsalig naton sa Ginoo, hindi man kita mahadlok kay may paglaom gid kita nga ginpahayag sa Ginoo. Kung mag-abot sa atong kamatayon, kung tud ikaw nagbaton sa Ginoo, dalon niya gid kita dito siyang gingharian. Kag sa tiun magkaris siya, kung kita nagtaliwan man sa ning kalibutan, pagabanhawon niya kita. Amunay ang saad, kag inhambal ni karon dugay-dugay, sa aton nga pagtuon karon malabutan aton ina nga gin-explicar ni Apostol Pablo sa ila. So sa liwat, si Paul ginpaathag niya nga ang kalag sa mga tumuloo kung mapatay siya, kung maula siya magtaliwan, ang iya kalag din tugid sa Dios. Verse 14, them also which sleep in Jesus will God bring with him. Pero kung ang tao wala sa relationship sa Dios, hindi gid siya dito sa gingharian sa Ginoo. All right? So he cannot bring them when he returns unless they are with him na nakabaton kay Kristo Jesus bilang ilang person na manluwas. It is not the soul that sleeps, but it is the body. Gani ang definition sang death. Ginhatag dira sang kamatuoran ni James sa James 2:26. For the body without the spirit is dead. So at death, the spirit leaves the body, and the body goes to sleep and no longer functions. So the soul spirit goes to be with the Lord if the person has trusted Jesus Christ. Amo na nga sa 2 Corinthians 5:8, siling sang pulong sa Ginoo, absent from the body and present with the Lord. So it refers gid ina sa mga Kristohanon nga may relasyon sa Ginoo. Pero sa mga tao nga wala relasyon sa Ginoo, ina nga bersikulo, hindi gid ina para sa ila. Kaya ang tao nga wala relasyon sa Diyos, dito gid sila sa linaw, sa kalayo. So the fact of our Lord's return is comfort to us in bereavement because we know that He will bring with Him His people who have died in the Lord. So muna ang assurance yung ginhatag sa Ginoo sa aton. Ani pasalamatan naton ina, dalayaon ang Ginoo sang kasiguruhan sang kaluwasan nga ginhatag niya sa aton. And we all know also nga sa time nga magkari ang Ginoo kag magguwa sa aton, iya gid saad He will bring His people with Him. Kun may ara kita relationship sa iya. So, ang pamangkot sa no ini nga event matabo. Ang ginamin natong diri amo ang rapture. Again, sa liwat, hindi natong mabalaan kung saan o magkari ang atong Ginoo. Pero the fact na si Paul ginagamit niya ang pronoun nga we sa verse 15 kag verse 17, nagasuggest ina that he expected to be alive when the Lord returned. Nang iban nga mga theologians, gintawag nila ining doctrine of imminent return of Christ. Kag when we say imminent, it means it can happen at any moment or any time. Amo na nga, hindi ginatong mapaktan ang pag-ari sa Ginoo. Every day, nagahulat yun kita. Kagabay pa aton kabuhi, kag ang aton tagipusoon in tune sa iya. Kay kung karon mag-ari siya, kag aton tagipusoon layo sa Ginoo ba o kasubugid. Amo na nga namigid nga aton kabuhi, permigid kita nagaangot dira sa Ginoo. Bilang Kristuhanon, wala kita nagatulok sang sign sa iyang pag-ari. Kagtandaan ta, wala sang special events nga nagatranspire about the return of Jesus Christ. Ining great event nga ginhambal di sa pulong sa Ginoo, it will take place in a moment, in the twinkling of an eye. Sunod da sa 1 Corinthians 15:52. Kagamuning pulong nga rapture nga pag-asabniton gid kita sa Ginoo. So again, Jesus Christ will return in the air and this is where we shall meet Him. Sunod ra sa atong text sa verse 17. Mag-abot ilang tiyon abyan kag mga kauturan nga may mga milyon nga mga tao madula sa sining kalibutan. Mag-abot gid ilang tiyon. Magasala sa lagid ang mga tao sinang nga time. Makibot kid yung mga tao sila ng time. Magapamangkot kid sila. Din sila nagkadto. Magadakop sa ila sing kahadlok. Magapanik sila. Galalain sila. That is why sa ina nga event nga wala pa natabo, I hope kita nga mga anak sa Diyos magapadayan kita sa pagsugid sang maayong balita. Na kinanglanong nila si Kristo Jesus sa ilang kabuhi. Batuno nila si Kristo Jesus, agod maangko nila ang kaluwasan. Ang muning pinaka-importante nga ginapahayag naton permi diri sa kahanginan. Basi ikaw subong nagapamati man sa atong broadcast, ang kinanglanon nga makaangkon kita sang kaluwasan, kag makuha kita sa rapture sa tiun nga magkari si Kristo, bato na gid siya. Hinulsuli mo mga sala, pangayo patawad dira sa Dios. Tuhoy nga si Kristo Jesus na patay kag nabanaw, kay kun imo inahimuon, nagsad ang Ginoo maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag mangin anak na kita sang Dios. Juan 1:12, amunang saad sang Ginoo. So ang tao nga wala relasyon sa Ginoo, hindi siya anak sang Dios. So gani ginapaabot naton ang pagkari sang Dios. Hindi aton paktan kung may tao o kung pastor o kung ministro o kung sino man na siya nga mag-set siya sang date na nungod siyang pagkari sang Ginoo ay false prophet gidi na. Hindi tagid inapatihan. Kay klaro sa pulong sa Ginoo, wala gid saad sang Dios kung saan o siya magkari, ano nga bulan, ano nga oras, ano nga pizza, ano nga adlaw. Amuna nga gintawag ini sa ibang mga theologian, the imminent return of Jesus Christ. It means anytime. It will happen any moment. Hindi natin mapaktan. It is just a twinkling of an eye. Madula kita sa kalibutan. Dalo niya kita dito sa panganod, sa iyang gingharian. Hindi bala katahong sina ang assurance, no? So, I hope, abyan, ini aton ginatunan subong, naghahatag ini dako nga encouragement sa aton. So, whether we Christians live or die, we have nothing to fear because Jesus will come either with us or for us. So, the fact of His return is a comfort to our hearts. So, hindi lang, nakita naton subong ang revelation, we have God's truth. Ikadua, ato nakita, return, Christ is coming again. Ang next na kamaturan, aton inipadayunon sa daso naton nga broadcast. Kung ano ang luyag pagi ginapayag diri sa aton text sa 1 Thessalonians chapter 4. Kumusta ikaw, Abian? Utod sa Ginoo? I hope nga sa siningation, importante nga may relasyon kagid sa iya. Kay kung wala ikaw relasyon sa Ginoo, masubogid. Amuna nga damo subong gaklaim nga Kristuhanon sila pero hindi makita si Kristo sa ila kabuhi. Importante abyan utod nga may ara gid kita sing relasyon sa Ginoo. Ang punto na kung sining relasyon sang Dios, amo ang pagbaton ginaton dira sa kay Kristo Jesus nga aton maluluwas. Kay kung di naton ang mahimo, mabilin kagid sa sininga kalibutan. Magaantos ikaw sa pito katuig ng kasakitan. Amuna ang paghari ni Antikristo sa sinangation. Kag sa sinangation, maggrabi ang kabudlay kagkapait ng pagantos sa kalibutan. Sa pagdumala ni Antikristo, puwerte gidya kalawain kagka lain-lain ng mga matabo sa kabuhi sang tao. Maka-experience ang tao sang wala pa nila na eksperyensyahan ang kabudlayan, ay grabe nga pag-antos. Gani, subong samtang mahimo pa naton nga makahilway kita sa sina nga kasakitan or pito katuay kasakitan, may kaluwasan nga libre nga ginhatag sa Ginoo, magtuo ka lang. Pangayo ilang patawad imo mga sala. Palapit ka lang tuntun sa Ginoo, maangkon naton ang kaluwasan. Amugin na ang ginsaad sa Ginoo. Wala na masing iban pang himuon naton kundi aton batunon si Kristo Jesus. Isurrender nato akong kabuhi sa iya. Kay nagsaad ang Ginoo, maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. So gani abyan, kag mga kauturan, hangkat sa aton, magapadayang tas pag-alagad sa Ginoo samtang nagahulat kita sa iyang pagkari. Dahil kita sa pagsugid sa maayong balita sa mga tao wala pa nakilala sa Ginoo. Kagbasa ikaw subong, bago lang ikaw nakapamati sa itong mensahe, akon pangabay sa imo, bato na gid si Kristo Jesus. Agod maangko naton ang kaluwasan. Sa liwat, ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, aton ani padayunon aton pagtuon sa dasun naman naton nga broadcast. Ang Ginoo, magapakamayo gid sa aton tanan, damo nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Sa adlaw sang kagamo kag kalisang ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus namatay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo sa iya.
2: Maingag ang mga biyan, kagutod sa Ginoo, padayon kita sa atong pagtuon sa Book of James, kag still ara kita sa chapter 5, verse number 11, ziling sa pulong sa Ginoo, "Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy." So, dari mga utod ko sa Ginoo, kantuta sa sini na part, na may ara dari nag-ahambal, "and have seen the end of the Lord." So kanami mga utod ko sa Ginoo as James na nag-humble diri, and mayara kita ng mga suffering, and siling diri, "we count them happy which endure." Kagin gamit diri sa Ginoo through the Apostle James na iya ginahumble as an example, even sa sini na extraordinary na suffering, gingamit niya diri ang patience ni Job. Nag-endure sa sini ng mga pagtilaw sa kabuhi. So what did James iya ginahumble diri sa mga listeners na siling niya had seen. And siling niya had seen the end of the Lord. Ini na phrase is extremely rich ini mga utod ko sa Ginoo. Ining word diri na end, it means an outcome or goal or completion or the ultimate result. So si James diri directing sa attention not merely what Job experienced, but papaano ang Ginoo brought Job's story to its ultimate outcome. So, this is one of the most important lessons sa sini na passage. Hindi naton pag-i-judge ang work sa Ginoo by the middle of the story. Kanami sini mga utod ko sa Ginoo, because kung magabasa ka sa libro ni Job, kag-ara ka sa mga sufferings, siguro base pwede mo na i-judge ang Ginoo. Pero kanami diri, because habang ginahambal ini ni James, hindi naton pag-i-judge anay ang Ginoo. Kung ikaw nag-suffer subong and you have a lot of questions, pwede ka makapamangkot sa Ginoo. Pero hindi mo pa ma-judge ang Ginoo at the middle sa sina na imo story. And just like sa storya ni Job. Kung lantaw naton diri, grabe ang iya na eksperyensyahan. Pero sa tunga-tunga or sa pagsugod or sa tunga-tunga sa sini na storya, wala pa natapos ang Ginoo. So kanami diri na maka-learn kita that you may be living in the middle of suffering, just like storya ni Job. You may not understand what God is doing. You may see only loss. You may only see ang difficulty or hardship. You may say only unanswered questions, but wala pa natapos ang Ginoo. The end has not been written from your perspective. So siling diri, what does the end of the Lord ultimate point us toward? So ini nagapoint sa aton of to God's purpose, ka gracious outcome in Job's suffering. So si James diri, luyag niya makita man sa sini ng mga suffering ng mga believers that Job's suffering was not meaningless. Hindi po siya ganun na wala lang pulos. May mga suffering kita, may mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo may tinutuyo gina. Kag ang Ginoo nag-remain gina iya na sovereign. Kag ang Ginoo ultimately brought even Job sa sini ng mga pagtilaw. And kung lang tao natin sa story, even si Satan naglisensya. And God has provided boundaries kung diin lang siya asta. So kanami mga utod ko sa Ginoo, no? Kung kita na mga suffer, God has allowed that. And ang Ginoo naga nagatudlo gid kung bukas ang aton tagipusoon kagunahuna sa mga positibo nga lesson na aton makuha. So ang point diri is not that every Christian will receive exactly what Job received materially. Rather, the point diri is God's purpose are trustworthy even when His purposes are temporarily hidden. No? So, base ang iban or ikaw nagalantaw subong, kaya nag-antos ko sini, base pagkatapos sini, kaya nadula ni na bankrupt ako negosyo, pero base dason ma-supply ini, okay, manami man ina. Pero diri, makita na ito na ang punto diri is that luyag sa Ginoo na magsalig ka sa iya. Biskan hindi mo pa maintindihan. And this is very crucial because we should never turn Job's experience just like sa formula na, okay, if you suffer, God will always give you twice as much material wealth. Kag hindi na amodari ang punto. No, kaya ko nagagantos kasi madubli pa ni ang akon mga material wealth. Ang deeper lesson na makuha natin dari, that ang Ginoo remain gid siya na maayo kag sovereign, kag in control. Even na hindi natin maintindihan ini na mga process o nagakatabo sa aton kabuhi. So si James na rin naghambal, if ye have seen the end of the Lord, the suffering did not have the final word. Ang Ginoo gid niya, amo ang may-ara final word. And this is a powerful encouragement. But sige nun, your trial is not your final destination. Ang imo pain is not your ultimate identity. Ang present sa imo circumstansya is not the final chapter. Ang Ginoo has the final word. So kanami mga utod ko sa Ginoo because we will be encouraged na biskan may mga suffering kita, mai-comfort kita sa sini na kamaturan. Unlike ya kung hindi ka Kristohanon, kag hindi ka nakabati sa pulong sa Ginoo, then the tendency is that pwede mo pa i-cursed ang Ginoo. Pwede ka gidyan magpalayo sa Ginoo. And looking now sa sini na part, what does Job's story reveal about God? And kung lang tao natin on the last part, that the Lord is very pitiful and tender mercy. So si James diri, makita natin na ini na punto on the last part, si James diri wala siya nag-end sa suffering ni Job kung inyo mai-observe. But he ends with the Lord. Kag ang ultimate subject of the passage diri is hindi si Job, though ginhatag niya na example, but it is God. Job's endurance matters, but God's character matters even more. So ano ba lang butsing ganun diri, very pitiful. So ang Ginoo is deeply compassionate toward His suffering people. So kung ikaw nag-aantos, just like sa sini ng mga believers sa time ni James, grabe ang ila pag-antos, when it comes sa ila pag-alagad sa Ginoo, you know, makita natin diri ang Ginoo, very pitiful, but sa ganun, deeply compassionate. Very compassionate, deeply tender-hearted, full of sympathy. Kag ginakumbine pag ini isang word na very or much, nag-refer ini to the inward parts. Bosing nun, the seat of deep emotion and affection. Kag si James na rin nag-emphasize kung gaano kadalom ang compassion sa Ginoo. Bosing nun, ang Ginooya is not cold para sa mga human suffering. So dako-dako ini na encouragement sa imo utod sa Ginoo na nagapamati subong na may ara ikaw suffering. Hindi siya bugnaw sini, hindi siya wala siya na detach, hindi siya indifferent. Ang Ginoo gid yan naga-care deeply sa iya na mga katawhan nga nag-suffer. Kaya mo na gani, think about Job. Ang Ginoo yan nag-allow kay Job to suffer, but he never stopped caring for Job. No, kanami no, sa sini ng mga suffering, diri pagin natin mabatsyagan kung gaano ga-care ang Ginoo. Paano siya mag-provide sa aton kinahanglanon? Paano natin ma-experiensyahan ang presensya sa Ginoo biskan sa sini ng mga pagtilaw sa aton kabuhi? diri man naton mabalaan kung papaano naga-protect ang Ginoo, kag diri naton ma-experiencehan that indeed ini na Dios buhi, kag very compassionate sa iya na mga kanakan. So, nami mga utod ko sa Ginoo. This is also, may ara man diri also a important distinction. God's permission of suffering indi ni siya evidence of God's absence sa compassion sa Ginoo. Inibuti nga nung nagsuffer ka subong, nagsuffer ini ng mga kananakan sa Ginoo, buti nga nun, gina-abandon sila or wala ang presensya sa Ginoo, hindi inaamo. When in fact, makita natin, nagsuffer sila not because of sin, nagsuffer sila because sa ila pag-alagad sa Ginoo. Though even in God's people sa nation of Israel, nakasala sila, nagapalayo sila sa Ginoo, but still makita natin ang Ginoo na nagasunod sa ila. Luyag sa Ginoo na magrepent. If you just study the book of Isaiah, makita natin dira isa ka matutom nga Dios, isa ka compassionate na Dios sa iya na mga kaanakan na unfaithful, kagrebellious. Grabe ka compassionate ang Ginoo. So ano man darbala diri ang buot sing ganun sa tender mercy, kumbalikan natin on the last part sa sinina verse. And now God is abundantly compassionate, merciful, gracious toward his people. So ara pagid ra gin-mention pagid tender mercy. So si James diri naga-file up sa sining compassionate language, very pitiful, and siling niya pagid tender mercy. Nga, bangod sa sinina suffering, can create a distorted view sa Ginoo. Abi nyo kung mag-antos ka, mag-create ina sang distorted view mo sa Ginoo. When life hurts, we may begin thinking, ay, ang Ginoo, wala gidya nag-care sa akon. No. Wala gidya nag-care sa akon. Diin ang Dios, nga sa subong kinahanglanon ko siya, diin siya. Naabi bala naton, wala siya nagpakabana, wala siya nagligiyo, nagahipos lang siya. And all the while, makita naton nga ginakugos kita sa Ginoo, ginabuligan kita sa Ginoo. And si James Luat maghambal sa aton, okay lang tawa si Job. Ang Ginoo ya compassionate, merciful, working kagara sa ultimate purpose. So ano gid bala ang greatest lesson na makuha man naton sa suffering ni Job? That we may understand also ang purpose sa Ginoo, that we can trust sang character sa Ginoo. So we may not know kung anong nga nagatabo ining mga suffering sa aton kabuhi. Hindi man aton mahibaloan kung saan o ini na mag-last sa aton. Hindi man ta kabalo what God is doing behind sa sinin na mga sins. But you can know that the Lord is very pitiful and tender mercy. And that is enough na makabulig sa aton to keep on going. So what should a suffering believer do kung hindi niya na maintindihan ang Ginoo? Tisaligan niya ang, kung sino ang Ginoo. Even na hindi niya ini mai-explain kung ano ang ginahimo sa Ginoo nga hindi niya maintindihan. Saligan lagid ang karakter sa Ginoo. So biblical na pagtuo, I don't understand, but I know you are good, Ginoo. I don't see sa imo purpose, Ginoo, but I know you are faithful. Wala man ko kabalo, Ginoo, kung anong outcome, but kahibalo ako that you are merciful. Kag ini na klase na pagtuo, mag-cultivate ini sa aton, that in spite sa sinin and suffering, magapadayon kita. On behalf sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nila Pastor Jonathan Vargas, napakaabot, nagapaabot na ining pulong sa Ginoo, magiging pagpakamayo sa inyo. Mayong aga and God bless.
1: Salamat sa imong pagtumati kag pagbulig sa sining programa. Ang Dios ang bugay ti kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

May laga sa mga biyan ka gutod sa Ginoong nagasunod sa sining programa Victory in Jesus. Sa gyapon ang inyo abyan ka gutod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Temporaryo nga nagabulo sa sining programa ni Pastor Ferdinand Franco. Classmate, thank you again sa pribilyo nga makabulos temporaryo sa imong programa. Kabay gid ang Dios magapakamayo sa imo dira upod sa imong family sa Florida kag gamiton kag sang Dios, no? For his honor and glory sa ministry nga gin tugyan sang Dios sa imo. Okay, no? Padayon kita sa pagtuon sang pulong sang Dios. Kag ang aton nga text kita ini in the book of ginsulat ini ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Efeso. Ephesians chapter 5 verse 15 over verse 14 down to verse 17. Wherefore he said, awake that thou sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. May the Lord bless ang ipulong. Naging basa naton. Siling ni Apostle Paul, by the way, no, liwat kinsulat ini ni Apostle Paul sa mga believers, no, sa mga tumuluogin. Kag siling ni Apostle Paul, there in chapter 5, verse 1, balikan naton ng verse 1, no? Be ye, therefore, follower of God as dear children, no? Actually, ang word ring follower, no? Kulang taon natin ini sa Greek, no? Meaning sa iban ganing translation, ginagamit Apostle Paul dre bilang imitator ni o kon imitator o kon si Jesus Christ dre amo ang imitate naton. So, ang word ring a follower, no, gin-translate ini sa tawag be ye imitator of God as beloved children. Meaning, as a believer, as a Christian, dapat i-imitate naton kag wala kita sang dapat nga sundon nga imitate amo mismo si Kristo o kon si ang Diyos, no? Nga amo si Jesus Christ. So that's why ginambal niya dito sa verse 2, in walk in love as Christ also hath loved us. So example ini, nga si Jesus Christ dapat amo ang sundo naton, i-imitate naton samtang nagakabuhi kita sa sining kalibutan. Tibi lang mga kanakansang Diyos, siling ni Apostle Paul dito in chapter 5 verse 15, see then that you walk circumspectly. The word circumspectly dre, naghalin ini sa Greek word, carries the idea of precision. Masilingkanin kita sang precision means the quality of exactness. The quality of exactness and accuracy. So, siling ni Paul dre, see then that you walk carefully with exactness. You walk carefully with exactness. So, buot silingon dre, no, nga kung tumuloo ka, dapat magalakat kita, magagawi kita nga may paghalong kag-insakto gid nga pagkabuhi. Masiling ka, pastor, do kabudlay man sinahimuon. Nga to walk carefully with exactness. No? Why? Tungod Christian life is not easy. Hindi hapos magkabuhi bilang isa ka tumuluo sa sining kalibutan. Kadamo sang ginahimo ang yawa agod nga ma-divert aton pang nahuna. Kadamo ginahimo ang yawa agod nga pwede kita ma-compromise kung ano ang gawi sa mga tao nga hindi tumuluo. So, samtang ari kita sa sininga kalibutan,
once again, it is not easy. It is hard to live as a Christian in this perverse and wicked generation. Siling dira ni Apostle Paul in chapter 2 sa Book of Philippians. So, hindi hapos magkabuhi bilang isa katumulo, oh, pero amo ni hambal ni Apostle Paul. Oh, sa mga tumulo dito ya sa Efeso, nga dapat kung tumulo ka, dapat magakawi ka carefully with exactness. Oh. Example, no, siling ni Jesus Christ in Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Let this mind be in you, meaning kung ano ang ginapangunahuna sang Diyo ni Kristo, amo man aton. Di sa aton time subong, no? Dasigid kita ma ang aton mind, dasigid mapulyot. Why? Tungod sang makita naton. Imagine naton kung ano makita, sige lang kada open sa imong nga cellphone, kung ano da makita ni mo nga hindi nami, pwede gid ini makapulyot sang imo mind. So that's why siling ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Pilipaya, let this mind be in you which was in Christ Jesus. So once again, utos, you know, it is not easy to live as a Christian in this present in crooked generation, perverse generation. Pabalik kita liwat rin sila ng Apostle Paul. See then that you walk circumspectly. Meaning sila na Paul, halunggid ka mo. Kag magkabuhi ka mo sing insakto bilang isa ka tumuluo. Another example, no? Siling sa Book of Matthew, dra. We are the light of the world. We are the salt of the world. Si tungod we are the salt, we are the light of the world. Dapat ini nga suga makita ang nanaga sigagid. In other words, dapat makita ang pagka matuntuod naton nga tumuluo. Nga makita exactly kung ano ang kabuhi sang isa ka matuntuod nga tumuluo because we live nga ang aton gina-imitate amo mismo ang kabuhi ni Jesus Christ. Baksa kay Jesus Christ ang iyang earthly life dere. Hindi ka makabasa sa Bible nga si Jesus Christ as human being nakakumit sang sala. So meaning to say, no, nga kun siya ang aton nga example, siya aton sundon, pwede gid nga hindi man kita makakumit sang sala while ari kita sa kalibutan kun sundon nato na ang kabuhi ni Kristo. So sila ni Paul din, no, it is not easy. It is hard to live as a Christian sa sini nga present nga kalibutan. Puro amo ni encouragement ni Pablo dere, amo ni ang iyang sugo dere sa mga tumuluo. See then that you walk carefully with exactness. Why? Because we are a believers. Kung tumuluo ka, no, it does not mean nga hindi ka na kita makakumit sang sala. Tungod samtang ari lang kita sa kalibutan, di pwedeng hindi ka makakumit sang sala. Puro sila ni Paul dere, tingwae gid nga hindi ka makahimo sing sala. Tingwae gid nga imo kabuhi, mangin kabuhi nga makita ang matuduod nga pagka tumuluo. So amo iniambal ni Apostle Paul sa mga tumuluo dito sa Efeso. So si Paul din nagpresenta din isang rason why we should walk carefully with exactness. Una gid dire, it is a mark of wisdom.
Meaning ang isa ka tumuluong nga nagagawi sing insakto nga nagahalong amuni ang tumuluo nga maalam. Amuni ang tumuluong nga kahibalo kun ano ang iyang kabuhi, kun paano siya magkabuhi, kag kun paano siya mag-imitate sang kabuhi ni Jesus Christ. So that's why sininaliwat sa verse 15, "See then that you walk circumspectly, not as fool but as wise." So this is the mark of wisdom, nga makita ang kaalam sa isa ka tumuluo kun makita ang iya kabuhi nga nagakabuhi siya insakto nga may paghalong tungod ginaano niya ginalantaw niya diri nga dapat hindi siya mangin parias ang hindi tumulo o magkabuhi, kundi dapat magakabuhi siya bilang isa ka matuntuod na tumulo. Because once again, otod sa Ginoo, lain niya ang kabuhi isang tumulo o kag hindi tumulo. Kung ang hindi tumulo, nagakabuhi lang sila pag gusto kung ano himuo nila samtang ari sila sa kalibutan. Ang tumulo ay alain niya. Ang tumulo dapat magakabuhi lain. Hindi kay naglain, ha? Kundi lain sa mga hindi tumulo. So that's why, liwat, it is not easy. It is hard. But this is the way a believer need to walk exactly with carefully, because kita mga tumulo. Once again, this is a mark of wisdom. Makita natin diri ang kabuhi isang isa ka tumuluway. Tungod ang aton goal ya as a Christian is to imitate, is to be like the Lord Jesus Christ. So kung amoy ni ang goal bilang isa ka tumuluo, then dira ka magakabuhi carefully with exactness tungod may ginalantaw ka nga dapat mo sundon, kag ina nga sundon nga kabuhi nga dapat naton sundon, wala sang liwan kundi amo si Jesus Christ. So that's why sila ni Paul, what? Bilang sumulod ni Christ Jesus, imitate the life of Jesus Christ. Let this mind be in you as a Christian. Number two, dere, no? Nga dapat anong rason dere? Una gidere, nga dapat kita magakabuhisin accurate and carefully, because it is a mark of wisdom. And number two, dere, siling sang verse 16, redeeming the time because the days are evil. Number two, redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time. Meaning to say, no, gusto ni Jesus Christ dere, no, nga kita nga mga tumuloo, no, tungod ari kita sa sitwasyon nga mabudlay na, dapat ipakita naton kung ano ang kinalain sang kabuhi bilang isa ka tumuloo. Tumulo mo na tunutun sa Ginoo, no? Lipot lang aton pagkabuhi sa sining kalibutan. Siling ni ganin ni Moses dra, no? 70 lang kudugangan sang Diyos. May 80, 90, 100 kabira. But if compare sa ginatawag nga ini nga edad sa eternity, lipot kaayo. So that's why, because life is short and the days are evil, dapat kita nga mga tumuloo magkabuhi sing matarong sa atubangan sang Diyos. So, masiling kita sang redeeming that time, meaning make good use of our time. Hindi dapat natun pag-usikan ang aton kabuhi sa mga butang sa kalibutan na temporaryo. Dapat aton kabuhi focus kin sa Diyos. Wala na kita sang tion. God bless us.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
2: Maayong aga, Abyan. Sabado naman karon nga adlaw, kag-welcome sa aton Bible Study sa kahanginan WRBS. Kabay pa ini nga Bible Study karon nga adlaw will be a blessing to you and to your entire family. Sa gihapon, ang imulabing kubos nga weekend Bible teacher sa kahanginan, Pastor Parcon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyo Kawayan, Negros Occidental. Ang title sang aton Bible Study karon nga adlaw, The Salvation of a Great Man. Basahon na ako ng 2 Kings chapter 5 verses 1 up to 3, subong foundation sang aton pagtuon nagasiling. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, "If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy." Abyan, si Naaman is a powerful man, a mighty warrior, a man of honor. Palangga sa sanghari, ginapadunggan sa sanghari. May kwarta siya, gamhanan siya, pero may ara siya dako nga problema, Abyan. Ang hambal sa Bible sa 2 Kings chapter 5 verse 1, "But he was a leper." Aroon siya, Abyan. Kag ini nga short phrase changed everything. Bisan ano kadako sang iya nga success, ano sa iya kamanggaranon, ano siya kabantog, he was already marked by death tungod sang iya nga masakit. Kagabyan na muna, kasubong sang aro ni Naaman, ang sala isa ka deadly nga disease nga naga-infect sang tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Bisan ano sa imo kanami, kaayo, ano sa imo kareliyuso, ano sa imo karespetado, we are all sinners. May aro kita nga among sala sa tubangan sa Dios. Karon nga adlaw, Abyan, tun-an naton ang cleansing ni Naaman nga nagatudlo sa aton na hanungod sa way of salvation. Paano siya nag-ayo kag kun paano man kitang maluwas sa aton mga sala. Hindi pagi sa kwarta, hindi pagi sa gahom, but through humility and faith and obedience to the Word of God. Tanawab lang kondisyon ni Naaman, Abyan. He was great but lost. Siling diri sa verse 1 sang 2 Kings 5. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man, but he was a leper. Si Naaman, Abyan, may ara posisyon. Ang tanan nga gusto sang isa ka tao nga maangkon ara na kay Naaman. He had position, he was commander of the army, may ara sa popularity, highly respected by his king, and he had prosperity, he was a wealthy man. Pero ang isa ni ka problema, nag-overshadow sinitanan, he was a leper. Abyan, tanawa balang espirituhan nun nga parallel, kahalimbawa sini. Sa Bible, ginapicture ang sala subong leprosy. Tananta may ara-aro sa tubangan sa Dios, ang aton aro among sala, nagasugod gamay, pero nagalapta. And then it brings shame and ultimately death. Magadalas ang kahuloyan kag sa katapusan kamatayon. Abyan, you may be respected in society. But if sin remains, kung ina nga sala hindi mapatawad sa Dios, you are spiritually diseased before God. Siling sang Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God. Tanawon bala naton abyan, number 2, ang compassion sining babae nga bata nga maid. Nakita na kundari ang isa kakamatuuran that God's grace reaches out. Dari sa verses 2 and 3, ining Israelite girl nga ginbihag ni Naaman halin sa Israel, ginhimo nga maid sang iya asawa. Kag ini nga bata naghambal sa asawa ni Naaman, "Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria. Kuntani ko ng akon agalon upod sa manalagna sa Samaria, magaayo siya sa iyang abalatian nga aro." Nakita naton abyan ang korason sini nga bata. Though a slave, she showed compassion, not bitterness. Gingamit sa Diyos ining humble, wala ngalan gani nga babae diri, way nangalanan, to lead a great man to the knowledge of the true God. Ang lesson naton karon nga adlaw sa aton nga mga nakakilala na kay Kristo, God's grace often begins with simple witnesses. Hindi kinanglan ang pastor, manalagna, sino nga deacon. Ang isa ka humble believer nga naga-care sa kalagsang iya isig katao is enough to speak a word for God. Abyan, hindi pag i-underestimate ang imo nga influence. Bisan ano ka lang kakubos, ano ka pigado, wala ka tinunan, you can share the gospel kay gamito na sa Diyos para sa kaluwasan sang iban. Pagkasugid sang maid sa iyang ama, asawa ni Naaman, ginsugiran niyang iyang abana, ginsugiran ni Naaman ang hari, siling sang hari, "Go, lakat, agud nga mag-ayo ka." Naglakat siya. Nagdala siya sang damo-damo nga gifts abyan. Silver, gold, clothing. Abi nyo kung pila ang total sa aton present nga reckoning, sa present nga value, 5,969,000. Dako-dako nga manggad abyan. Ihatag niya kay Elisha, agud nga mag-ayo siya. Pag-abot siya sa kay Elisha, why gani siya ginpasulod ni Elisha sa ibalay, ngakig siya. Sila ni Elisha, "Salom to pito ka beses sa Jordan River kay maayo ka." Pero amo ni abyan, God's grace cannot be bought. Hindi mabakal ang bugay sa Diyos. Salvation and healing from sin are free gifts of God. Hindi mo na mabakal. Hindi na siya commercial transaction. Why ginbato ni Elisha abyan ang pila kag bulawan worth 6 million. Kayang matuntun nga alagad sa Diyos, value God's glory over gold. Nangakig si Naaman, kay hindi iya mabakal ang iya nga pag-ayo. Kagabian, amo ng kalimbawa subong. Damo nga mga tao nga gusto nila baklon ng ila salvation, ng ila kaluwasan. Gusto nila nga obrahan ng ila kaluwasan. Gusto nila nga maluwas by doing good works, by giving money, by joining a church. Pero hindi pwede. Kay ang kaluwasan, abyan, hindi transaction. Ang kaluwasan is a relationship. Ang kaluwasan is a free gift from God. Ang Bible nagasiling Ephesians 2:8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. It is a gift from God." Salvation is not a transaction. It is a transformation that only God can give. And then, nangakig si Naaman abyan. Pero pamatian na ito ng command sang prophet. The way of faith is obedience. Naaman, salom kapito ka beses kay maayo ka. That is the command. And Naaman had to obey God's word. Si Naaman abyan nga gapangakig kay siling niya. Mas tinlo kag tinaw ang suba sang abana kag farpara dito sa Damascus. Nga angadri ako sa Jordan nga lubog kag higko. Akig si Naaman. Pero siling sa iya mga tao, "Mahal namon nga Ginoo. Kung maghambal sa imo sang dalag ko panga challenge si Elisha, himuon mo. Pero masapos ni ang ginhatag niya sa imo. Tumana lang." Damo nga mga tao nga gusto nila maluwas, pero gusto nila gamito ng reliyon, ng ritual, kagang good works. Pero ang Diyos siya nagasiling, "Just believe and obey. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved." Gusto ni Naaman maghimo sang something impressive. Apang ang kaluwasan abyan hindi paagi sa aton impressive nga mahimo, not by our own efforts. It comes through God's command and our humble obedience. Ang kaluwasan abyan nagagikan sa just believe and obey. Ti gintuman abyan ni Naaman. Pagtuman niya, nagsalom siya 7 times, and the Bible says, his flesh came again like the flesh of a little child, and he was clean. Gintuman niya, nagsalom siya 7 times. Pagbutwa niya ay 7 abyan, ang iyang panit nangin subong sang panit sang bata. Pamatiya abyan. When a sinner humbles himself and obeys God's call, not trusting in works but in grace, God performs a miracle of cleansing. Amo ng kaluwasan abyan. Ang pagtinlo sa aton, gikan sa aton mga sala, paagi sa dugo ni Ginoong Hesus, paagi sa pagtuman sang pulong sa Dios, paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluluwas. 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kanami abyan sang confession ni Naaman. Confession sang bag-o nga tagipusoon, kag bag-o nga kabuhi, kag bag-o nga pagtuo. Matapos siya abyan nga natinluan gikan sa iya balatian, si Naaman nagbalik sa kay Elisha kag nagsiling, "Behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel." That's the evidence of true salvation abyan. A changed heart that worships the true God. Si Naaman hindi lang kaya natinluan ang iya panit, kundi pagi siya pagtuo sa Diyos ang Israel, natinluan man ang iya kalag. Abyan, kung ang tao matutuod nga nakasugata sa Ginoo pagi sa pagtuo, ang iya nga bugal islan sang humility. Ang iya nga self-confidence islan sang faith in God. Ang iya nga idolatry, pag-abuslan abyan sang matutuod nga pagsimba sa matutuod nga buhi nga Dios nga mo si Ginoong Hesus. Ang aton conclusion karon nga adlaw abyan amo ini. Ang istorya ni Naaman nagatudlo sa aton sang pila ka bagay na hanungod sa kaluwasan. Gina-reveal sa istorya ni Naaman ang aton matuod nga condition, all have sinned and come short of the glory of God. Ginatudlo sa aton nga kaluwasan is by God's grace alone. Hindi mabakal sang pilak bulawan o kung mayong buhat o kung religion. Nag-aabot ang kaluwasan through obedience to God's simple command, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kagang resulta sang kaluwasan is, it produces a new life and a new heart. Abyan, ang sala kasubong sang spiritual leprosy. Pwede nga respectable ka, successful ka, manggaranon ka, poderoso ka, bantog ka, but you are lost. Why kakaluwasan? God is calling you today to come, not to the Jordan River, but to Jesus Christ who said, whoever believes in me shall not perish, but have everlasting life. Amo ng hambal sang John chapter 3, verse 16. Hindi kinanglan nga magbayad ka, magperform ka, o kung magprove anything. Just believe on the Lord Jesus Christ and receive the free gift of salvation. Madaming salamat sa iyo mga pagpamati abyan. Kitay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyukawayan, Negros Occidental. God bless you.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

We don't have spiritual ability to come. Why? Because ginto nanton spiritual ignorance, tapos ang isaya, spiritual blindness. So, anyone born into this world has permission to believe the gospel, but no one has the ability to believe the gospel. Spiritual blindness. Unless born again. Amo nang hambal sa Ginoo. Unless born again, you cannot see the kingdom of God. Makita mo. To see means to know with understanding. Amo nang ginhambal na li. To see means to know with understanding. The Holy Spirit is the hope. Amo ning gapa sanag sang aton na dulman nga pangunahuna, bulag sa espirituhanon nga kahimtangan. So, spiritual ignorance, tapos spiritual blindness, ikatatlo, ang ginatuwag naton spiritual hatred. Ang spiritual hatred, mga bermkuturan, makita naton sa chapter 3, the Gospel of John, verse 19 to 20. Ang word na spiritual enmity within the heart of every unconverted person. And this is true to all of us before we were converted. We are not interested about God. Sang wala pa kita ginliso sa balaan ng Espiritu Santo. Our values, our priorities, our interest, lain. We don't value God and His Word. God is not our priority. We're not interested to worship God. Amo na ang balatyagon ta. That's why, again sa John 3:19, naghambal din, this is the judgment. The light has come into the world and people live the darkness rather than the light because, ang Bible naghambal, because their works were evil. Klaro katama na. And this is the judgment. The light has come into the world, referring to Jesus Christ. And people love the darkness rather than the light because, hambala, their works were evil. Hindi sila gusto nga ma-expose ang ilang kalautan. For everyone who does wicked things, verse 20, hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. Grabe. Karon gani, lala na mo. Supposed to be ang kawatan, mangawat, gabi, para hindi sila makita. Pero damo na subong kawatan, adlaw. Ha? Te, ang pang-rape sang una, pilion nilang tunay na nga babae, pero subong nga batang gagmay, ginapang-rape na, tama na gid ka. Pigado, perilous time shall come from bad to worse, sambal sa Bible. Tuwa mo niyang kahimtangan. Spiritual hatred ang buot silingon na diri. Ang tao bala. Ang tao kaaway sa Diyos, kig sa Diyos. Hindi sila gusto sa kay Kristo ang kapawa. Gusto nilang darkness. Ah, mga abiyan mga kutulan, men love the darkness because they don't want their sin to be exposed. They don't want the light. Parihang rason ay ma-expose. Gihigugman lang ang kadulom. Kaghambali and hate the light. Te, spiritual hatred. Hate the light. Kagamuman niya atong nahimuso na. We hate the light. We hate the Lord Jesus Christ. Then here na the last one. Natawag naton nga spiritual defiance. Okay? May spiritual hatred, may spiritual defiance. Sa John 3:36, naghambal, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Spiritual defiance. Tagabato ka. Gaupos ka. The word defiance represents a willful, prideful resistance against God's sovereign authority.
moral law and divine order. Talom na. Spiritual and defiance. Kaya dapat natin intindihon nga ang hindi pagka matinuuhon, unbelief. Unbelief actually is a state of rebellion or defiance against God. Agadisubi ka. Kaya ang katapusan diri nga makita natin sa Gospel of John sang nagatuon kita sang radical depravity, hindi lang nakita natin diri ang ginatawag spiritual ignorance, hindi lang nakita natin diri ang ginatawag spiritual blindness, hindi lang ginatawag natin spiritual hatred, kag-ari diri ang ginto na itong bago lang, spiritual defiance, kag ang katapusan diri, importante ni, spiritual death. Maning condition, spiritual death. Spiritually patay. Na mamangkot kita. Ang tao ba spiritually healthy? Ang tao ba spiritually sickly? Or ang tao ba spiritually dead? I hope nga masabat naton ini sa atong huna-huna karon. Healthy ba kita spiritually? Sickly ba kita spiritually? Or dead ba kita spiritually? At imathag ni sa pulong sa Dios nga ang tao iya spiritually dead. We were dead in Ephesians 2 in trespasses and sins. Spiritually. That's why sino naton tanan kita nagabot diri sa kalibutan, dead on arrival spiritually. Dead on arrival spiritually. We are sinners by nature, we are sinners by birth, and we are sinners by practice. Siling sa pulong sa Diyos, sa Psalms 51:5, even in my mother's womb, I was conceived guilty. That's why, wala sang ginatawag inosente. Ambot di nato nakita ng ginatawag nga age of accountability. Ha? Ang ginatudlo sa Bible, even in my mother's womb, makasala na kita. So ang inosente nga tudtod si Kristo Jesus. Ang bata, arapastian, may sala na. Rason nga, ang bayad sala kamatayon, may ara gani, way pagkagawa sa tiyan, patay na. Ang iban, pila lang kaadlaw, patay na. Di kung wala sala ang mga bata, dapat hindi mapatay. Kaya ang Biblia naghambal, the wages of sin is death. So kung atong lantawon, kung namangkot kita, ano gilblang tao? Spiritually healthy, spiritually sickly, or spiritually dead? The answer, as far as the Bible is concerned, is tanan kita spiritually dead. Patay kita. Sala. Dead on arrival. When we arrive here on earth, we were all lifeless spiritually. That's why ginawaken kita sa Ephesians 2 by the Holy Spirit. Ginbuhi kita. Tiway man sang patay nga buhi. Way man sang buhi nga buhion. Ang ginabuhi, patay gid man. So we were dead spiritually, but the Lord has awakened us. Ari kita sa John 5:25. Pulong sa Dios ang atong natun-an, hindi iya pangunahuna sa mga tao, pangunahuna sa manugwali. Balik sa Bible. John 5:25. Truly, truly, I say unto you, an hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear we live. This is the spiritual condition of everyone apart from Christ. So sino ini ang ginhambalan sang atong Hesu Kristo? Truly, truly, hambalan ko kamo. Mabot ang tion. An hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son. Natay kita spiritually. Pero ginbuhi kita, Ephesians 2, yet quicken us. So tanan nga ginabuhi sa Espiritu Santo, maghinulsol ka magtuo, kaya hindi ka pwede maghinulsol magtuo kung patay ka.
Buhion ka na sa Holy Spirit para maghinulsol ka, magtuo ka. Na that's why namangkot kita sa ligan. Diin giblang sakto, maghinulsol ka, magtuo ka anay, agod maborn again ka, or maborn again ka anay, agod maghinulsol ka, magtuo ka. Kung sino di answer? Ang answer sina dapat maborn again ka anay, agod maghinulsol ka, magtuo ka. Kaya ang patay, hindi ka hinulsol, hindi ka tuo. Na, kagari balik sa Bible, an hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God. This is during the conversion of the elect. Ah, ngagin buhi sa sabalan ng Espiritu Santo. Kabati siya sa pulong sa Dios. Ti ang pulong sa Dios, ang gospel palagian. Means ni sang Dios. Agud buhion ang tao niya. Na muna nga gingamit ginaya ang pulong sa gospel and Holy Spirit. We must preach the gospel and we must trust the Holy Spirit sa kaluwasan sang makasasala. Siling sa Bible, and those who hear will live. Sino ning gapamati? Ang gapamati, ang buhi. Ang patay, di akabati. So, tanan nga ginbuhi sa balaan nga Espiritu Santo, spiritually speaking, gapamati, kaghambal pa, and those who hear will live. Mga biyan makuturan, ang atong ginatunan karon napaka-interesting. Kay tapos natong natunan ang spiritual ignorance, gintunan naton ang spiritual blindness, gintunan naton ang spiritual hatred, gintunan naton ang spiritual defiance. Kag ang katapusan de spiritual death. Tanan ini gintunan naton sa the gospel of John. Amoy ni mga pamakuturan ang masubo nga kahimtangan sang tao nga apiktuhan kita sang sala nga nakumitar sa aton unang ginikana. That's why ginatawag total corruption. Ginatawag nga radical depravity. Ginatawag sang iban total depravity. Importante ni kag ining intunan naton nagapamato dinhi sa aton spiritual condition. Rason mabato naton, maintain naton, amugalin ang botsing sang total depravity, total corruption, radical corruption. Amugalin ang botsilingon nga ang mind ta affected, ang aton balatsagon affected, ang aton decision affected, ang aton lawas affected sa sala, ang kalag naton apektado sang sala. Kung sa bagay, dalom ng epekto, kaya spiritual ignorance, spiritual blindness, spiritual hatred, spiritual defiance, ag spiritual death. Matag ini sa pulong sa Dios. Kagamuni ang imo, kang akon, nga kahimtangan sa tubangan sang balaan nga Dios. Gali, mga biyan makuturan. Gabay pa nga ikaw nga wala padra kay Kristo Jesus, dangop ka kay Kristo Jesus. Nabatian mo ni nga kamaturan, kagkon ang balaan ng Espiritu Santo nagapanghikot sa mong kabuhi. Nga nabaton mo ang imong kondisyon nga ikaw ay spiritual ignorant. Ikaw ay spiritual blind, spiritually blind. Yara sa imo ang spiritual hatred. Yara sa imo ang spiritual defiance. Kagbaton mo,
ang kamaturan nga ginahambal gid sa Bible, spiritually dead. You are physically alive, but spiritually dead. So, namangkot kita kung ang tao ba is spiritually healthy? No. Namangkot kita kung ang tao ba is spiritually sickly? No. Namangkot kita kung ang tao ba is spiritually dead? Yes. Kung dead, why ka timahimo? Maliban lang kung buhion ka sa balaan ng Espiritu Santo. Ephesians 2 matag, He hath quickened us spiritually. Kagin explain naton, ngayon the moment nga buhion ka spiritually, na born again ka. Kag ang pruiba kag ebidensya nga na born again ka is that you will come to Jesus in faith and repentance. Ang bata nga ra pa sa tiyan, kag kun mugwa na siya sa tiyan siyang iloy, the first language nga imong mabatian sa normal nga bata, nga normal nga gindeliver, bisan gani si Sarian, ang ginatawag naton, cry. You cry spiritually in repentance. May the Lord bless you. Come to Jesus again if you're not yet Christian. If you're a Christian, glorify the Lord. This is the doctrine of God's grace. Padayon nun sa dason. God bless you.

0: Iyon sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga maging matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesus Kristo. Iyon sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Saliwat maayugid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagtuon pamalandong sang pulong sang Ginoo sa sining tion kag ginapasalamatan gid naton ikaw abyan nga nagamatutom sa pagsunod sining aton diri nga programa kag bisan pa sa aton mga kauturan kag mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banua sang San Enrique nga nagasupport financially kag bisan pa nagapangamuyo sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan kun ikaw nagasaulog sang imo birthday sa sining adlaw sa sining semana. Kabay nga maangkon nimo ang mga pagpakamaayo sang Ginoo kag bisan pa sa aton nga mag-asawa nga nagasaulog kamo sang inyo wedding anniversary sa sining adlaw o kun sa sining semana. Kabay pang Dios magadugang pagid sang katutom subong nga mag-asawa sa inyo tagipusoon tampad nga pagigugma kag bisan pa pag-isa. Sa sininga tion abyan sa aton nga pagtuon sang pulong sang Ginoo magabasa ako diri sa John chapter 10 and verse 28 nagahambal diri ang Ginoo sa iya mga pulong and I give unto them eternal life and they shall never perish neither shall any man pluck them out of my hand. So kabay pang balaan ng Espiritu magahatagin sang kaalam sa aton abyan, sa aton pagpamati, sang minsahi, sang Ginoo sa aton sa siningation. So ang aton yung minsahi, eternal security or assurance of salvation. So ang pulong sang Dios nagasugid sa aton, kag nagatudlo sa aton, nga mayara nga kasiguruhan, kag pwede naton masiguro kundiin kita magakadto. Ilabi na gid sa puluyan sang Ginoo samtang buhi pa kita sa sini nga kalibutan. So, dua klase tao sa sining kalibutan na makita nato na biyan ang nakasiguro nga kung mapatay siya, magakadto siya sa langit o kung ang ikadua, wala siya nakasiguro nga magakadto siya dito sa sina nga duog. So, number one, the facts. Ang kasiguruhan sang kaluwasan or eternal security na base ini sa ginpromesa ni Kristo Jesus sa iya pulong diri sa Bible. So wala ini na base sa aton nga mga church leaders o kung sino nga mga tao nga naghambal sa aton nga siguro naton ang atong kaluwasan kundi mismo si Kristo Jesus ang nagpromesa siniya. Mo ingin basa na kundri sa John chapter 10 and verse 28 siniya kagtagaan ko sila sang kabuhi nga walay katapusan. Ang kabuhi nga walay katapusan na baton ini sang mga tao nga nagtuo sa kay Kristo Jesus bilang ila personal nga manluwas makita man naton ina sa John chapter 3 verse 16 kag indi na gid sila ni Kristo Jesus pagasilutan indi na gid sila magakadto sa impierno kag wala sang tao o bisan pa si Satanas nga makaagaw sa aton sa kamot sang aton amay nga makagagahom. So ang aton kasiguruhan sang kaluwasan or eternal security meaning ang kaluwasan naton wala nagahukas-hukas nga kun makasala kita madula ang aton kaluwasan ang aton nga kasiguruhan sang aton kaluwasan once nga kita naginulsol sang aton sala once nga kita nagbaton kay Kristo Jesus sa aton tagipusoon, mayara na kita walay katapusan nga kasiguruhan nga magakadto kita sa duog nga ginaman sang Dios nga ginatawag naton inang heaven mga utod sa Ginoo kag ina na base si Lingko kag mismo si Kristo Jesus nagasiling sa aton nga siya amo ang naghambal sina para sa iya nga mga sheep sa iya nga mga karnero. Amo ina ang mga tumuloo sang Ginoo kag ang atong kasiguruhan sang kaluwasan subong gid present indi pa nga mabal-an naton kun didto na kita sa langit so subong gid siling ni Kristo Jesus, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. So, subong ang kaluwasan. Di ka namigid niya kung sigurado kita ya subong, hindi nga mabalanta inagaling, no? Kag ang gusto sang Ginoo sa aton, nga mga tumuluon niya, nga hindi nga palagpat, kundi masiguro tagid. Kag ang Ginoo naton, gusto gid nga masiguro naton, na i-believe nga kita, amo mana. Iti kita yung mga tao, gusto man maniguro, amo na nagakuha kita sa mga insurances, nagakuha kita sa mga butang nga may kasiguruhan sa sining kalibutan, kay bisan pa kita nga mga tao, gusto naton ang 100% niya kasiguruhan. Kagamumay na ang Diyos para sa aton nga mga nagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton manuluwas, mayara kita nga kasiguruhan. Hindi ini na base sa aton nga feelings o kung balatyagon, kay ang aton nga tagipusoon o kung balatyagon nagabag-ubag-u ini o kung nagabalhin-balhin ini. Pero ang pulong ni Kristo Jesus hindi magaliwat-liwat o kung nagabalhin-balhin. So amo na nga siling ni Kristo Jesus da sa Matthew chapter 24 verse 37, ang langit man magataliwan o kung sa aton pa magguba kagduta siling ni Kristo Jesus, heaven and earth shall pass away but my word shall not pass away. So hindi gid magbutig ang ginhambal ni Kristo Jesus. Number two, the foundation, ang haligi sang kasiguruhan sang kaluwasan o kun eternal security naton, siling nakon kagina found na papundar ini sa pulong sang Dios. Makita man naton ina sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13, ang siling dira ni John the beloved nya amo ini ang record nga ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga walay katapusan, kag ining kabuhi nga walay katapusan ara sa anak sang Dios sa kay Kristo Jesus. Sodra na pundar ang aton nga kaluwasan sa pulong sang aton nga Ginoo. So ang Biblia amo ni nga nagapasalamat kita sa Ginoo nga ang Bible ginhatag gid sang Ginoo sa aton nga aton gid basahon, kag aton ini pamalandungan, kay ang Dios nagapasiguro gid sa iya mga pulong. Kun ang Dios nagapromesa sa aton, indi gid siya magbutig mga kauturan kag maga kaabiyanan. So foundation of the word, and letter B, foundation of the work, ang aton nga kaluwasan or eternal security or assurance of salvation na pundar ini sa trabaho ni Kristo Jesus. Siling ni Jesus bala dito, una sang dito siya sa ibabaw sang cross ang Kalbaryo, nalansang siya dito. Anong siling ni Kristo Jesus, siling niya, isa sang ginambal niya, it is finished or titilis nai, paid in full. Anong ginbayaran ni Kristo Jesus sa gintapos sa ito nga tiyon? Wala na sang iban pabian, amuyad to ang aton kaluwasan. So si Kristo Jesus naghuman sang aton kaluwasan sa Titus chapter 3 verse 5. Siling dira ni Titus niya, hindi paagi sa aton mga maayo nga hinimuan may kaluwasan kita, kundi paagi sa kaluoy sang Dios, paagi sa kay Kristo Jesus, paagi sa pagsulod sang balaan nga Espiritu Santo sa aton nga naghugas sang aton mga kasalanan. So amoy nang kaluwasan naton na founded ini sa trabaho ni Kristo Jesus, kag indi ini yan na pundar tungod sang aton nga maayo nga mga binuhatan. Kay ti kung maluwas kita sa aton mga mayong buhat, hindi na kinahanglan si Kristo Jesus magkadto sa sining kalibutan, agud nga pagaluwason kita. Pero siling sang pulong sang Ginoo, si Kristo Jesus nagkadto sa sining kalibutan nga aton ginaistaran, agud magabayad sang aton mga sala, kagluwason kita niya kung kita magpati sa iya nga siya amo ang aton manluluwas. So matagdira sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, siling sang Bible, "For by grace are you saved." That is past tense. Ginsulat ina ni Apostol Pablo sa mga Kristuhanon sa Epesos, nga karon niya naluwas na kamo, hindi pagi sa inyo maayong abuhat. "For by grace are you saved through faith, tungod sang inyo pagtuo kay Kristo Isos." Sila nagtuo sa kay Kristo Isos, mayara sila nga desisyon nga ginhimo, nga sila nagtuo, nagpati sa kay Kristo Isos nga siya amo lamang ang ila manuluwas. Gani mayara sila nga kaluwasan sila isang Bible, hindi ini inyo nga maayong buhat, kay kun paagi sa maayong buhat siling ni Apostol Pablo na luwas kamo, magapabugal kamo mga kauturan dira sa Epesos. So, founded in the work of Jesus Christ and founded through in the witness of the Holy Spirit, no? Kag ang balaan nga Espiritu, once nga batunon ta si Kristo Isos sa aton tigipuson nga aton manluluwas, siling ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 4 verse 6, ipadala sang Dios nga Amay ang balaan nga Espiritu sa aton tigipuson, crying Abba Father, meaning nga magapuyo ang balaan nga Espiritu Santo sa aton, kag amoy na siya ang maga-witness bisan pa sa aton nga Espiritu sa aton kabuhi nga kita anak sang Dios, kag kun anak kita sang Dios, siling Apostol Pablo dira sa Romans chapter 8, manunubli kita sang ginharian sang Dios, masig ka manunubli ni Kristo Jesus. So amo na nga biyan nga kun ikaw na nagbaton kay Kristo Jesus, you have the Holy Spirit residing in your hearts. Kag inang Holy Spirit nagzilyo sa aton mga tagipusoon, ginsilyuhan kita sang Dios nga iya na kita sang Ginoo eternally, no? Gamayara kita nga siling ko eternal security or assurance of salvation. So kung makasala kita, wala na dula ang aton pagkaanak sang Dios. Kay ginsilyuhan na kita sang Ginoo, gintandaan na kita sang Ginoo. Kung makasala kita, siling ni John the Beloved sa 1 John chapter 1 and verse 9, aton ina nga ituad sa Dios. And I believe nga kung ikaw anak sang Dios, genuine matuduod ikaw nga anak sang Ginoo, kung makasala ikaw, hindi ikaw maglinong tubtub ina nga imo ituad o hinulsulan ina nga sala. Then mayara ikaw kalinong abyan hinigugma because of the Holy Spirit nga ara sa imo tagipuson. And lastly, the fruits. Ano diri ang mga bunga kun matutuod nga kita naka angkon sang kabuhi nga walay katapusan o kun sa isa ka bagay sang kaluwasan. So matutuod nga nakaangkon sang kaluwasan nga natutuod nga ginbaton niya si Kristo Jesus. Hindi lamang sa iya ba-aba, kundi tinagipusoon niya siya, naginulsol sa iya sala, kag siya nagbaton kay Kristo Jesus sa iya tagipusoon, may pagbag-o ang iya nga kabuhi. There is a change in his life. Abyan ni Nigugma, kung matutuod ikaw nga nagtuo, nagbaton kay Kristo Jesus sa imo tagipusoon, then may pagbag-o sa imo kabuhi. Ang mga kasalanan nga imong gina-enjoy sang una, imo na ina ginakangilaran o kun wala na ikaw luyag sina. Nga man kay ang Holy Spirit nagsulod sa imo tagipuson, kag amo ina siya ang magabag-o sang imo kabuhi. Siling sang Bible dira siling ni Paul, 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, "If any man be in Christ, kun si Kristo yara na sa imo tagipuson, he is a new creature." Baguhon ka na sang Ginoo, bag-o ka na nga tinuga. Kag ang mga daan nimo nga ginapanggawi, ginapanghimo nga among kasalanan, well pass away, and behold, all things are become new. Abianti, kututuod gid ikaw yang nagbaton kay Kristo Jesus, imo ina may eksperyensyahan sa imo kabuhi, kasubong sa kay Zacchaeus nga nagbag-o si Zacchaeus halin sa iya pagkadayaan, pagkakawatan. Sang uli, nakabaton siya sang kaluwasan nga yara sa kay Jesus Christ. In Luke chapter 19, makita naton ina kag matuod nga si Zacchaeus. Nagbag-o ang iya kabuhi, even the Samaritan woman, nagbag-o man siya tungod kay nagtuo siya sa kay Kristo Jesus. Bisan pa si Apostol Pablo nga aton ining ginapamalandungan man ang iya mga kabuhi, nagbag-o man siya tungod kay si Jesus Christ. Nagsulod sa iya kabuhi, siya nagtuo sa kay Jesus Christ. Ang matuntuod nga nakabaton sa kaluwasan, nagalid ini sa pag-alagad sa Diyos. We are not saved through good works, but we are saved through faith in Jesus Christ. Then, kung kita na nagtuog, nagbaton kay Kristo Jesus, nabaton na naton ang kaluwasan, gani kita na mag-alagad sa Diyos. So, we are saved to serve God, to serve Jesus. Kasubong ni Zacchaeus, kagkasubong sa madamo nga mga tumuluo nga nasulat ang ilang ngalan diri sa Biblia. So ang matuntuod nga nakabaton kay Kristo Jesus, mag-aalagad nga ila kabuhi na sanctify, na set apart para sa Diyos, para sa kay Kristo Jesus. Abiyan, kabay pa sa siningation, bato na si Kristo Jesus sa imo tagiposon, agod makaangkon ikaw sang kasiguruhan sang imo kaluwasan. Kabayang Diyos, magapakamayo gid sa aton tanan.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sang aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agod makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco.

Mayugid nga aga sa inyong mga kaabyana namon nga nagasunod sa ning aton nga program sa Disaran sang Kabuhi. Salamat sa inyo padayon nga pagpamati. Salamat sa aton mga avid listeners. Diin man kamo nga lugar may naga sukmat sa aton nga sila nagapamati sang aton program dari sa DYBS, no? So sa Disaran sang Kabuhi, salamat gid sang inyo padayon nga pagpamati kag bisan pa sa aton nga Dios nga ginatagaan kita kahigayunan nga maka broadcast on the air sang mensahe sang pulong sang Dios kag malabutan naton ang aton mga abyan kag ginigugma sa lugar o dira labi na gid sa isla sang Panay, diri sa isla sang Negros nga subong ang Negros Occidental ti sa pihak sinang mga distances apang ang pulong sang Dios wala sa aton nagalimit nga makadala sang mensahe sang pulong sang Dios. Padayunon naton ang aton pagtuon sang iya pulong sa nagligad nga Sabado, nagtuon kita diri sa gihapon sa 1 Peter chapter 1 about sang natawag the future inheritance, no? Ang palanublion sa palaboton, the assuredness of our future inheritance, ang kasiguruhan sang aton palanublion sa palaabuton. Ti amo ina nga ang Dios naton nagahatagid sang kasiguruhan. While the wrestling ko sang nagligad, wala kitaya anuman nga mga butang nga posisyon mo sa duta, abyan ka ginigugma, wala ina sang ginatawag kasiguruhan. Amo ina nga kung basahon naton ulit, ini ang pulong sang Dios diri sa 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Blessed by the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us against our lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, undefiled, and fadeth not away, reserved in heaven for you. Mga utod, very clear nga ginahambal sang pulong sang Ginoo, ginasulit ko, ini nga panoblion nga ginpromise ang Dios naton, no, siya incorruptible, undefiled, kag unfaded not away. No, wala iya nagakadaan, wala iya nagakadula, while ang mga butang sa duta, ano man na siya kabag-o, dugay-dugay daan na. Dugay-dugay naguba na. Kay nga aman, basta ari material, dutanon nga butang, hindi na siya maglawig. Bisan ano na siya ka-ligon, no? Bisan gani, makita naton nag-abot nga kalamidad, linog dito sa Cebu. Kita mo na, gwapo nga mga balay, no? Nami nga building, pero nalumpag. Masalakyan nga mga manami, naagyan man sa iban nga lugar sa mga baha. Nagakaanod sila. Kaglabi na gid ang ginakasubo ta, ang kabuhi nga nagkaladula. Ti mga utod, diri amo ini ang kaimtangan sang tao sa kalibutan. But silingko, what kind of inheritance nga gina-promise ang Dios sa aton? Silingko, na-preserved ini siya, preserved by the power of God, unproven by the trials of persecution. So may ara nga ginatawag nga mga proseso, may promise ang Ginoo. Ano siling sang verse 6? This joy can be our evidence in the midst of trials. In James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy ye fall into diverse temptation or trials. Mga inigugma, nga ang aton nga ginatawag pagtuo bangod sang promesa sang Dios nga palanublion sa langit, siling sang bala niya kasulatan, ginapamatud-an ina siya paagi sa mga temptation and trials. Say, siling sambalaan niya kasulatan, kanami kay siling sa Bible dire, prepared and reserved in heaven for you. So kay sinoni, for you nga sa diin, sang ari ikaw sa kalibutan, nga bisan ano ka, kasako, kabudlay sang pangabuhi, ara ang Ginoo sa imo. Oh, kay hindi pwede kag pinakasubo sa tao nga mga buhi ka nga nagasalig ka sa imo abilidad, nagakabuhi ka sa nagasalig sa imo ihibalo kag kaalam, nagapangabuhi ka nga nagasalig sa imo kusog,
Kay gusto yas ang Dios nga ipahayag sa aton nga ara siya pwede gali makapreserve bisan sa kabuhi mo, bisan sa mga butang nga ginpromisa ya sa aton. Kaglabi na gid sang promisa ya nga reserve in heaven for us. Say, mga kauturan, amo na nga hindi naton pagbutang ang aton tagipusoon sa mga butang nga diri sa kalibutan. So, amo nang promise ang Ginoo. And then, ikatatlo diri, not only preserved by the power of God, proven by the trials of persecution, and prepared by His pleasures. Kita mo na, ginpreparar ini, hindi agod malipay ka, kundi sa kalipay sang Diyos. Kay abyan, imugid ini tandaan nga nagapamati ka, o hindi mo man pagkilalahon ang Ginoo sa imo kabuhi, hindi mo man pagbatunon si Kristo sa imo kabuhi, hindi ka man maginulsol sang imo mga kasalanan abyan, wala ya sa madula sa Diyos. Diyos ya sa gihapon, apang ikaw ang makaluluoy, mga hinigugma, kung hindi mo pagtalupang doon ang Diyos sa imo kabuhi. So, kita mo may mga tao, ang ilang panahon, ang ilang investment para lamang sa mga material ng mga butang. Pero ano nagkakatabo? Bangod sang linog, bangod sang baha, sang mga kalamidad, ang ina ng mga butang nagkaladula sa ila panulok, kag sa ila mga posisyon. Kita mo na mga hinigugma. That's why nga siling ang Diyos dariya nagsaad sa aton sang ginatawag assuredness of our future inheritance nga siling sang bala niya kasulatan reserve in heaven, na reserba dito sa langit. So makita natin da, gin-rebuild ini, i-rebuild ini sang Diyos nga siling sang bala niya kasulatan ano siling sang pulong sa Ginoo, and reserve verse 3:5 who keep by the power of God through faith unto salvation, ready to be rebuilt in the last time. Nahanda na, na-reserba na mga hinigogma. So, anong makita naton? Ano ini nga klase sang palanibrion nga sa diin makapalipay agod nga ang Ginoo naton malipay. Oh, siling sambala niya kasulatan, predicted, gin ano na, wala pa, ara na, na-reserve na, predicted ini sang Ginoo ta. Si gin-predict ini niya, ginhambal niya ini, nga kung ang tao magsalig sa Ginoo, mag-surrender sa iya kabuhi, may ara ka pala nublion sa langit, nga na-reserve, hindi diri sa duta, kay balo ang Diyos, maabot ang panahon kagtion, nga ini nga mga butang, nga ginapanginmatyan sang tao, ginahandom sang tao, kagwala na siya panahon sa Diyos, na kahibalo ang Diyos mga abyan, nga ina madula ina. Say, gani imo kilalahon. Predicted, and then, ikadwa, it is precious. Malahalo ni siya. Imagine mo, sino ka nga ginpromisahan sang Diyos sang mga butang nga langit nun. Kung ano ini ka malahalon, kay ini natigana sa mga tao, nga sa diin, may ara intimacy sa iya. May ara relation sa iya. Say, that's why it is precious. Malahalon ini siya nga promesa sang Diyos nga palanublion mga abyan kaginigugma. Ano siya sa verse 7? That the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So, sa pagpahayag sang Diyos, sa pagkarin ni Kristo Jesus, mga inigugma, amoy na nga may ara si kan kaming kaining Kristo nga nga nagluwas sa imo, nagluwas sa aton, o kung manluluwas ang kalibutan sa pihak nga ginsakit siya, napatay siya, ginlubong siya, apang nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw, kag nagkayab liwat sa kalangitan, kag amo ina nga Kristo nga magabalik liwat sa pag-rebuild sang iyasaad nga ikaw nagtuo, kag nagbaton sa iya, sang buhi pa ikaw diri sa sininga kalibutan or hindi ka man mapatay
tubtob mag-abot ang Ginoo naton, kay wala sang isa sa aton nga nakahibalo kung saan o magabalik si Kristo. It is predicted, it is precious, and it is perfect. Say, ano sing sa Bible? Wala sang ikasaway, wala sang natawag ka mga dagta. Perfect because the Lord Jesus Christ, He is sinless. He is precious God. Perfect God. That's why nagsaad siya. Sini nga mga palanublion. Isa ka perfecto nga palanublion. Nga ang tao, hindi perfecto. Bisan siling sang amigo ko, bisan ang imo ngalan, si Hosto, imo apelyido, Matarong, imo nga middle name, Hosto, Matarong, perfecto. Apang sa tubangan sang Diyos abyan, suno sa balaan niya kasulatan, ginakasubo ko sa paghambal sa imo, nga makasasala ka. Makasasala kita tanan. Pero bangod sa isa ka persona nga nagkari, nga wala sang dagta sang sala, nga amo ang Ginoo, nga amo ang magaluwas, kag nagluwas sa aton. That's why, ini nga palanublion, nga gin-prepare, gin-aman sang Diyos sa aton. It is a perfect saying. Suno sa balaan niya kasulatan. That's why, siling sa Biblia, the guarantee of our eternal salvation, the fruit, it is guaranteed by the resurrection of Christ. Nagarantiyahan ini siya sang kapagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo. Kay kun wala si Kristo na banhaw, mangin hopeless kita tanan. Pero bangod si Kristo na banhaw, siling sang balaan niya kasulatan. Verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. It is guaranteed by the resurrection of Christ, and it is permanence. It is kept in heaven for us, natigana dito sa langit para sa aton. Say, sino gintigananan? Mga hinigogma, hindi ang mga tao nga wala pagtuo. Hindi mga tao nga malayo sa Diyos. Hindi sa mga tao nga sa din nagakalipat sa Diyos, kundi mga katauhan nga may intimacy sa Diyos. May relasyon sa Diyos. May connection kay Kristo. Mga tao nga nagtuo, kag nagbaton kay Kristo, nga ila Ginoo, kag personal nga ila personal nga maluluwas sa isa ila kabuhi. That's why hindi madula, because heaven it is an eternal place. Ang langit eternal nga lugar, because God, He is eternal. Nagsaad siya sa mga butang kagduog nga eternal para sa aton. Sa pihak sang aton pagkamamalatyon, sa pihak sa aton mga di o kon magkamadinulunton, apang ang Diyos nagsaad sa mga butang nga